0: po at tamang-tama po ang pagkakataon ng ating pampanayam ngayong umagang ito. I take it, tama po ba kasama niyo po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kinatawan po ng ating business sector dyan sa Canada?
1: Yes, nandito kami ngayon sa Canada. Pero bukas pa kami magbibitin, magpipirmahan at bukas din niya bibitin yung Filipino community dito.
0: Apo. At Chairman, Sir, gusto lang po naming malaman, ano po ba yung mga mapapag-usapan bukas? Ano po yung mga mapipirmahan? May mas mapapalawig ba? I take it meron din po tayong bilateral free trade agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng
1: yung
0: Canada. Yes po.
1: Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante yung bilateral natin na mapadali. Ano? Kauna-una sa North America yung bilateral natin mangyayari na yan. At in the meanwhile, meron din mga pinag-uusapan dito para mapadaka sa mga trade natin sa ano, dito sa Canada. Ano? Ngayon kasi, ang trade data nasa 3.4 billion pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
0: Opo. At sa Chairman, Sir, gusto lang po namin makibalita rin sa inyo. Eh, may mga madadagdag po ba na mga investment opportunities simula po sa bansang Canada dito po sa ating bansa? Ano po bang mga magagandang balitang iuwi natin for our investments sa ating pong ekonomiya dito sa ating bansa?
1: Well, siguradong madadagdagan, ano? And hopefully, sana mas malakas, ano? Kung may free trade agreement tayo, na sana matapos yung target niya, matapos na yung taon nato. Pagkaya na natuloy, siguradong madadagdag na investment at madadagdag na trade natin.
0: May mga madadagdag po ba na mga sektor na pag-iinvestan ang Canada? Gaya po nung ating sa semiconductors, ano, napag-usapan po namin kanina ng DepDev, yung ating Luzon Economic Corridor. Will Canada also have a...
1: Yes, yes.
0: Opo.
1: Sasali sila rin sa dyan. Mm-hmm. At siguro, yung economic corridor natin, sasama rin sila rin.
0: Opo. At may mga investment pledges po ba na makukuha ang ating pong Pangulo para sa Pilipinas?
1: Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung ano yung nakaprograma niya. Mm-hmm. Pero kami, magpipirmahan kami ang Philippine Chamber of Commerce with the Canadian Chamber of Commerce. Magpipirmahan kami ng agreement also para sa increased trade.
0: Mm-hmm.
1: And investment.
0: Opo. How about yung human resource natin? Ano po? We know na siguro primary na ipinagmamalaki ng ating bansa ay yung ating mga OFWs at yung kalidad at galing ng ating mga kababayan. Napapag-usapan din po ba yung improvement, yung mga trainings, seminar programs na ibibigay sa atin para po sa ating mga kababayang Pilipino?
1: Well, alam mo, mga professionals natin, meron mga 1 million lang Pilipino itong Filipino agency sa Canada.
0: Opo.
1: Yung mga professionals ang marami doon. Actively engaged sa yung professional regulatory commission natin, actively engaged sa negotiation. Ano? Para ma-open yung mga pathways for mga Pilipino engineers, accountants, nurses, and other professionals para makapagpasto sila na clap nila dito sa i-recognize nila sa Canada.
0: Opo. At of course, bukas magpipirmahan po kayo with also the Canadian Chamber of Commerce. Ano po ba yung
1: yes,
0: mga... Opo. Ano po ba yung mga maibabahagi natin for now? Hindi ko po muna kayo pangungunahan, ano po. But anything that we can share do sa mga pipirmahan po natin bukas with the Canadian Chamber of Commerce?
1: Well, basically, opening the door, MOA agreement to facilitate trade, to facilitate yung investment Pagka meron sila ano rito, tutulungan natin sila. Pagka naman tayo may invest rito, tutulungan na tayo nila. And also to invest, to increase tourism also in both sides.
0: Opo. Of course, sir, we wish you luck ano po dito sa ating mga pakikipag-usap with the Canadian Chamber of Commerce. Umaasa po ang ating mga kababayan ng magandang balita para po sa ating mga ekonomiya and of course sa usapin ng pamumuhunan dito sa ating bansa. Anong oras na po ba dyan, Chairman, sir?
1: Ngayon, alas 5:15.
0: Ng madaling araw po, ng
1: hapon.
0: Hapon. I see po. With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito at inaasahan po namin ang mga magagandang balita mula po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. At maraming salamat po sa inyo.
1: Ay, magandang umaga sa inyo.
0: Magandang umaga po.
1: At maraming salamat din sa inyo.
0: Opo, maraming salamat po. Of course, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at sa inyong paglilingkod sa atin pong bayan. Maraming salamat, sir.
1: Ay, maraming salamat din sa inyo.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yan po ang ating panayam sa chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industries at ang ating chairman, Sergio Ortiz Luis Jr. Alam niyo mga kababayan, even with the advanced age of our good chairman, tuloy pa rin ano, na inire-represent ng ating chairman ng PCCI ang atin pong bansa sa larangan ng business, trade, and investment. Talagang napakalaking pasalamat ano po, ng sektor ng pamumuhunan, sektor ng kalakalan dito sa ating bansa sa atin pong chairman Sergio Ortiz Luis Jr. Oras po natin, 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Servicio Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela,
11: siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Bangon. Bangon.
19: Bayang Mahal.
18: Bangon. Bayang Mahal.
19: Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: Labing limang minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga. Ay isa po tayong inaantabayanan at binabantayan pong balita mula po sa Borongan sa Eastern Samar. Sa pong klase kasi, sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City, sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umagang ito. Antabayanan natin ang ulat ng ating kasamang si Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa karagdagang detalye ng nasabing balitang ito. Tabayanan po natin ang balita na yan. Samantala, tanggapin muna natin ang ilan pa sa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagtatatag ng Standardized Emergency Medical Response System sa bansa, isinusulong ng Paranaque, Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Report.
21: Isinusulong ngayon ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Jamsuan ang pagtatatag ng isang Standardized Emergency Medical Response System o ang Emergency Medical Service System o EMSS sa buong bansa. Layo ng panukala na tiyakin ang mabilis at de kalidad na tulong medikal bago madala sa ospital ng isang pasyente o pre-hospital care na mararanasan sa bawat komunidad sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng House Bill No. 9474 na inihain ni Yamsuan, itatalaga ang malinaw na pambansang pamantayan para sa mga emergency protocol at operasyon. Sakop din ang hakbang ang patuloy na training ng mga medical first responder. Sa ilalim ng panukala, bubuuin ang isang National EMSS Council sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ito ang magbabalangkas ng mga pambansang pamantayan at protocol na susundin ng lahat ng emergency personnel. Binigyan din ang mambabatas na napakahalaga ng isang matatag na EMSS sa isang bansang madalas dumanas ng kalamidad tulad ng Pilipinas, dahil ito ang nagsisilbing unang linya ng depensa kapag may sakuna, malawakang aksidente at may pandemya. Layunin din ng House Bill na tugunan ang kasalukuyang problema sa bansa kung saan hiwa-hiwalay at hindi pantay ang kalidad ng emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Viral video ng komprontasyon sa EDSA-INC rally niimbestiga na ng Quezon City Police District. Ang ulat niya na mula kay Merian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas.
22: Report. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD ang kumakalat na viral video at ang naging pagtugon ng isang pulis sa komprontasyon sa pagitan ng isang motorcycle rider at mga kalahok sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument noong June 30. Matatanda ang pinuna ni Senator Rafi Tulfo ang naging aksyon ng pulis na imbes umano awatin at kontrolin ang mga rallyista na pumalibot sa motorcycle rider, ang rider pa ang pinagsabihan ng pulis. Paliwanag naman ng QCPD na magitan agad ang nakatalagang pulis sa komprontasyon para mapahupa ang tensyon at maiwasang mauwi ito sa karahasan. Binigyan din ng QCPD na kumilos ang pulis alinsunod sa prinsipyo ng maximum tolerance batay sa umiiral na operational procedures ng PNP at mga provisyon ng Batas Pambansa bilang 880. Tiniyak naman ng QCPD na magiging transparent ang kanilang gagawing investigasyon at nanawagan na rin ng pakipagtulungan mula sa motorcycle rider at sa mga nakasaksi sa insidente. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Open Government Reforms Partnership, mas pinalawak ng Department of Budget and Management. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalawak ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP sa pangunguna ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang pambansang alyansa para sa open government reforms. Ito ay matapos lumagda ang PHOGP

0: Philippines, University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, Institute for Solidarity in Asia, De La Salle University, GSM Robredo Institute of Governance at Democracy Watch. Ayon kay De Leon, mahalagang magtulungan ng mga institusyon upang mas maramdaman ng publiko ang serbisyo at reforma ng pamahalaan. Sinabi naman ni Department of Budget and Management Undersecretary at Senior Supervising Official ng PHOGP Project Management Office, Wilford Will Wong, na ang pinalawak na partnership ay patunay ng mas matatag at mas institutionalisadong open government ecosystem sa bansa. Binigyan din ni ng DBM na inaasang mas palalakasin pa ng alyansa ang transparency at accountability sa pamahalaan ng pondo ng bayan habang pinalalawak ang makabuluhang partisipasyon ng mamamayan sa mga reforma ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Aguila nagsagawa ng shelter construction para sa mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ng Joint Task Force Aguila ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatayo ng pansamantalang tahanan ng mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Sarangani noong isang buwan. Bagay ito ng pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response ng AFP sa naturang dalawika na abot sa 11 mga temporary shelter ang naitayo na. Mga tauhan ng 515 na Engineer Construction Battalion, 504th Combat Engineer Battalion at Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliaries sa ilalim ng 73rd Infantry Battalion. Target nilang makapagtayo ng 73 one-story ng mga bahay para sa pamilya ng mga nasiraan ng bahay na may kabuang floor area na 23.4 square meters. Inaasahang matatapos ang lahat ng mga naturang temporary shelter sa loob ng 53 working days o migit kumulang 2 buwan. Binigyan din naman ni 10th Infantry Division at Joint Task Force Aguila Commander Major General Alvin Luzon ang kalagayan ng suporta ng militar sa pagpapabilis ang rehabilitasyon sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang mga balita mula po sa ating sa labas ng ating himpilan. Ugnay nga po ng pagbisita ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. Tinaas na po ang balikatan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Canada sa isang strategic partnership. Pangalamin, paano nga ba makikinabang ang atin pong mga kababayan at ang atin pong bansa sa nasabing pag-elevate ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa? Makakausap natin Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation. Dr. Cabalsa, sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Sir Al, at sa lahat ng tagapakinig ninyo at sa nanonood sa inyong programa.
1: Opo, Dr. Cabalsa, sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag sa umagang ito. Pero para po sa ating mga kababayan, ano po ang kahulugan nito para sa ating bansa? Na-elevate na po yung ating ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada into a strategic partnership. What does this entail for our country?
4: Yeah. First of all, this is a privilege for us to at least elevate that strategic partnership with Canada. Kasi unang-una, ang pinakamalapit na kaalyansa talaga natin ay yung US, no? Which we are celebrating right now the 80th anniversary of our bilateral relationship. So si Canada, hindi siya masyado nung napapansin ng mga Pilipino dahil nga nandyan yung US, no? But at the same time, things have changed because of the geopolitical situations in the world. And we also happen to have a big Filipino community in Canada. At nakita ng Canada that they have to expand their defense and security not only in the northern hemisphere of America, but at the same time, they have to spell out their Indo-Pacific strategy. Kasi nakita rin nila yung mga Western allies nila, katulad na lamang ng mga Europeans, ay nag-flex ng muscles na sila on how they would reach out the Philippines and the Pacific region. So might as well they have to do the same thing.

0: So ang ginawa nila ay ang syempre pag nakikipag sign ka with defense partnership, hahanap ka ng niche mo at ang nakita nila yung cybersecurity. Dahil na rin na magaling din sila, no? Doon sa cybersecurity na yun, and I think yun yung nahanap nilang way for us to forge a defense strategic partnership. Then I think they pointed out and used that way, no, para nga maka-reach out sa Philippines. And they invited actually the president to visit Canada. And I think that's one way of elevating the strategic partnership. Kasi nga ngayon ay nagtiwala sila sa Pilipinas at naniniwala sila na magkatugma yung kanilang mga regional and global interests pagdating dito sa kanilang seguridad.
1: Opo. At Dr. Cabalza, sir, ano naman pong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? I know this panibagong ugnayan, this strategic partnership with Canada also benefits our country, hindi lamang po ano dun sa presence ng additional support at ng kakampi natin ano in the theater of the West Philippine Sea, but also ano para sa pagpapalakas ng ating armed forces. We also signed yung MLSA, yung Mutual Logistics Support Arrangement nung June nitong taong na ito. How do we see this? Do we see this as something that would bolster siguro yung defense capabilities ng ating bansa?
0: Yeah, definitely. No, it will totally bolster the yung logistics hub natin when it comes to defense armaments. No, one is of course it's not only Canada that is doing that. No, nakita rin natin yung New Zealand, Australia, France, Japan, no, the newly minted friends of the Philippines, no, after which they have signed the similar defense partnership with Canada, no, for the Philippines. Nakita natin na, of course, that logistics capability should have to be signed. Kasi nga, ang hirap naman North America yung ano, no, yung pinanggalingan nung Canada, and of course we are in this region in the Indo-Pacific, so might as well that official treaty or ano agreement must have to be signed, no? At ang impact nito is of course, no, it legitimizes the operations, no, knowing that of course each one of us will be doing offshore cooperation, no? So their military will be trained here, then of course they will bring their weapon system, and vis-a-vis the Filipinos can do the same thing in Canada, no? So because of that mutual cooperation, no, then kailangan ma-officially recognize lahat yung mga ano, yung mga operations, no. We know that in the military na hindi naman basta-basta na magdadala ng gamit ang mga foreign counterparts natin sa ating bansa, kasi nga sovereign niya yung ating bansa. Same as true with the Philippines, we cannot just bring our military armaments in their country. So this is a good sign, because now ang nakikita ko dito is because once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no, which is scaling up right now, no. At they also have signed in the Luzon Economic Corridor, which is a good opportunity also for us, no, when it comes to economy, strategy, and people to people exchange, no. So I think it's going robust right now. It's expanding. Before, we only see Canada as a migration place for Filipinos, which many of the Filipinos, no, they have listed Canada as one of their top list countries to migrate. But of course, no, it has blossomed, no, it has encourage both sides to cooperate with one another, because Canada has seen also the growth of our economy, our expanding military. So I know the relationship will grow more.
1: Opo. At Dr. Cabalsa, no, besides talking about yung pagpapalakas sa ating defense architecture dito sa Pilipinas, I think excuse me. I think nabigyan din tayo ng yung tinatawag na dark vessel detection system, which is proprietary to Canada, para mas palakasin yung ating maritime security, yung pagbabantay ano dito sa ating mga isla, and of course the West Philippine Sea at large. Ano po ibig sabihin naman nito, ano, sa ating mga kababayan, especially doon sa ating mga mangingisda, yung kabuhayan nila, yung nasisira kasi, no, doon sa ginagawang illegal fishing ng mga incheck at yung paglapit nila dito sa atin pong bansa with blatant, ano, disrespect, with blatant violation to our sovereignty.
0: Malaking bagay ito kasi napansin po ninyo, wala tayong technology to identify Chinese vessels, no, encroaching our shores, no, yung mga lalo nyo dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang ginagawa ng mga maritime militia nila at yung mga ibang white ship vessels nila, no, pinapatay kasi yung ilaw. Ang style kasi sa navigation and in the Coast Guard, no, nakailaw talaga yung ano yung mga vessels ninyo para alam nila na may nagpa-pass through doon sa karagatan na parte ng Pilipinas, which is under the international law, no, cortesia kumbaga yun, no. But yung iba kasi dahil nga nag-encroach sila with their different intention while doing that, no, pinapatay nila yung ano yung kanilang ilaw. And through the technology of Canada, no, sila yung tumulong sa Pilipinas, no, para makatulong doon sa ano, no, to see those off lighted vessels, no, they offered to us for free yung ganyang teknolohiya until such a time we were able to own it because of their support, no. So napapansin mo, monitor na natin yung mga vessels ng mga kapitbahay natin na nagpapatay ng ilaw nila, no, whenever they pass through our inland waters, no, o yung territorial waters natin. And I think that is very important, especially for maritime domain awareness, for national security, basically, because of course, no one should be doing that in our own sovereign shores, no, because that is ours. So why would you allow na yung mga banyagang mga vessels ay dumadaan ng walang ano ng walang kortesiya doon sa karagatan natin, and disrespect yun para sa atin, no? So because of that technology, no, it gave us more hope to at least monitor all the vessels passing through the internal waters of the Philippines.
1: Opo. And will this make siguro yung mga vessels, hindi lang natin si-single out dito in China, but other vessels na
0: Yeah,
1: lalapit dito
0: definitely.
1: po sa ating karagatan, no, within the territory of the Philippines, will this make those vessels think twice siguro bago nila gawin yung kanilang paglapit, ano, nang walang pasabi? Yung walang sabi nyo nga kanina, ano, nagpapatay ng ilaw with the intention na hindi talaga sila makilala. Will this be a deterrent siguro sa mga ganitong klaseng vessels?
0: Yeah, it's not only a form of deterrence but a recognition to international law, especially for UNCLOS, because that's the constitution of the sea. Nakalagay kasi doon na kinakailangan, courtesy talaga na binubuksan mo yung ilaw ng iyong vessels, no, para namomonitor ng isang soberenyong bansa kung sinong dumadaan sa iyong karagatan at mga isla, no. So I think that also boils down to the rules-based norm na pinapatupad natin. And we know for a fact that the Philippines has become a champion, no, an advocate of international maritime international rules-based norm, which I think the apex of that will be the culmination and celebration of the July 12 anniversary by next week, because of course it's the 10th year that we have been fighting for that, no. So maraming evolution na nangyari sa West Philippine Sea na unti-unting na-discover ng ating bansa at ng buong mundo. Kaya yung mga ibang bansa rin ay tumutulong sa atin. At ito rin yung paraan nila, no, para i-exercise din nila yung mga teknolohiya natin. I-simulate nila yung mga teknolohiya nila sa atin para magamit. Kasi ang tungkulin naman ng ano, no, the purpose of those military assets, itong mga invented and innovated military capabilities. Kahit na inimbento mo yan, kung hindi mo rin magamit sa bansa mo, no, wala rin kwenta. So kaya nga nakikipag defense partnership ka para doon sa mga bansa na halimbawa nangangailangan or kailangan i-simulate, no, doon mo siya i-practice, no? Kasi ganoon naman sa wargaming, no? Ganoon naman yung simulation exercises. Halimbawa na lamang nakita natin diyan yung mga Western European countries, yung mga drones nila, hindi naman nila ma-practice sa kanilang bansa kasi wala namang giyera na nangyayari sa kanilang bansa. So, dinadala nila yun sa Ukraine para i-rehearse, i-simulate, i-practice. At doon nila natitest kung effective nga ba yung nilang mga teknolohiya pagdating sa militar. So ganun din yung ginagawa ng mga bansa sa ating bayan, no? Dinadala nila dito, kaya nga nagkaroon ng logistics signing para nga idalhin dito, maging legitimate yung ano pag simulate nila doon sa kanilang mga teknolohiya. And I think it's a two-way process and a win-win solution. While we don't have those kinds of technology, we are benefiting from them. Pero ang importante doon, sana magkaroon ng ano, no, no, not only the reverse engineering but also the sharing of technology, but of course, no, kasi syempre ano yan eh, may defense economy scale, no, market din kasi yan, no, makabili tayo sa kanila at yung conditions of buying it ay hindi masyadong mahigpit para sa atin.
1: Opo. With all these developments, Dr. Cabalsa, sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada, not only Canada, no, marami na ring napuntahang bansa ang pangulo para sa usapin ng defense cooperation, ng business and everything, ano, na kinakailangan ng ating bansa. Does this strengthen sa inyo pong magpalagay yung ating claim sa West Philippine Sea at the world stage? Ano po ba ang nakikita sa atin ng ating pong mga karatig bansa at the world at large?
0: They have seen that the Philippine military modernization has morphed. Akalain nyo sa kasaysayan ng ating military ngayon ay nanumbalik yung nakaraan noon na before we were the second and the second strongest air force back in 1960s and 70s, no, noong nag first SRDP tayo, self reliant defense posture program tayo, nakabuo tayo ng sarili nating missiles and nakakagawa tayo ng nakakapanufacture tayo ng vessels noon. Tapos after that, hindi natin na-sustain. May bagong batas ulit tayo. We revived the self-reliant defense posture and we're hoping to come up with a defense industrial complex and to continue with this military modernization. Hindi lang siya yung acquisition, no, but transformation yung nakikita natin. That's the reason why many countries around the world have respected us because of the 2016 arbitral award, because of the widening defense posture of the Philippines. Nakita nila na ang mga Pilipino, despite yung mga gray zone tactics na nangyayari sa atin, no, hindi pumapalag ang mga Pilipino, ang mga sundalo natin. At hindi napakadali sa mga bansa na gustong angkinin yung mga ibang teritoryo natin na makuha kaagad yun, no? Ibig sabihin, no, very innovative din yung naging polisiya natin, naging mas aggressive tayo mag-isip, nag-think out of the box ang ating mga pinuno sa armed forces, saka sa defense and security sector, sa tulong din ng mga iba't ibang naging administrasyon na pangulo natin, no? So, and of course, the most important would be the resilience of the Filipino people. Kasi ang mga yan, ang inspirasyon lagi nila para ipagtanggol yung ating soberenya at teritoryo ay dahil tayo mga Pilipino ay lumalaban mismo. Nakita kasi nila yung mga mangingista natin, hindi sila natatakot, no? Lumalaban sila ng patas at ginawan din ito ng mga legal luminaries natin. Pagdating doon sa arbitral award, ipinakita nila na ang mga Pilipino ay matatalino at magagaling at isinulong nila yung rules-based o order sa tulong ng arbitral award, no? At at the same time, lalong mas pinalakas yung armed forces natin. And I think the signage of the various defense partnerships and cooperations with major powers and middle powers around the world, no, have proven that we are a respectable armed forces in the world, that we are a respectable middle power from our peers, and at the same time that Filipino people are very absolutely creative, innovative, and brave. Yun yung lumabas na nakita ng buong mundo. Kaya sila gustong-gusto nilang makipag-alyansa at gustong-gusto nilang maging kaibigan ang Pilipinas.
1: Opo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito and for your expertise na ibinahagi niyo sa ating mga kababayan, Dr. Chester Cabalsa. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
1: Thank you very much po. Dr. Chester Cabalsa, ang President and Founder ng International Development and Security Cooperation.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Po ang ating panayam kay Dr. Chester Cabalsa. Mga kababayan, while we renounce war as an instrument of national policy, and it is written, mga kababayan, nakasulat po yan sa ating konstitusyon, hindi naman nangangahulugan nun na hindi na natin dedepensahan yung atin pong mga teritoryo. I think ito po, itong mga development na ito, hindi lamang po sa iba't ibang bansa nakarating ng Pilipinas, but of course, even those, ano, yung mga taga nasa ibang kontinente, Europe, from North America, nakikita na yung ginagawa ng Pilipinas para protektahan, ano, to be proactive in protecting its territories. Mantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Balikan natin ang ulat ng ating kasamahan mula sa Eastern Samar sa Borongan. Klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City sinuspinde dahil sa bomb threat ngayong umaga. Ang ulat niyan mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sinuspindi ng pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School ang kanilang klase ngayong umaga dahil sa natanggap na gun at bomb threat. Ayon sa principal ng ESNCHS, alas 6:15 ngayong umaga nang ma-inform siya ukol sa threat na yon sa pamamagitan ng ipinost ng mga estudyante, senior high school, mga senior high school na mga estudyante ang nag-post ukol sa threat gamit ang Instagram. So agad naman na nagresponde ang mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pangunguna ng kanilang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. At ngayon nga ay nandito tayo sa Principal's Office ng ESNCHS kung saan nandito yung mga bata na lahat mga minor. Tatlo silang mga minor na mga suspects dito sa threat na ito. Ang threat ay na-discover ng isang estudyante na agad na inireport sa pamunuan ng eskwelahan na diretso naman nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad at madali o agad na na-actionan. At ngayon lang idiniklara ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na clear na yung eskwelahan mula sa gun at bomb threat. At sa ngayon, yung mga bata na lahat minors, 15, may 16 years old, ay makikipag-coordinate ang otoridad at ang pamunuan ng Eastern Samar National Comprehensive High School sa City Social Welfare and Development sa para sa mga kinakailangang intervention. So sa ngayon, parang magpupulong pa sila dito kung ano yung gagawin. So dahil dito, balik klase na po mamayang hapon ang klase dito sa Eastern Summer National Comprehensive High School. Nananawagan si Mr. Dean Hermano, ang principal ng Eastern Summer National Comprehensive High School, na wala na yung threat at ligtas na yung eskwelahan at inaasahang magbabalik na yung klase mamayang hapon. At siniguro din ng ating mga otoridad ng Borongan City Police Station sa pamamagitan ng Chief of Police na libre na at safe na yung eskwelahan ngayon dito sa Eastern Samar National Comprehensive Borongan City. So mula dito sa Borongan City para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Daisy Belizar. Ang oras po natin, 46 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin pa natin mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. National Capital Region Police Office o NCRPO ay binaba na sa heightened alert status ang buong Metro Manila kasunod ng pagtatapos ng Iglesia ni Cristo rally kagabi. Ang ulat niya mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kinakapatinalyan, magandang umaga, no? Ibinaba na nga sa heightened alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO ang buong Metro Manila kasunod nga no ng pagtatapos, kinakapatinalyan, ng Iglesia ni Cristo rally kagabi. Ito ay ayon nga kay NCRPO Police Major Hazel Asilo na ibinaba na mula sa full alert status. Ngayon ay binaba na sa heightened alert status sa buong Metro Manila hinggil nga sa pagtatapos nga ng INC rally. Dagdag pa nga ni Asilo na kahit na nasa heightened alert status ay hindi papakampante ang buong NCRPO sa pagbabantay ng seguridad sa anumang magiging banta ng ilang mga kilos protesta at nakahanda ito sa anumang oras na magkaroon nito sa iba't ibang parte ng kalakhang Maynila. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, National Grid Corporation of the Philippines magpapatupad ng higit 55 bilyong pisong transmission projects sa
8: laban sa katiwalian. Nakasaad doon sa kanyang suit na t-shirt sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Samantalang doon sa harap naman ng kanyang t-shirt, nakaprint doon convict Saranao. Alright, sige. Pero ang tanong siguro ng ating karamihang mga kababayan, si Father Rosalito S. Arabia, isang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Meron bang issue dito?

0: tungkol sa kang paninindigan ng simbahang Katoliko sa takbo ng politika sa bansa ngayon. Dapat ba na makialam o makisawsaw ang simbahan o anumang relihiyon, simbahang Katoliko man o Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng mga surprise rally nito mga nakalipas na araw sa anumang usapin patungkol sa politika? At kung dapat silang makilahok, bakit? Ano ang basihan? Okay? Nasa linya na po natin ngayon si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Maganda umaga po, Father Joselito Sarabia. Okay, wala pa. Oh, bumitaw. Okay, sige. Tingnan natin kung maibabalik natin si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Ayan. Ulitin ko ha, si Father Sarabia po ay isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kanya, ang paghahain ng kaso ay hindi lamang usaping politikal kundi isang moral at relihiyosong tungkulin. Alright, nasa linya na po natin ngayon si Padre Joselito S. Sarabia, Parish Priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Magandang umaga po, Father Joselito Sarabia, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po.
0: Yep, maraming salamat po, Father Sarabia, sa pagpapaunlak po ninyo sa akin dito sa amin, dito sa ating programa sa Global na Tayo. Okay? At siguro po, ang unang katanungan po namin ngayon sa inyo, ngayong Lunes po kasi, July 6, formal na magsisimula ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte bilang isang, sa Senado, bilang isang impeachment court. Ano po ang ano nyo dito? Reaction nyo dito? At unang-una kasi maraming kaalyado pa rin. Hindi po natin maitatago ang katotohanan na marami pa rin kaalyadong politiko maging sa Senado at sa Kongreso ang Duterte clan. Ano po ang inyong inaasahan, Father Sarabia, sa Lunes?
1: Ang inaasahan ko ay sundin yung rules ng Senate Impeachment.

0: smooth ang kabuuan ng impeachment trial. Alam naman natin na marami pa rin, tulad na sinabi ko kanina, marami pa rin mga kaalyado ang Vice President.
1: Sa team

0: Hindi lang ito legal issue, moral issue ito, dahil pag nanakaw ito at pag betray ng public trust, leadership role natin as stewards in our country, in our nation. So yun po yung pinanggagalingan namin. So pagdating doon, ako, I'm interested hindi sa resulta ng votation eh. Una-una, sa presentation ng mga evidences at malahad yung katotohanan. Marami kating mga fake news ang umiikot ngayon at mga istorya na narratives, sabi natin, especially ng mga DDS na hindi totoo.
1: Okay.
0: Kapag malabas itong mga detalye ng mga bank records at hopefully yung BIR din mabuksan, sa tingin ko maraming mga kababayan natin mamumulat at ang iba ang parang blindly following lang talaga ay antig din at baka magbago yung kanilang pananaw sa ating Vice President.
1: So you are hoping, Father Sarabia, na mabuksan nga itong BIR box na ito?
0: Opo, dahil naging very careful sila sa lower house dito. I was there nung hindi nila binuksan at sabi nila hintayin nilang nila yung proper venue, which is the Senate Impeachment Court. Dahil parang to protect din yung BIR at to protect din yung process. Baka ma-question naman ng Supreme Court. Alam mo naman, naimasok na itong Supreme Court sa impeachment process na supposedly fully task lang ito ng Congress. Eh, ngayon, pwede na ma-check anytime ng Supreme Court yung action ng impeachment court. Na sana hindi.
1: Alright.
0: Pero yun, kaya naging careful yung lower house to do the impeachment process. At sa tingin ko, yun yung proper forum to open yung BIR box na yun.
1: Pero may ginanap pong misa, no? Misa para sa katotohanan.
0: Opo.
1: At pagkakaisa kahapon. Personal nyo nakausap yung ilang miyembro ng prosecution panel. May particular po ba kayong tagubilin at mensahe sa kanila kasama ng inyo pong mga kapwa kaparean para sa kanilang ngayon ika nga pinakahihintay po rin yung paglilitis o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
0: Sa akin, I believe nagawa na nila ang lahat ng preparations. Ang kailangan lang ay yung kabanatagan ng loob, presence of mind, at openness sa dikta din ng Holy Spirit sa kanila. Dahil minsan hindi natin alam eh, kahit na akala natin alam na alam natin, pero minsan may mga surprises eh. Sa mga situation that are intense at hindi natin unexpected, nawa gabayan sila ng espiritu ng katotohanan at katwiran para ma-solve yung mga issues presented to them. Ako very very confident ako sa head ng impeachment team, si Congresswoman Luistro, at of course si Diokno ay doon, si De Lima, very articulate. So yun po yung sa tingin ko, they will clearly present the evidences para sa sampayan ng Pilipino. Kapag mag-negative din yung sa tingin ko lang, sa tingin ko parang as of now, dahil hindi nga natin narinig yung side ng Vice President, as of now parang ang hirap mag-dismiss or let go, hindi usgahan ng conviction ang Vice President based on existing evidences, including yung video niya lang eh, yung gusto niya patayin yung presidente, yung asawa at si Romualdez. Ay, grabe yun. Para bang pan, sa mukha pala makikita mo yung tono, nakakatakot yun. Kahit kuyor magsabi sa atin ng ganun, matatakot tayo much more sa Vice President at Duterte na nagmamalaki na pumapatay. So yun po yung kwan lang. At si Falsis ba yun?
1: Okay.
0: Na bigyan ng suspension ng Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Eh sa pagmumura lang ng isang beses, no, sa post pa sa social media, what's more, ito yung video at intent to kill with full force, intention, and may plano talaga. So yun po yung nakaka pagkaisa na yun sa kon. And of course akin as working for EJK families, gusto po namin makita paano na spend talaga yung confidential fund para sa finance ng patayan during drug war ni Duterte. No, isa po yun sa aming malaking pagdududa na nagamit, no, or parang idea na nagamit yung confidential funds ng mga Duterte para sa finance, na to finance yung no, mga suhol sa mga pumapatay during that time, including some officers in the PM, PNP.
1: Mm-hmm.
0: So yun po nakakabahala. At ikalawa, paano din nagamit yung confidential funds to finance yung mga trolls.
1: All
0: trolls
1: right.
0: Ng CDS na nagsispread ng lies and everything.
1: Okay. Pero bukod dito sa pagsasagawa po nyo ng misa kahapon, meron pa kayong mga activities na nakatakda ngayong weekend? Tama po ba, Father Sarabi?
0: Bukas ay magkaroon ng Jericho March sa Senado. I think this is a prelude already para sa gagawing impeachment trial sa Monday.
1: Mm-hmm.
0: So we will pray around the Senate. We would walk, march around the Senate area to pray for our senators and to pray for our nation.
1: All right. Well, Father Sarabia, alam naman po natin na nitong mga nakalipas na araw, nagsagawa ng surprise rally ang Iglesia ni Cristo dito sa may bahagi ng EDSA. And then lumipat sila ng Liwasang Bonifacio. Tapos na ngayon. Pero ibig sabihin, ang laki, marami akong nakakausap at marami lumalabas sa social media at sa mga mainstream media na napakaraming na perwisyo nung bigla ang rally na yon ng Iglesia ni Cristo. Okay,
0: dahil alam ko
1: hindi nakapasok.
0: Wala.
1: Oo. Eh,
0: wala.
1: I don't want to make a question na pwedeng pagsimula ng animosity between the church, the Catholic Church, and the Iglesia ni Cristo. Pero anong pananaw nyo dito? Sa personal nyo pananaw, anong personal pananaw nyo dito sa protestang ginawa ng INC?
0: Yes, ang nangyari kasi, surprise ngayon eh. Alam ko wala silang permit sa first day.
1: Mm-hmm.
0: Tapos saka na lang nila na secure yung permit. So sabi nila wag baluktutin yung batas, pero sila nagbaluktot ng batas. Alam naman nila bawal mag-rally, walang permit.
1: Hmm.
0: Tapos talagang hinarang yung bus doon sa EDSA, causing mga iba nila kapasok sa opisina. Tapos so it was really a blatant disruption of no, yung EDSA, maraming dumadaloy sa EDSA. So yun, sana huwag ganun.
1: Okay.
0: Lahat naman tayo Pilipino will be considerate to each other sa mga nagtatrabaho. Napuperwisyo ang lahat regardless anong reliyon natin, di ba?
1: Yes.
0: So,
1: pero Father, anong pagkakaiba ng pagsasagawa ng mga rally ng halimbawa nung Trillion Peso March, nitong sinagawa na rin yung mga activities po ninyo kahapon, misa, plus yung magiging activity nyo this weekend, at iba pang mga susunod na maaring maging aktibidad na hindi naman kasama ang iglesia, pero involved din ng ibang mga religious group like the Catholic Church and priest na katulad po rin. What makes that different

0: to flex their pressure also, their parang organisasyon na dito kami pa rin para kay Sara Duterte. No, so parang ganon yung message nila, but no, kaunti na lumapit eh sa kanila, tumugon sa kwan. Dahil, di ba, si Mike Defensor, si Singson, lahat sila may kaso eh. May kaso sila eh. Tapos yung 75 million ni Marcoleta eh, hindi lang yung barya. Grabe.
1: Okay.
0: So, if a government official can take monies like that, no? Ano nila mangyayari sa atin, no? So,
1: Pero
0: lahat na lang, hindi natin alam kung may favor na hiningi, pero just receiving ay bawal na kagad, no? Graft and corrupt practice po yan base sa ating lahi.
1: All right. Pero Father Sarabia, okay. So, ibig sabihin hindi ba nagagamit dito? I'm going to take the position of the a devil's advocate if you would permit me to do so, Father. I would take the role of a devil's advocate here. Pero hindi ba parang nagagamit ang simbahan, may it be the Catholic Church or the INC or sabi na natin yung iba pang mga religious denominations, religious beliefs. Pagdating sa mga ganitong usaping political, hindi ba parang nagagamit ito to advance their own personal in interest?
0: I cannot speak po para sa Iglesia ni Cristo, pero sa amin especially, ang pinagkaiba namin kasi ay detalye ang aming sinusunod na batas. May code of canon law kami, may social teachings of the church, no, na sinusunod. At yun talaga, sabi namin, ito kapag mali, no, kapag not for the common goods, common good, against human rights, against tawag dito, against the poor, preferential option for the poor. Talagang manguna kami, lalabas kami bilang propeta ng Panginoon din. So yun po yung kwan. So hindi po nanggagaling sa obispo nga yung initiative eh. Dahil kami mga pare, alam na namin na ito talaga eh. Sa seminaryo pa lang, naturuan na kami na ito eh. So, it's something na organic at personal initiative po. Hindi top-down po yung amin. Parang may basis dahil kwan. So,
1: Okay.
0: hindi ko alam sa iglesia. Ang palaging impression natin ay ang mga manalo ay nagbaba ng kanilang desisyon at sumusunod ang kanilang mga followers. Sa amin po, kahit may mga pari po kami, may mga pari na pro Duterte, no? At they could express themselves. Wala po problema. But they say, kaunti lang sila. Kaunti sila. At yun po, hindi po ito palakasan. Hindi po ito ano to, kung sino tayo sumasandal, base po sa reason, base sa facts, base sa experience po natin. Yun po yung kwan.
1: All right.
0: So, very crucial po yung community discernment. At sa amin po, may grupo kami mga pari, clergy for good governance that sumasubaybay po sa kwan, sa mga ganap dito sa Pilipinas. Pinag-uusapan namin, we consult our superiors, we consult our bishops. Pagkatapos yun po, yung mga kasama namin, basic Christian communities, yun po. So lahat po involved.
1: Okay.
0: At kung mag-object po, okay lang po. Hindi namin
1: Yung ba yung
0: kinip.
1: ano, Father Sarabia? Yung ba yung pagkakaiba
0: Yun po
1: ng
0: yung
1: simbahang
0: one.
1: Katoliko sa iglesia? Kasi marami nakakapuna na I hope you would permit me to lay this out. Marami nakakapuna na pag ang iglesia daw po ang nagsabi at nag-utos, talagang hindi mababale, susunod yung mga miyembro.
0: Yun po
1: Pero
0: yung
1: yung simbahang Katoliko daw po, watak-watak, hindi mo makuha sa isang utos o sa isang command, watak-watak, hindi katulad ng iglesia na pag sinabing isa, talagang pag sinabing sulong-sulong talaga.
0: Opo. Especially sa

0: mga issues na national, no? Especially involving leadership, involving economics, medyo iba-iba yung analysis. Pero when it comes to morals, yun, medyo nagkakasundo agad, no? About divorce, about kahit homosexuality, gay marriage, no, contraception, medyo mabilis sa ganon. Pero other things like mining, so yung CBCP have discerned and made policies na to let go, wag na tayo humingi sa mga nagpapalakad ng mga minahan. So yun, we follow that dahil si Pope Francis for 6 years have been bombarding us with how to care for our common home. So merong ganon. Ngayon si Pope Leo is about again yung danger ng digital world. So doon naman kami bumabantay. Kaya very crucial ngayon yung pagbabantay namin sa social media. At grabe po ang talo sa atin talaga ngayon ay mainstream media. No, natatalo na ng mga trolls yung media. Parang 38% na lang naniniwala sa mainstream media. Madali siraan ng mga bloggers na ito ang mainstream media. Ah, kayo, bayaran kayo ng media. Anong sabi nila agad? Pero yun nga, hindi natin ma-check, ma-fact-check yung mga bloggers na ito, na most of them had been paid trolls already. Especially, naku, sana hindi magkakatotoo na funded pa ito ng China or mga politicians na mga bilyonaryo.
1: Alright. Well, with that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Pero pa po kayong mahalagang mensahe sa ating mga faithful ng Catholic Church at sa kabuuan po ng ating sambayanan. Go ahead po, Father Sarabia.
0: Yeah, ang akin ay manalangin tayo sa prosesing ito, and I hope na anuman ang pinagdadaanan natin will awaken us kung paano natin pinapalakad ang ating demokrasya sa Pilipinas. At the same time, maklaro natin ano talaga yung priority natin, ano yung mahalaga, ano yung hindi dapat natin gawin sa ating kapwa, sa ating bayan, lalong-lalo na sa Maralita. Ang gusto ko lang talaga being part of advocates for accountability ay magamit yung budget ng ating gobyerno para sa buhay ng Maralita. Dito ako sa Payatas, no? We need for livelihood, for housing pa rin yung marami natin. May mga kapatid pa rin tayo na once or twice silang nakakain sa araw-araw. Sana matugunan ito. Let's bring our farms, our market, our communities together. At para maging sustainable yung growth ng Philippines, hindi lamang para sa mga mayayam.
1: With that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob po niyo sa amin. Thank you very much.
0: Thank you
1: for your
0: so much,
1: time.
0: Sir. God bless us.
1: Si Father Joselito S. Sarabia, ang ating pong parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish, at isa po siya sa mga nagsampa po ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Okay? At siyempre, isa rin po siyang aktibo na sumasama at sumasali dito po sa mga movement o pagkilos, mga activities na sinagawa kahapon, lalong-lalo na dun sa isang misa kahapon, at yung mga activities na gagawin ngayong weekend na ito as the impeachment trial begins on July 6 laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy ang sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po'y nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas Service World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Alam niyo po na naghahanda sa mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora dyan sa Spain, maging dito sa France lalo na. Dahil naghahanda po ang Spain at France sa panibagong posibleng heatwave na maaring magdala ng temperatura hanggang 44 degrees Celsius o centigrade sa mga susunod na araw. Ano po? At meron na pong mahigit sa 2,000 katawang nasawi sa dalawang bansa, ano, sa Spain at sa France dahil sa matinding init nitong Hunyo. At ika nga, itong ayon pa sa isang report sa mga darating pang mga araw, eh matindi pa yung mainit at yung hangin na magdudulot ng tuloy-tuloy na mataas na temperatura. Lalo na sa timog silangang bahagi ng mga maaring umabot sa 42 to 44 degrees Celsius. So alamin natin ang sitwasyon ng ating Philippine Embassy sa France at ang ating mga overseas Filipino workers and ating Filipino diaspora living and working sa bansang France. Kasama po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to France at kilalang-kilala niyo po ito. Talagang very very familiar sa inyo ang pangalan na ito sapagkat madalas din natin siya nakakasama, nakakausap nung siya undersecretary pa ng Department of Foreign Affairs. Pero ngayon siya po ang ating Philippine Ambassador to France, His Excellency Eduardo Jose de Vega. Magandang umaga po, Your Excellency de Vega. Welcome po sa Radyo Pilipinas World Service. We will never forget your name, Yusek Eduardo de Vega, ngayon ay ambassador ng Pilipinas sa France. And we miss you dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. We miss you a lot. Kaya napakalaking bagay po nito na makausap po namin kayo muli. Now, being the ambassador of the Philippines sa France. Alright, ang unang katanungan ko po ngayon, Ambassador, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Filipino sa France kaugnay ng matinding heatwave? At may naitala na bang mga naapektuhan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ng embahada, Ambassador de Vega?
8: Okay, yung number one na masasabi ko po, syempre, nagkikinamay tayo sa mga nasawi, no? Pero walang Pilipino so far na affected, no? Mm-hmm. Wala sa mga nasawi o na dala sa ospital, wala pa kaming report ng Pilipino, kahit isang Pilipino na nagka-problema ng ganun, no?
1: Mm-hmm.
8: Kasi po, meron na tayong advisory noon pa na binabala natin Pilipino, maganda sila, ganun.
1: Mm-hmm.
8: Alam nyo mga kababayan natin, ano yan eh, resilient yung mga yan eh. Ang problema kasi dito sa heatwave, hindi na may heat wave kasi talaga namang umiinit ang mundo. Okay. Climate change, mm-hmm. Ang problema lang kasi sa Europe, hindi usong aircon.
1: Ha?
8: Kung pupunta kayong Europe, kukunti lang ang building na aircon. Meron silang heater para sa winter. Ang construction ng mga building dito is to keep the opposite, no? To keep warm. Mm-hmm. Kaya, mm-hmm. pag umiinit, talagang umiinit. Tapos, hindi na mauso aircon. Dahil ang sabi nila, environmentally conscious sila, no?
1: Uh-huh.
8: Ngayon, mga kababayan natin, naganda na yan noong pain. Karamihan sa kanila, may binibili dito mga portable aircon.
1: Okay.
8: Yung mga maliliit lang, uh-huh. na portable, na pwede sa isang kwarto. Or electric fan man lang, no?
1: Mm-hmm.
8: Tapos, kasama sa advisory, na palaging alam natin yung basa, keep warm, keep hydrated, kung walang importanteng lakad, wag nang lumabas. Kaya sumusunod naman sila. So 40,000 Filipinos dito, so far wala pang affected, kaya sana ganun. Itong linggo po mismo, uh-huh. walang heat wave. Itong linggo, normal lang yung weather itong linggo, pero next week babalik. So okay. Ang heat wave. Kaya naganda mga Pilipino.
1: Alright, so anong araw yung talaga matinding naranasan yung matinding init dyan sa France, Your Excellency?
8: Last week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Yung isang linggo. Ang malas ko mismo, nangyayari naman talaga yun, no? May mga ibang lugar dito na wala ng kuryente.
1: Mm-hmm.
8: Dahil hindi kaya ng mga power generator, dahil yung lahat-lahat gumagamit bigla ng mga aircon.
1: Mm-hmm.
8: Ako mismo, sa residence ko, saan ako ngayon mismo, no? Madaling araw ngayon sa France, mm-hmm. Alas 3:30 ng umaga, pero kinakausap ko kayo, no? Ang nangyari, for 12 hours, wala akong electricity.
1: Oh, wala kuryente?
8: Pati sa France pa pala, pwede mangyari. Wala akong electricity, natulog ako, walang aircon, walang electric fan, walang ilaw, at walang internet. Namatay pa yung cellphone ko dahil wala nang charge, no? Kailangan mo i-charge yan. So sabi ko, iba to. Pero, awa ng Diyos, lumikas na yun. Bumalik din yung kuryente the next morning. Mm-hmm. Tapos, wala akong narin.
1: Mm-hmm. Alright. Medyo,
8: isang lugar lang, konting streaks lang naputulan ng kuryente, no? May isang embassy, nasarap pa silang isang araw, wala silang kuryente.
1: Uh-huh.
8: Kaya nangyabago talaga. Yung iba rin kamatayan dito, dahil may mga tao na naliligo sa ilog, no? Sa Seine River o kung saan.
1: Yes.
8: Hindi naman ganun ka-healthy yun, no? So, siguro yun ang dahilan. Next week, baka umabot ng 45,
1: naku.
8: 44.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
8: Alam nyo, kaya yun basta may aircon eh. Yung problema, walang aircon yung karamihan ng lugar.
1: Okay.
8: So, pag nasala lang natin, yung mga Pilipino dito, karamihan ng mga afektado may edad eh, mga senior citizen. Mga Pilipino dito, syempre, OFWs workers, so they're usually younger. So, surviving sila at... kabayan, pwede ba magbigay ng ano ng mag-announce yan ng aming hotline number?
1: Go ahead po.
8: Okay, mga kung may kabaganak din kayo dito tapos hindi niyo makontak na ano, gusto niyo kausapin ng embassy, ito no, yung area code ng France +33. Tapos ang number 680 1152 71. Ulitin ko po. +33 68 011 5271. Yan ang kukontakin ng kababayan natin.
1: Pero pwede rin po kayong ma-reach out through social media, limbawa sa mga Facebook account ninyo, website.
8: Yes, meron kami yung Facebook account, yung Philippine Embassy in France na po.
1: Mm-hmm.
8: Pwede ma-reach talaga kami.
1: Okay. So, sa kasalukuyan po, nabanggit nyo yung ating mga OFW, so Filipino diaspora, kasi meron tayong mga workers din po dyan. Saan ba sila nakakonsentrate, yung mga OFWs natin? Anong sektor po ng trabaho, Ambassador?
8: Karamihan, caregiver ng mga bata, no? Nag-aalaga ng mga bata, or ng mga matatanda, sa Paris. Pasensya na po. Yung sa pangalawa, nandun sa south of France, sa Nice, Marseille, kung saan yung dagat, yung Mediterranean,
1: mm-hmm.
8: ano sila, ang trabaho nila doon usually nag-aalaga ng yung summer homes, sila yung, kasi may mga summer homes, so, mm-hmm.
1: Mga housekeeping.
8: Mga foreigner.
1: Oo.
8: Tapos sila yung caretaker doon. Ang maganda doon sa South, usually dapat mas warm doon sa South, no?
1: Mm-hmm.
8: Pero hindi, mas maganda pa nga yung weather sa...
1: Sa South.
8: Sa gitnang South no, ng France, no? Kaysa sa dito sa North, sa ano, sa Paris. So, karamihan niya, merong konting mga students, mm-hmm, at even mga ano, mga professional workers, no, sa digital economy, mm-hmm, sa sciences, may konti. Wala tayong doktor or nurse dito.
1: Okay.
8: Pero yung iba-iba, teachers meron. Kasi hindi naman masyadong 40,000 Pilipinos, hindi kasi dami ng halimbawa Italy or,
1: yes,
8: or UK. Kasi maraming colonies yung France.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Doon sila kumukuha ng mga
1: workers
8: na... Oo, kasi mga French-speaking. No? So, kaya kunyari, halimbawa dito sa Vietnam, 40,000, 50,000 dito ang Vietnam nung sa family.
1: Mm-hmm.
8: So, ganun po. Pero ganun po, mahal na mga Francis din mga Pilipino,
1: mm-hmm,
8: dahil law-abiding citizen, alam naman ninyo.
1: Mm-hmm.
8: So, ganun po. Kaya sabi ko, sa Timog, sa South ng France, maraming Pilipino doon, pero they're safe. Tapos dito sa North, sa Hilaga, ilalang Pransya, dito tayo meron. Eh, alam mo, yung pinakamainit dito, mas mainit pa rin sa Sahara Desert. So, ibang klase, okay, no? So, hindi ko maiisip na
1: okay.
8: Kasi last winter,
1: magamit. Para ano eh.
8: Yun din ang nilibago mga tao. Kasi kung for tayo sa Pilipinas,
1: oh, natural na yan eh.
8: Kasi diba? Man, maraming aircon eh. At saka sanay na tayo buong taon eh.
1: Oh,
8: ito kunyari, may four seasons, as late as, ano ngayon, July.
1: Uh-huh.
8: As late as April, minsan mababa pa ng 8 degrees, 6 degrees.
1: Ganong kalamig.
8: Yung weather, 10 degrees. Ito, bigla lang 40. Malaking adjustment.
1: Nasya-shock yung katawan. Pero, nila.
8: Kaya natin yan.
1: Oo.
8: Kaya natin yan.
1: Alright. So, ang good news dito, Ambassador De Vega, wala pa tayo na-confirm na casualty o nasawi sanhi ng nararanasan mataas sa temperatura sa France. Wala tayong Pilipino.
8: Wala po. At asahan natin wala pa. Pinag-arasan na natin yan. At ganun pa man, meron tayong hotline number kung okay, may problema.
1: Okay. Thank you very much, Ambassador De Vega.
8: Umaga po.
1: Nice to hear your voice again. Nice to hear your voice. Nice to hear your voice again.
8: Oo po, alam nyo. Tulad ng dati. Malaking concern. Sa mga
1: kababayan
8: natin sa broadcast. Mga kababayan, mabuhay kayo.
1: Ulitin ko, Yusek tuloy. Ambassador De Vega, namimiss namin kayo ni Jam, ha? Alam nyo, kalala nyo naman si Jam.
8: Salamat.
1: Okay, thank you very much. Thank you very much. Ating pong Ambassador Eduardo Jose De Vega, ating Philippine Ambassador to France, na dati pong nagsilbi, napakatagal na nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs bilang spokesperson ng DFA. Nice to hear your voice again, Yusek De Vega. Magandang balita, wala tayong naitalang Filipino na nasawi or ika nga sabihin na natin nagkasakit. Batay po sa impormasyon na kuha natin sa ating Philippine Embassy, sanhi po ng matinding init na nararanasan sa Europa, particularly sa France. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Bago po tayo tuluyang magpatuloy, gusto ko munang mag-shoutout Kay Miss Melanie Baldos Reyes. Yan. Ating masipag din na ika nga kapatid sa hanap buhay dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Miss Lani Baldos Reyes. Ha? Shout out sa iyo, Lani, and thank you very much for hooking us up with Father Sarabia. Okay? And thank you very much dun sa mga questions na nagamit din naman natin para kay Father Sarabia. Thank you very much. And ingat sa mga beat ninyo dyan. Hindi lang kay Lani Baldos Reyes at maging sa iba pa nating mga beat reporters sa iba't ibang importanteng points sa dito sa Metro Manila. Alright, dumako naman tayo ngayon. Nako, magandang balita ito. Matutuwa ang mga GSIS members nito, mga GSIS active members. At palagay ko, pati mga pensioners, matutuwa nito, mga GSIS pensioners. Dahil mukhang pera pag-uusapan natin dito. Okay? Kasi pinalawak po ng GSIS o ng Government Service Insurance System ang balik ginhawa program. Matatandaan po ninyo nung tumama itong kalamidad, lalo na nung lindol, naratandaan yung lindol sa Mindanao na nakaramdam tayo ng I think 7.8 na lindol, da, diyan sa bahagi ng Davao Occidental, sa Sarangani. Naglabas po ng iba't ibang mga suporta ang gobyerno.
11: Minsan daw na kasi natatagalan dun sa facial authentication. Mm-hmm. Pero protection po yan ng ating mga miyembro when they avail.
1: Ayun, okay. Sige po. Pero may mga huling paalala pa po, bakit additional na information by President Pinsalita? Kasi ang dami kong mga kasamahan dito, hawak-hawak na yung mga cellphone nila.
11: Okay, madali naman po. Kung hawak nyo ang inyong telepono, pumunta tayo sa GSIS Touch app. I-check na po natin kung alin doon sa mga loans natin ang eligible. Maaring hindi lahat, maaring lahat. At na po, mag-decide tayo kung i-avail ko ba lahat ngayon, isang bagsak, or kalahati lang, or depende, 'di ba, sa ating pangangailangan. Tapos hanggang October 31 available po ang programang ito, and it will be directly credited to your bank account. And pinakahuli, nabanggit kanina, wala po talaga tong interest, walang penalty na ipapataw para sa mga nag-avail. Palalawigin lang po ang pagbabayad syempre ng loan katumbas ng ilang buwan ninyong na-refund. Kung ang na-refund lang po, may mga cases po tayo, tatlong buwan din yung i-extend ng inyong period to pay your loan. So, yun po. And para po sa mga details, maraming alam po natin, we're very active sa ating Facebook page, ang GSIS official Facebook page. Sa email address po ng GSIS, gsiscares@gsis.gov.ph. And meron din po tayong dedicated na email, balikginhawa@gsis.gov.ph. Ito po, kung tungkol po ang katanungan natin sa balikginhawa, dito po tayo mag-i-email at sasagutin po siya ng GSIS na mga agents na tinatawag namin na nakafocus talaga sa programang to. Kung number naman po ang kailangan, kung nasa Metro Manila, tumawag lang po sa 8847-4747. Madali pong tandaan. Okay, so yun po, sana po, this is a very good program, wala pong dito, walang hidden na cost or fee. Ang kailangan lang po ay isipin natin kung i-avail nyo ngayon na ba or later pa, we have until October 31. Yun lang po, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Senior Vice President ng Luzon Group ng GSIS, Vice President Raquel De Guzman Buensalida, sa oras sa pinakaloob at sa mahalagang impormasyon tungkol po dito sa Balik Ginhawa 2 program ng GSIS. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po.
11: Maginhawang araw, maginhawang umaga sa lahat na iyong tagapakinig, Sir Ray.
1: Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating edisyon ng programang Global na Tayo. Good news, ha, para sa ating mga government employees, active at pensionadong mga government members. Ano po? Itong Balik Ginhawa Program 2 ng GSIS. Walang interest dito sa loan na to. At it's very flexible. Pwede kang mamili doon sa mga loan, active loans na gusto mong isa ilalim sa moratorium. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat. Depende sa'yo. At depende kung qualified ka doon sa mga napili mo. So, kung talagang nangangailangan po kayo ng financial assistance, immediate assistance, pwede nyo silipin itong Balik Ginhawa Program 2 ng GSIS. Punta lang kayo sa kanilang GSIS Facebook page at sa mga numbers na binanggit ni Vice President Buensalida. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin mula Lunes hanggang Biyernes dito sa programang Global na Tayo.

0: Alam po ng ating Global na Tayo team mula sa ating production side. Kasama natin sa araw na ito ang ating executive producer si Ms. Drizel Nanyong. Of course, katuwang din natin si Ms. Stephanie Vicente. Sa master control, kasama natin si Milo Junela. Katuwang din niya si Susan Aison. Sa wirecast, of course, kasama natin si Hero. And syempre, nagbibigay pugay din tayo kay Justin. Although Justin has left the building to reach out further sa kanyang career. Good luck, Justin, and hope to see you soon. Siyempre, kasama na rin natin yung bago nating katuwang, si JP. And of course, ang iba pa nating mga kasamahan, lalo sa Voice of America, sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave facilities. Ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Antabayanan ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang ating English Service Program. Maghahatid sa inyo dyan si Mr. Leo Magpayo sa pamamagitan ng programang Dateline Malacanang. Muli po, maraming salamat. Have a nice day.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines has reaffirmed its commitment to people-centered and rights-based migration governance during a migration forum in Geneva. Permanent Representative Carlos Arrieta highlighted the country's efforts to promote safe, orderly, and regular migration through stronger labor mobility partnerships, protection of migrant workers' rights, and expanded social protection. The discussion brought together representatives from the International Organization for Migration, the European Union, the UN Refugee Agency, and several member states to discuss the future of global migration. The Philippines also pledged to continue working with international partners to strengthen inclusive migration policies that protect migrants and support sustainable development.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, 13 more Filipinos have safely left Israel with assistance from the Philippine Embassy, marking the third repatriation batch since flights resumed following the ceasefire with Iran. The group departed from Ben-Gurion International Airport with arrival in Manila via Dubai scheduled for July 1. The embassy says it has now assisted a total of 248 Filipino caregivers, hotel workers, students, tourists, pilgrims, and dependents in living Israel since February. Philippine officials say they continue to monitor the security situation and remain ready to assist Filipinos who wish to return home.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. Philippine government officials met with Filipino-American community leaders in New York to discuss peace, security, and development efforts in the Philippines. The town hall featured officials from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, the Anti-Terrorism Council, the National Intelligence Coordinating Agency, and the National Security Council. Discussions focused on the government's whole-of-society approach to addressing insurgency, as well as the role of overseas Filipinos in supporting peace and development initiatives. Around 60 Filipino-American leaders from New York and New Jersey attended dialogue, which was held alongside a United Nations counterterrorism conference.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in Thailand, the Philippine Embassy in Bangkok has received an honorary award from Thammasat University in recognition of its contributions to the institution. Philippine Ambassador Millicent Cruz Paredes accepted the Distinguished Contributor to the University Award during the university's 92nd Foundation Day celebration. The recognition highlights the embassy's partnership with Thammasat University through the Philippine Studies Program, which promotes academic exchanges, research, and Philippine history and culture. The initiative aims to further strengthen educational and people-to-people ties between the Philippines and Thailand.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in India, nearly 100 Filipinos and their families in Mumbai received essential consular services during a Philippine Embassy outreach mission led by Consul General Maria Cynthia Pelayo. The team provided passports, civil registration, and overseas voter registration services to members of the Filipino community. The outreach also featured a celebration of the 128th Philippine Independence Day and a gender and development forum highlighting the experiences of Filipino women entrepreneurs in Maharashtra. The embassy says the activity reflects its continued commitment to serving Filipinos overseas and supporting community development.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: .ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa.
5: Headlines.
18: Negosasyon sa free trade agreement na Pilipinas at Canada, target matapos ngayong taon.
5: Headlines.
17: 25 executives at investors mula sa Amerika bibisita sa Pilipinas para sa 5 araw na business mission.
5: Headlines.
18: Pilipinas sa pagtala ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon ayon sa World Bank.
5: Headlines.
17: Pag-asa binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa na pinangangambahang maging super typhoon sa susunod na linggo.
5: Headlines.
18: At DepEd, DICT at PNP nagtutulungan para protektahan ang mga estudyante laban sa online terrorist groomers. Pagbuo ng batas laban sa naturang grupo, ipinanawagan ng DOJ sa Kongreso.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
17: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
18: At ako naman po si Ched Oliva.
17: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nalagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ang one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong ng kani-kaniang delegasyon.
19: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
17: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
18: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada at Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
20: Free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
18: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
17: Franchise ng Jollibee sa Vancouver, Canada, binisita ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney. pagbisita, hakbang ng Pangulo para palakasin ang mga local product at business ng Pilipinas. Mula mismo sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Magandang umaga, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Update muna tayo mula dito sa Canada. Isa sa mga highlights nitong ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is yung pagbisita ng Pangulo sa isang franchise ng Jollibee dito sa Vancouver. Isa itong paraan ni Pangulo Marcos para magpakita ng suporta sa mga local brands na nagagawang makipagsabayan.
18: Everest laban sa Senador.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Dayan? Dayan?
1: Yes, ma'am.
0: Oo, medyo choppy yung reception mo. Subukan mo pumaling sa kabilang side. Go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Dayan Liar.
2: Sa iba nating balita, may tuturing na isang makasaysayang milestone para sa bansa ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, sinabi nitong ang nasabing pag-angat ng estado ng bansa ay indikasyon ng pagtaas ng gross net income na direktang iniuugnay sa bilang ng mga Pilipinong kumikita at may maayos na trabaho. Isama pa rito ang nananatiling batang populasyon ng Pilipinas na may average age na 25 years old na isang demographic sweet spot. Dagdag pa ni Ricofort, isa talaga sa pinakamalaking nakaambag sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas ay ang mga OFW remittances na itinuturing na pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo. Nakaambag din aniya ang patuloy na paglago ng business process outsourcing o BPO industry sa bansa, gayon din ang sektor ng turismo.
3: Malago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami yung may hanap buhay.
4: Yes.
3: Yung mga sektor na yun, edulyer yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion.
4: Mm-mm.
3: Yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourist, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
0: Sa kabilang dako, iginit din ni economist Michael Ricofort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong nagpaganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa.
3: Importante ito, yung ano po, yung good governance.
4: Mm-hmm.
3: Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach.
4: Mm-hmm.
3: Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
4: Yun.
3: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa korupsyon. They would rather not spend kaysa mapunta sa korupsyon. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards.
0: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Balikan natin ang ulat kaugnay ng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta at sa kahandaan ng PNP na isilbi ang arrest warrant. Magbabalita muli si Dayan Liar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, John, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan nga dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na susunod ang pulisya sa anumang lawful o kautosan ng korte ayon sa batas. At katulad ng ginawang pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, sila ay makikipag-ugnayan sa pamunaan ng Senado kung sakaling dito nga aarestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan na non-bailable dahil sa umano'y non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Doble kayod ang Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa ngayon, nakatuon ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm-to-market roads at pagpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gastos sa mag-asaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
7: Ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin but there is no long-term
2: Indo-Pacific sa pamamagitan ng kanilang Indo-Pacific strategy. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti sa maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal

0: unreported, at unregulated fishing.
1: I also thank Canada for its dark vessel detection program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and increase maritime domain awareness.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
4: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
3: Si IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang naitalang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incident sa unang araw. Nagpasalamat din ng PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nito, pinuri ni Nartates ang lahat ng polis na nag-alay ng kanilang oras at sarili para tiyaking ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 13 truck o 40 tonelada ng basura na kolekta sa pagkatapos ng rally sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Jed, tinatayang nasa 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa nakalipas na 24 na oras o yung oras na isinagawa ang pag-rally dito sa lungsod ng Maynila. RNG Department of Environment and Public Service Director Kenneth Amurao, umabot sa 13 truck ang nahakot ng basura mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang umaga. Karamihan sa mga nakolekta ay mga pinagkainan at lalagyan ng inumin mula sa mga nagtipon sa lugar. Matatanda ang nagprotesta nga nitong Martes ng umaga ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio, bagamat ang main rally ay nasa EDSA at sinundan ito ng mga lista mula Batangas pagsapit ng hapon. Bumalik din naman kahapon ng madaling araw mga kasapi ng INC para sa maghapong programa. Ayon kay Amurao, tuluyan ang nalinis ang Liwasang Bonifacio matapos ilalim sa flushing o yung paglilinis gamit ang tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Alex Iala makakatapat si defending champion at world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong pagkakataon matapos pumasok sa third round ng Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Hindi ininda ni Alex Iala ang kanyang pagkatalo sa first set upang umiskor ng come from behind victory kontra Maya Joint ng Australia 3-6, 6-2, 6-0 at makarating sa round of 32 ng Wimbledon. Matapos ang mabagal na simula, mabilis na nakabawi si Iala sa second set kung saan kinapitan niya ang 3-2 advantage para makapwersa ng deciding third set. Sa huling yugto, lalong humataw si Iala at hindi pina-score si Joint kahit isang set. Matamis ang naging tagumpay ng Filipina star dahil na ipaghiganti niya ang mapait na pagkatalo laban sa Australian player nang una silang magkita sa 2025 Eastbourne Open Final. Makasaysayan din ang panalong ito para kay Iala dahil siya ang naging unang Pilipino na makapaglalaro sa third round ng isang Grand Slam event sa Open Era ng tennis. Dahil dito, makakaharap niya sa ikatlong beses si defending champion at world number 2 Iga Swiatek para sa pwesto sa round of 16 bukas. Unang tinalo ni Iala ang Polish superstar sa quarterfinals ng Miami Open bago nakabawi si Swiatek sa Filipino player sa round of 64 ng Madrid Open na parehong nilaro noong isang taon. Samantala, eliminated agad si Iala at kapartner na si Nicola Bartonkova sa Wimbledon Women's Doubles Event matapos matalo sa tambalang Yelena Ostapenko at Sofia Kenin sa first round 6-3, 3-6, 1-6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 14 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:48 po ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Central Luzon nag-uwi ng apat na pambansang parangal sa 51st National Gawad Saka Awards. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Luisa Gemino.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagamit ng malaking karangalan ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 na matapos tanghalin bilang national winners ang apat na natatanging kinatawan mula sa Central Luzon sa prestigyosong 51st National Gawad Saka Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center. Mula sa kabuang 212 na nominado sa buong bansa, 35 lamang ang napiling pambansang nagwagi ngayong taon kung saan apat sa mga ito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang Gawad Saka, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng DA para sa mga individual at organisasyon na nagambag ng inobasyon at pambihirang tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ang mga nagwagi at kanilang premyong natanggap ay kinabibilangan ng kilosang 5 para sa lahat multi-purpose cooperative na tinanghal bilang outstanding rural financing institution at tumanggap ng 1 million pesos. Danilo Kunanan, kinilala bilang outstanding corn base sa farmer, tumanggap ng 300,000 pesos. Randy Valerio, ginawaran bilang outstanding small animal raiser adapting integrated farming system at tumanggap ng 300,000 pesos. At si Miss Gloria Carillo, na nagwagi bilang outstanding agricultural extension manager provincial level na tumanggap ng 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Bicol, PhilHealth Region 5. Pinaigting ang orientasyon sa yakap at gamot sa Kabikulan. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinaigting ng PhilHealth Bicol ang kampanya nito sa yakap at gamot sa pamamagitan ng serye ng mga orientasyon at caravan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang mapalawak ang akses ng publiko sa mga programa at serbisyo nito. Sa Camarines Norte, nagsagawa ang Local Health Insurance Office ng orientasyon hinggil sa yakap at gamot, yakap assignment, kabilang ang membership registration at updating para sa mga empleyado at kawani ng Our Lady of Lourdes College Foundation. Samantala, nagsagawa naman ng Local Health Insurance Office ng Camarines Sur ng LGBTQIA+ forum na may temang Pride in Health, Strengthening Inclusive Health Access for LGBTQIA+ Community sa Uma Hotel and Residence sa Sanaga City. Sa Masbate, sinagawa ang LHIO Masbate, ang on-site at online yakap caravan kung saan namahagi ng member data record at PhilHealth ID sa mga residente ng Barangay Pananawan sa Bayan ng Kawayan. Katawa ang RHU Kawayan bilang yakap clinic na nagbigay rin ng First Patient Encounter, PCU, Empanelment at Dispensing of Medicines. Ayon sa PhilHealth, layunin ng mga aktibidad na maipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa programa at mapadali ang pagpaparehistro at pag-update ng membership ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Kabikulan pa rin, 17 individual na sangkot sa illegal mining sa Camarines Norte ang inaresto sa isang joint law enforcement operation. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inaresto ang 17 individual na sangkot sa illegal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte noong Hulyo 1. Sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation, Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station, inaresto ang mga minero na pawang mga residente ng Jose Panganiban, Daet, Vincons, Basud, Talisay at Paracale ng nasabing lalawigan. Nahuli sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng mining operation sa barangay Luklukan Sur ng nasabing bayan nang walang kaukulang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines Geosciences Bureau na paglabag sa Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7076. Nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa pagmimina katulad ng backhoe, grinding wheel, cement mixer at iba pa. Kinumpis ka rin sa operasyon ang namina na 619 sako ng hinihinalang gold ore at 17 piraso ng gold amalgam. Nasa kustodiya na ng Jose Panganiban MPS ang mga nahuling individual para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang pansamantalang nasa kustodiya ng NBI ang mga nasamsam na mga kagamitan para sa kaukulang safekeeping at disposal. Nakiusap naman ang mga otoridad sa publiko na i-report ang anumang ilegal na aktibidad sa kanilang lugar upang mapangalagaan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik tayo dito sa Metro Manila. Kunin natin itong report ni Mary Ann Bastasa, kasong plunder versus Olabag kay Senador Rodante Marcoleta, nakabatay sa ebidensya ayon sa Ombudsman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Chad, muling iginit ang Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang paghahain nito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, mismong ang senador ang umami na tumanggap siya ng 3 cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na umuling hindi niya idiniklara sa SALN at sa SOSE. Kinukuha rin ng Ombudsman ang naging pahayag na Marcoleta tungkol sa utang na iniiwang pagtitig sa pagserbisyo publiko. Ayon pa sa Ombudsman, kinikilala nito ang naging sentro ng matinding pampublikong diskusyon ang kaso at iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng pagtitipon. Gayunman, hiniling nitong hayaan ng batas at ang ebidensya na maging batayan sa paghusga ng kaso. Binigyan din ng Ombudsman na nananatili ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili sa harap ng handcuffs. Mula sa Sanigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:55 ang ating oras. Dumako na po tayo sa Visayas International Cruise Ship. Nalulan ang 126 na turista dumaong sa Bohol. Si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Humigit kumulang 126 na turista ang bumisita sa lalawigan ng Bohol sakay ng isang international cruise ship. Dumaong ang barkong MV Heritage Adventurer sa pantalan ng bayan ng Baclayon, Bohol. Ito ay bahagi ng kanilang paglibot sa iba't ibang tourist site na kabilang sa kanilang ruta. Ilan sa mga pasyalan na kanila nakatakdang puntahan sa Bohol ay ang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen, Philippine Tertiary Sanctuary sa bayan ng Corelia, at ang Raja Sikatuna Protected Landscape sa bayan ng Bilar. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, ang patuloy na pagdaong ng mga cruise ship na may dalang mga turista ay patunay kung gaano kahalaga ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lalawigan ng Bohol. Dapat anila itong alagaan upang mas marami pang bisita ang makaranas nito. Patagal nang kilala ang turismo bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng kita sa ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu City LGU nakipag-ugnayan sa mga mental health experts para mapalakas ang mental health program sa mga paaralan sa lungsod. Si Angelita Habal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nang sagawa ng consultative meeting ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa mga mental health advocates, experts at kasapi ng academe upang talakayin ang pagpapalakas ng mga programa Kaugnay sa mental health, lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Celiona, Chairperson ng Committee on Health ng Cebu City Council at isa ring psychologist. Ang nasabing consultative meeting ay bahagi ng aksyon ng Cebu City LGU kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng focus ang mental health ng mga estudyante, gayon din ng mga guro at maging ng mga magulang. Sa nasabing pagpupulong, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang suhestyon at magbigay ng commitment kung paano matulungan ang Department of Education Cebu City Division na mapagtibay pa ang kanilang mental health program. Kabilang sa napag-usapan ay ang Adopt a School program kung saan ang mga eksperto ay pipili ng paaralan kung saan maaari silang magsagawa ng konsultasyon at information drive sa mga estudyante. Napag-alaman rin na sa DepEd Cebu City, 10 lamang ang registered guidance counselors. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Mindanao naman, Ministry of Science and Technology, isinagawa ang turnover ng Star Books sa Track Gymnasium Bongao Tawi-Tawi. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang turnover ng Star Books sa anim na paaralan sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ang Mindanao State University ILS, Track Tawi-Tawi School of Fisheries, BAA, MSU Western Cebu II at Haji Jatul Ahadja National High School sa mga naging recipient ng nasabing Star Books. Ang Star Books ay isang digital library in a box kung saan magagamit ng mga...
21: Kung paano natin isinabuhay, actually, hindi yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang polisiya. So sa ilalim ng full government approach, na itatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas, iisa ang direksyon paano maligtas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito na i-declara o na-establish yung National Maritime Council noong 2024 at yung pag-enact into law ng dalawang batas, yung Maritime Zones Act at Archipelagic Sealance Act ng 2024. So, with this development, even yung ating mga diplomatic policies, operational policies ay nasa isang direksyon. So basically, yun ang ating kung paano natin isinabuhay yung 2016 Arbitral Award.
22: Okay. Yusek, sa inyo pong pananaw, maliban po sa ating paninindigan sa ating teritoryo habang napapanatili natin ang kapayapaan at diplomasya, ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa loob ng 10 taon? Wala nga po nang mailabas itong arbitral award at ano pa po sa tingin ninyo ang mga hamon na kailangan pa nating harapin?
21: Well, ang pinakamalaking tagumpay natin ay yung pagkakaroon ng legal clarity o malino na basihan ng ating karapatan sa karagatan. At yung malawak na suporta ng international community, yung ating tinatawag na like-minded nations and our treaty allies. Noon tila even yung mga mamamayan natin dahil sa ginagawa nating aggressive na transparency, mas marami na ngayon ang nakakaalam kung ano talaga yung issues of West Philippine Sea. At even yung mga bansa na sa Asia, Europa, hanggang Amerika ay nagkakaisa sila sa pagsasabing legal at binding yung 2016 award na binigay sa atin. Well, ang hamon naman ay ang tinatawag natin enforcement o yung mismong sitwasyon sa dagat. Nahaharap tayo sa mga pwersa, no, ang ginagawa ng China na talagang mas malaki at mas malakas. Pero ang paglaban natin doon ay hindi lakas din kundi ang pag-iira ng batas kung ano yung tama at hindi yung kung ano yung malakas.
23: Yusek, may mga nagsasabi po na tila walang naging epekto ang arbitral award dahil patuloy pa rin yung mga insidente ng harassment at iba pang tensyon sa West Philippine Sea. Paano po ito tinitingnan ng National Maritime Council?
21: Director Cheryl, naiintindihan naman natin yung sentimento ng ilan natin mga kababayan. Ang sagot dito, hindi po tama ito, no? Kasi kung walang arbitral award, baka matagal nang tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na

0: data para questionin ang harassment na ginagawa sa atin, sa ating, especially sa ating mga isda. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito. Klarong-klaro yun, no? Kung walang epekto ang award, hindi sana magsisikap ang ating bayan, ating gobyerno, na gumawa ng mga peking naratibo para lamang pabulaan ito. Actually, naging basis din ito ng pambansang China, na yung bansang China, na gumawa ng mga disinformation and misinformation. At ang kawalan ng respeto ng iba sa batas natin ay hindi nangangahulugang walang saysay ang ating batas. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin itong ipagpatuloy at ipaglaban.
1: Alright, Yusek. Yes, patuloy pong isinusulong ng Pilipinas sa mga maritime patrols at civilian missions sa West Philippine Sea. Now, with this being said, paano po ninyo binabalanse, Yusek, ang pagpapatupad ng ating mga karapatan habang iniiwasan po maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon?
0: We have parang strategy, no? Na simple lang, assertive but not provocative, meaning pinagpapatuloy natin ang pagpapatrolya, ang hinihikayat pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot at doon igawa ang kanyang livelihood, dahil yun naman talaga yung atin. Kung meron man mga hamon o yung mga challenges, ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin tayo makikipag away sa kanila, iiwas na daw. Yun ang pinakamagandang gagawin, iiwas. Pero babalik at babalik tayo. Kasi hindi naman kaiba sa ating kalaman, ay talagang malakas naman talaga yung China. At sabi nga, it is foolhardy for us to really go against force on force. No? So with this, we're also coming up with policies, national policies, para iisa yung iisang boses natin, iisa yung ginagawa natin, at yung ating assertive transparency ay pinapalawak pa natin para sabihin natin sa taong bayan na yung ano yung ginagawa nila, kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba yung at kung ano yung kasinungalingan. Kasi minsan naglalabas yung China ng mga reports o video na pawang kasinungalingan. So what we are trying to give to the public are the basic truth, no? Walang halong kasinungalingan.
2: Yusek, ano po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado at iba pang bansang naninindigan sa freedom of navigation at sa pagpapatupad po ng international law?
0: Actually, napakalaki ng kahalagahan nito, Director Sheryl. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban actually ng Pilipinas, no? Ito ay laban para sa kaayusan ng buong mundo. Kung hahayaan nating baliwalain ang international like the UNCLOS sa ating region, hihina ang pandaigdigang sistema at kalakalan at seguridad, no? Yung regional security and the flowing of trade in our region. Kaya nga ang pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado sa pamamagitan ng mga joint patrols o yung tinatawag nating maritime cooperative activities, even intelligence sharing at capacity building ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. No? Ang lakas natin ay nagmumula sa pagiging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng mga bansang

Tapos natin sa data ay hindi ang mga bagong pandigma, yung mga ating Navy, no? Kundi ang isang boses o tinig ng nagkakaisang mamamayang Pilipino. Kaya kapag tayo ay nagkakaisa sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin, sa Pilipinas, walang sinumang dayuhan o even a powerful country ang makakapagpahina sa atin. So 10th anniversary na

0: marching orders ng ating Pangulo. Kung ano man ang alitan sa dagat, ay gagawin natin to sa isang mapayapang pamamaraan at sa legal na pamamaraan. Joshua?
1: Yusek, marami pong kabataan ang gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Sa simpleng paliwanag, bakit po mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang ating maritime rights at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino?
0: Alam mo, sa isang siguro very simple napakalaking ano, yaman dagat noon, even yung mga energy resources ay nandoon, no? Dahil doon sa pagharas ng bansang China, ay yung dati nating tinatamasa, yung magandang ani, mga dagat, ay halos ko konti na. So ang apektado dito ay itong mga ating mga fisher folks, Filipino fisher folks, no? Tapos yung mga yaman dagat, for example, yung mga oil and gas na nandun pa na hindi natin ma-develop, na dapat naman natin i-develop, just imagine kung mag-develop sana natin to, ay yung energy crisis na tinatamasa natin ay siguro malaking ano, tulong kung ma-develop natin to. So in short, ang West Philippine Sea ay future ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga kabataan. Sabi nga ni Justice Carpio, the West Philippine Sea matter is an intergenerational issue. So, kumbaga, mahahabaan ito, parang marathon ito. So, even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us, will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Kaya kahit sila magmamana nito, kaya dapat maunawaan nila kung ano ang tama, ano ang issue, at pagit sa lahat, sabi mo kanina, ito ang kanilang future kinabukasan, Cherry.
2: Alright, Yusek, panghuli na naman po ang inyong pumensahe sa ating mga kababayan sa patuloy na laban at mga hamon na ating kinakaharap sa West Philippine Sea.
0: Okay, para sa ating mga kababayan, ang laban natin sa West Philippine Sea, sabi nga kanina, ay isang mahabang laban, isang marathon, no? Hindi ito karera, no? Hindi ito maikli. Kaya nangangailangan ito ng mahabang pasensya, tibay ng loob, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bayan, hindi sa sarili, hindi sa isang organisasyon, o hindi sa isang tao. Ito ay pagmamahal sa bayan, no? So huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa every time na mayroon tayong nakikita ng tension sa West Philippine Sea, no? Kunyari water cannon, ramming and everything, no? Kaya ang even yung mga naririnig natin na mga resupply missions sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, ang bawat pagpapatrola ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang bawat pagpapalaot o pangingisda ng ating mga bayaning mangingisda, ay patunay na buhay ang ating soberanya. So, ang ating gobyerno through the National Maritime Council ay hindi tatalikod sa tungkulang ito, no? Kaya ang West Philippine Sea ay atin, no? At sa tulong ng may kapal at sa pagkakaisa nating lahat, mananatili ang West Philippine Sea na atin. Kaya huling hiling na lang po siguro ay magtulungan po tayo, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal po natin ang ating administrasyon ng ating Pangulo, na sana'y sa madaling panahon ay bakuhan natin ang dapat atin at ang kapayapaan sa ating rehiyon, especially West Philippine Sea, ay manatili para na rin sa ating lahat. So, yun lang siguro ang aking masasabing mensahe sa ating mga kababayan, Joshua and Director Cheryl.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
2: Samantala, alamin naman natin ang Di Umano'y Online Extremist Group na 764, kasama si Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Asik Navarro, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Joshua.

0: Magandang tanghali at sa lahat po ng ating tagapakinig.
1: Yes, asek sa gitna ng mga ulat tungkol sa online extremist group na 764 na umano'y nang hihikayat ng mga kabataan sa karahasan at self-harm, mayroon na po bang namomonitor o iniimbestigahan ng CICC kaugnay ng ganitong uri ng online network sa bansa?
0: Sa pakikipag-ugnayan sa PNP at dun sa ating mga law enforcement, Joshua, meron na. In fact, meron ng mga na-rescue mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan na ito yung mga nag-report directly at humingi ng assistance, halimbawa sa PNP, mga 24 na menor de edad ito. Given yung mga recent incidents na naiugnay dito yung mga itong grupo ng 764, pinag-iigting ang investigasyon patungkol doon sa mga adult groomer ng mga bata na sangkot dito.
2: Asik, paano naman po natutukoy ng CICC kung ang isang online community gaming platform o social media group ay ginagamit na po sa pangre-recruit ng mga minor de edad?
0: Cheryl, una, magandang hapon sa'yo. To respond dun sa question mo, una, meron na tayong mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Meron na tayong reference at dito sa domestically, meron na ring mga cases. Paano natin natutukoy na itong mga kabataan ay nare-recruit na? Una, yung mga na-rescue, sinasabi nila kung ano yung modus operandi ng recruitment. Halimbawa, patungkol dito sa grupo na ito, itong network na ito, ang pamamaraan nila ay itatarget yung mga nasa social media, mainstream media, at yung mga halimbawa naglalaro sa mga online gaming platforms. Ito kadalasan yung mga violente ang tema. Kapag natukoy nitong mga groomer ang mga vulnerable na recruit, dadalhin na nila ito sa mga messaging platform. Ang mga nagagamit dito, babanggitin na natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Discord o kaya Telegram. At dito na sila i-introduce doon sa initiation at kung paano sila magkakaroon ng membership status. Magsisimula yan, halimbawa, sa tasking o mambasag kayo ng mga salamin. Diyan sa komunidad ninyo. Tapos i-upload nyo at ipakita ninyo sa amin. Pag successful, pupunta na sa stage 2. Escalated na. Hanggang stage 3. At dahil ang kultura dito ay ginoglorify halimbawa yung violence at self-harm, yung mga batang na-indoctrinate na, yung mga kabataang nahikayat na, ay gagawa na ng mga krimen. At sa kultura nila, i-upload nila ito. Ang tingin sa kanila, star sila at celebrity.
1: Okay. Asik, balikan ko yung nabanggit muna, tama ba nasa 24 o 24 na minor de edad yung mga kaso dito sa Pilipinas, itong extremist 764 na involved dito sa grupong ito. Ano pong age bracket dito? Ano po pong ibang detalye?
0: Kadalasan po ay mga 11 to 17 years old dito, Joshua.
1: Okay.
0: Ito yung mga age profile ng mga na-rescue. Siyempre, Joshua, ito ay mga na-report, di ba? Mm-hmm. may posibilidad na meron pang hindi na i-report. At yun naman ang sa aspetong iyan ay pinag-iig pa ng ating law enforcement. Yung monitoring and detection.
2: ASIC, meron po bang profile doon po sa mga tina-target po na doon po sa nabanggitin yung age bracket na 11 to 17? May specific profile po ba para malaman na itong batang ito ang pwede nating susunod na matarget?
0: Cheryl, tandaan din natin na hindi lang 11 to 17 kasi po pwedeng mas mababa pa yung edad. Ano ang mga... Sino yung mga pinupunter yan, itong mga groomer? Yung mga bata na halimbawa may suliranin sa tahanan, nagkakaproblema yung mga magulang, yung mga may problema sa paaralan, halimbawa binubuli sila, o kaya ay may kinalaman sa mga grades, posible. At iba't iba pa, maging yung mental health issues o kaya yung pagiging loner o sobrang introvert. Hindi naman natin sinasabing masama yung mga ganun, pero kapag excessive, namomonitor yun, napro-profile yun nitong mga adult groomers.
1: Okay. So sa panig po ng CICC, paano po natin itinataas yung kamalayan kapwa ng mga guro at magulang nabantayan itong mga red flags na ito, yung mga nabanggit niyo po na maaaring may family issues, bullying, o yung pagiging loner o introvert. Paano po yung coordination natin?
0: Joshua, ikakasa natin yung massive public information campaign. Siyempre, ito ay hindi lang, mas magiging mabisa ito kung masasangkot yung mga ahensya na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa magulang. Halimbawa ay DSWD, yung LGU, at gayon din ang DepEd. Dahil siyempre, pumapasok sa eskwelahan itong mga kabataan ito. Siyempre, yung pribadong sektor din, mahalaga ang papel na gagampanan ng media patungkol dito. Okay. At iba pa yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Okay. Now, kamustahin din po namin yung inyong koordinasyon naman dun sa mga social media platforms, mga mainstream gaming platforms.
0: Ng media patungkol dito. Yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Specifically dito sa 764 extremist group.
0: Para mas malinaw yung nature ng pakikipag-ugnayan natin sa mga platforms and doon sa mga gaming apps developers, ang napansin natin at ng mga investigador patungkol dito sa mga online games, kahit na pang-adult, halimbawa ang mga online games, nakakapasok yung mga bata. Nakakapasok yung mga kaya nga ang ikalawa, mahina yung parental control or hindi friendly sa parents. Kasi ang mga magulang naman, dahil sa mga pananagutan din nila sa bahay at sa kanilang pinapasukan, hindi ganun kahaba rin minsan yung panahon nila na na-dedicate, di ba, sa pag-monitor nito. So itong mga to, mahinang age verification, hindi mga features na hindi friendly sa parents patungkol sa parental control, ito po ay ni-raise namin sa ating mga game app developers at doon sa platform. We continuously engage them patungkol sa mga bagay na ito. In fact po, mas pinaigting po namin yung pakikipag-ugnayan at nagtutulak po kami ng malakas na regulasyon, lalong-lalo na patungkol po sa pag-regulate ng platforms. Dahil sa ngayon po, walang mga legal representatives sa ating jurisdiction ang mga platforms na ito. Ito po ay sa mga darating na araw ay imumungkahi po natin sa Kongreso at sa Senado itong mga measure na to. But pending that, to the credit naman po ng mga platforms and other online digital stakeholders, sinisikap po nitong mga players na to na tumugon agad. In fact po, halimbawa, itong Gorbax, binanggit ko na po, ha?
1: Yes.
0: Itong Gorbax, nag-agree po ang Google Play Store na tanggalin doon sa kanilang store yung sa Pilipinas itong app na ito. At tuloy-tuloy po yung aming pag-review sa iba pang mga online games na nagiging vulnerable at pinapasok po ng mga predators at groomers.
2: Asik, sa pananaw po ng CICC, sapat na po ba ang kasalukuyang cybercrime laws at online child protection measures ng bansa para matugunan nga po ang lumalalang banta ng online radicalization, sextortion, at violent extremist recruitment? Ano pa po ba yung kailangang palakasin?
0: Director Cheryl, maging ang Department of Justice po, nagbigay rin naman ng statement na hindi sapat yung ating legal framework sa ngayon dahil ito ay bagong phenomenon at hindi sapat yung law enforcement. It will require comprehensive response mula sa level po ng tahanan sa eskwelahan. Halimbawa, kailangan palakasin yung counseling at yung response sa bullying. At ganun din, kailangan mas patatagin din yung kakayahan ng law enforcement para makaresponde sa mga ganitong issue. Yun pong, kaya ito po yung mga kailangan natin gawin. Ano't ano man, pending a comprehensive legislation, may mga batas po sa cybercrime na sa ilalim nito ay maaaring papanagutin yun pong mga may sala, lalo na halimbawa yung mga groomers. Gayon din, meron din namang batas patungkol sa panglaban sa pag-aabuso sa mga kabataan. Yun po ang mga existing legal support na pwede nating magamit. At yun pong kung ano man ang pangangailangan pa na batas, yun po ang ating isusulong.
1: All right. Asik, panghuli na lamang po, mensahe niyo na lang po at paalala sa mga kabataan at lalo-lalo na sa mga magulang para po maiwasang mabiktima ng ganitong illegal online recruitment, particular nga ng katulad itong 764 extremist group.
0: Una po, kailangan po sa bahagi ng mga magulang, kailangan nating palakasin pa yung relasyon sa ating mga anak. Dahil hindi magiging sapat ang intervention halimbawa ng pamahalaan. At ang mga magulang ang laging kasama ng mga kabataan. Kailangan ho nating ipakita, iparamdam sa ating mga anak na lagi tayong narito para makinig sa kanila, mabigyan sila ng panahon at oras. Sa bahagi naman ng kabataan, mas maging matalino tayo dahil yung mga gumagawa na ito, ang tanging layunin lamang, hindi yung kabutihan ng mga bata. Ang layunin nila dalhin ka sa maling landas. Yun lang, Joshua. Director Sherin.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
0: Salamat din po at magandang hapon po sa inyo.
1: Samantala, upper middle income country category na nakuha ng Pilipinas kamakailan ating pag-uusapan kasama sa Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Yes, magandang tanghali, Joshua.
1: Yusek, kinumpirma po ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income country category. Para po sa mga ordinaryo natin mamamayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bagong classification na ito? At bakit po ito itinuturing na isang mahalagang milestone para sa ating bansa?
3: Yeah, tama po yun. No? So ang nagiging basihan dito ng World Bank is kinocompute nila yung tinatawag nilang gross national income. So ito yung, roughly, ito yung kinikita ng bawat Pilipino. Tinitingnan muna nila yung GDP natin. Ang GDP, ito yung mga produkto na na-produce ng ating bansa, products and services, goods and services, produced domestically in the Philippines. Tapos idadagdag natin yung naging kita ng mga ating mga OFW. So taken together, ito yung ating gross national income. Tapos i-divide nila sa population para makuha yung gross national income per capita. Pero itong numero nito, i-adjust pa nila yung sa tinatawag na purchasing power parity, no? Kasi as you know, magkaiba yung magkaiba yung cost of living natin kaysa sa ibang bansa. Let's say for the same product, let's say a burger in the Philippines would cost probably less, no, than a burger in Japan, pero parehong burger lang naman yan. So ito yung mga ina-adjust. So on that basis, ang naging classification natin, nandun na tayo sa upper middle income country status.
2: Mm-hmm. Yusek, ayon din po sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas na lampas nga po sa itinakdang threshold para maging upper middle income country. Ano-ano po yung mga pangunahing dahilan nito?
3: Yes, tama yan. No? So, lampas na tayo sa threshold ng UMIC. So, isang nakita dito yung pagpuprosige natin na lumago ang ating ekonomiya at saka syempre yung ating incomes na rin dito, no? This one is actually almost 40 years in the making. So if you go back 40 years, makikita mo ang dami natin pinagdaanan ng mga hamon, no? Ilang oil price crisis, ilang oil shock yan, ilang yung COVID nandiyan pa, ilang mga sakuna yan. Pero despite all this, patuloy yung pagpuprosige natin kung hindi tayo sumusuko, no, sa patuloy yung pagpuprosige natin na kailangan talaga lumago tayo o umunlad tayo una muna as a person pero syempre kasama as a country. Tapos malaki rin ang ambag dito ng ating mga OFWs kasi isa rin sila sa nakatulong para sa pag-angat ng antas ng sa pamilya nila syempre, sa kanila rin, no? And of course sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, bagamat positibo nga po ang bagong classification na ito, may mga kababayan po tayo nagpapakita pa rin na hindi pagsang-ayon dahil marami pa rin pong Pilipino ang nakakaranas pa rin ng kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. Now with this being said, paano po masisiguro ng pamahalaan na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo na pag-unlad na ito?
3: Yes, tama rin yun, no? Kasi nga this is an average number, no? So tulad nga ng binanggit ko kanina, pinagsuma total yung lahat ng income natin divided by the population, yun po yung average. Pero syempre, hindi naman lahat nandun yung income. Merong mas mataas doon, meron ding mga mas mababa yun. Kaya ang isang kailangan nating unahin talaga na pagtuunan ng pansin is bawasan yung i-reduce tong disparity, no? Ito yung tinututukan din natin kaya meron tayong mga regional development plans, meron tayong mga regional development council para ma-reduce natin tong mga disparity na to. So dito sa mga regional development plans, nandiyan na yung mga kailangan na investments ng gobyerno, tapos ano yung mga investments na gusto natin na ma-attract, no, doon sa mga lugar na iyon. Tapos nandiyan din syempre yung ating human capital investments. Kasi alam naman natin na yun din ang ano, parang ito yung pinakamatibay na ano eh, na paraan, no, para maumunlad yung ano, ang isang tao tsaka syempre yung ekonomiya. Kailangan mag-invest tayo sa human capital. So, isa rin yan sa pinagtutuunan kasi alam natin naman na ito yung paraan nila para ano, no, para umangat. Ang isang malaking investment natin on human capital is actually yung ating 4Ps, no, yung Pantawid Pamilya, na ito, nagbibigay ng cash transfer on the condition na pumapasok dapat ng eskwelahan ng bata, tapos yung mga magulang, especially yung mga buntis at lactating mothers, pumunta sa health center para sigurado tayo na maayos ang kalusugan nila. And alam naman natin na at this time, marami na rin yung mga nakagraduate, no, na 4Ps, yung iba, mga board top naturists pa. So it's really makikita mo, no, na kapag halimbawa nag-invest sa human capital, isang tao, at syempre yung ating pamahalaan, ito yung parang siguradong ano to, no? Siguradong pathway para umunlad sila.
2: Yusek, isa sa mga inaasahang epekto ng upper middle income country status ay ang pagtaas po ng investor confidence at pagpasok ng mas maraming investments. Paano po ito makatutulong sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino?
3: Yes, actually to be more correct. Yung mga investors, karamihan diyan tinitingnan din naman yung mga nitty-gritty na datos, no? Tapos eh meron silang sarili nilang computation, syempre titingnan nila yung ano yung prospective returns dito sa bansa na to. Kasi ang tinitingnan nila dyan is yung long-term growth prospects. Pero malaking bagay na talaga yung nakabilang tayo sa antas ng mga upper middle income countries. Kasi yung iba, yun ang tinitingnan muna kagad. Kasi kapag nandito ka na sa estado na to, may ano to eh, parang ang perception nila dito, kaya ka siguro naging humid kasi maayos yung mga pulisiya mo with respect to growth, no? Meron kang magandang nakalatag na infrastructure development plan para nun magtutuloy-tuloy itong ano na to, itong paglago na to. Tsaka, like I said, no, yung ating naging development journey, despite all the calamities, we were able to really muster this income growth, no? So, ibig sabihin nun, nandun yung prosigido tayo na talagang umunlad. Tapos meron nga tayong maayos na ano na strategy para dito. So, pag halimbawa syempre, meron din kasing perception na kapag upper middle income country, maayos din yung human capital natin, yung kalidad ng human capital. And therefore, this will also attract yung tinatawag natin ng mga quality investments na magdadala ng mga quality jobs sa ating ano, sa ating bansa. At ito yung klase ng mga trabaho na gusto natin na mahigkayat sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, nabanggit din po na maaaring mabawasan ng ilang concessional official development assistance dahil sa bagong income classification na ito. Paano po paghahandaan ng pamahalaan ng posibleng pagbabagong ito sa development financing?
3: Yeah. Tama po 'yun. Isa 'yan sa mga ano sa effect, no. Pero lagi na namin sinasabi nga, meron tayong transition period, no? So we are being allowed the transition period. Mga 3 years po ito, no? Bago talaga sila mag-phase out. Pero in preparation for this, alam naman natin na tayo, isa sa source of financing natin, apart from ODA, is actually ating public-private partnership. Kaya actually early on, no, mga 2023, isa yan sa inayos na natin na major piece of legislation, yung PPP code. Para noon maging maayos yung ano yung legal framework nito, madali tayong makapag-engganyo ng private financing para sa ating mga infrastructure na pwede namang ma-design so that there would be a continuous income stream. And this one will actually free up resources para naman dun sa mga kailangan ng spending ng gobyerno na hindi papasukan ng private sector. So nakalatag na yung ano nakalatag na yung ating legal and policy framework para diyan. Tapos alam din naman natin na ano na patuloy pa rin yung ano yung ating Bangko Sentral sa pag-promote ng tawag namin financial inclusion no? Para noon lahat tayo magkaroon ng access to financing. So ang kailangan din talaga dito going forward is yung ating mga commercial na financial institutions would be able to come up with innovative na investment options. So hindi lang yung savings account, kundi baka pag-offer sila ng iba pang mga investment vehicles para dadami yung mga sources of capital para naman to sa mga ating mga private na businesses, no? Yung mga commercial talaga na businesses na kailangan nilang ano, kailangan din nilang mag-source ng ano ng capital. And of course, there's always the international capital market para naman doon sa mga big businesses to. So dahil nga nasa upper middle income country tayo, again there is that there's now that facility for them. So ang kailangan lang is magtuloy-tuloy itong ating magandang pinapakita in terms of macroeconomic fundamentals, in terms of policy stability.
2: Yusek, nabanggit niyo po ang malaking kontribusyon ng ating overseas Filipino workers sa pag-abot ng milestone na ito. Ano po ang plano ng pamahalaan para mas maraming OFW ang bumalik na ng bansa at maging option na lang po ang pangingibang bansa?
3: Yeah, tama po yan. Alam namin na ang mga OFWs, well, bawat Pilipino, no? Gusto nila ng matatag na pamilya, matatag na community, and therefore, they also, at the very least, they want to be together with their families. So, ang kailangan talaga is magkaroon tayo, makapag-generate tayo ng mga quality jobs, those jobs that actually will require yung mga skills na meron na ang ating mga OFWs. Ang nangyayari lang kasi hindi nila magamit dito, no? Kasi mababa yung adoption ng technology dito sa atin. So isa yun sa inaayos natin na yung ating mga local businesses would be able to adapt to new technology, and this one will require the mga high level skills. And ano din to, chicken and egg dito. So kailangan din natin is makapag-develop din tayo ng a good sizable pool of qualified na yung mga skills na ito para makapag-attract tayo ng ganitong klaseng investments. As it is now, no, sa ating transport sector, kunwari sana sa NCR and Region 3, papunta na rin sa ano to, sa down south, na alam naman natin na meron tayong malaking investments na on railways, no? Meron tayong subway, meron tayo yung mga MRT, LRT natin. Itong mga to, kailangan ito ng ano, ng dekalidad ng mga engineers, yung mga highly skilled na technicians. We're also venturing into mga renewable energy. Again, ibang klaseng mga technicians ulit ang kailangan nito. Yung ating mga electric vehicles, mga hybrid vehicles, ibang klase na lang po. So ito yung mga klase ng trabaho na actually marami na sa mga OFWs natin ang nakakapagtrabaho sa ganitong klase mga ano na mga factories or businesses abroad. Tapos ngayon nagsisimula tayo magkaroon ng ganung demand, and therefore pwede na sila actually bumalik dito sa atin sa Pilipinas.
1: Okay. Yusek, sa kabila nga po ng magandang balitang ito, hindi pa rin po may tatanggi na nanatiling hamon ang income inequality. Ano po ang mga pangunahing reforma at programa ng pamahalaan para po maging tunay na inclusive ang economic growth?
3: Tama po yan. Kasi nga, ano tayo, no? We are an archipelago. So, malaking bagay talaga na, malaki talaga yung nagiging access, inequality in access to the market. So, yun po yung unang-unang kailangang i-address natin. So, yung po ating infrastructure development, we are actually an we are an archipelago nga, no? So dapat nga yan, yung iba, nakakapag-produce sila ng excess, no? Ng kanilang goods and services, kailangan ba ilabas nila yon sa kanilang probinsya para hindi masyadong babagsak ang presyo, hindi sila masyadong malulugi. And therefore, you need the good ports, you need yung mga airports naman, o kaya yung mga maayos na, ano, na nakalsada. Ito yung isa to sa, ano, sa magre-reduce ng inequality. And then, syempre, yung nandun na rin, yung mga human capital investments. Yung, actually, marami tayo din na, ano, no, na mga pwedeng tourist spots, no? So, pwede tayo makapag-attract ng other capital, ng other mga tourist din, no? At ito, magbibigay din to ng trabaho. And this is also a way of, in a sense, income redistribution din to, kung domestic tourism, kung international tourism naman, eh talagang ano to, talagang malaking naging impact nito sa ating economy. So, nandiyan yung ating mga public investments on infrastructure, yung ating public investments on human capital, at saka yung mga sectoral plans din natin. Diyan.
2: Alright, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na umaasang mararamdaman ang pagbuti ng serbisyo at ekonomiya ng ating bansa.
3: Yes, unang-unang sa lahat, salamat dito sa pagkakataon. No? And tulad nga ng sinabi namin, this is actually a milestone of everyone. Lahat tayo, no? Kasama yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. So lahat ito ay isang malaking accomplishment, pero we do realize na hindi pa rin tapos ang hamon para sa atin. Kailangan pa rin natin na matugunan yung pangangailangan ng mga nasa yung below the average nga, na siyempre lalo na yung mga nasa laylayan. So ito yung kailangan natin, ano, matuunan ng pansin. Tapos kailangan ipagpatuloy natin tong growth na to, para again, sana in a shorter period of time makarating tayo sa susunod na development milestone, which is about being a high-income country.
2: Right, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Economy Plan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: DFA Online.
1: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Ngayon.
3: At sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Information and Communications Technology o DICT para bigyan tayo ng detalya sa itatayong National Cybersecurity Center sa lungsod ng Valenzuela. Makakapanayam din natin ang pamahalaang lungsod ng Mandaluyong para bigyan tayo ng update kaugnay sa kaso ng monkeypox o mpox sa kanilang lungsod. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang pinuno ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, walang iba kundi si Dr. May Villarina. Dr. May, magandang araw po. Si Win Peñano po.

0: ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Good afternoon po.
0: Opo. Doc, sa kabatiran po ng para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood tsaka tagapakinig. Bigyan niyo nga po kami ng update kung ano na po yung naitala po nating kasi may nabalitaan po tayo ng kaso po ng monkeypox o mpox po diyan sa inyong lungsod. Ano po yung update natin ngayon diyan po sa kaso na 'yan?
1: Bali po ngayong araw na to, nasa day 13 na po siya ng monitoring and isolation. So as for his status naman po, wala na po siyang mga ibang symptoms like yung mga na-experience po niya last week na meron kasi siyang last week, meron siyang fever, nag-chills po siya, tsaka masakit yung mga kalamnan, kasukasuan. Pero ngayong araw na to, pati meron rin siyang lesions. Ngayong araw na to, wala na po. Yung lesions po niya is tuyo na po siya.
0: Apo.
1: So nando na po tayo sa tinatapos na lang rin po natin yung kanyang 21 days isolation. Pagkatapos po nun, kung wala po siyang idadaing na kahit na ano pang mga symptoms or wala nang tumubong lesion, pwede na po natin siya i-clear.
0: Apo. Dr. May, sa ngayon po, since nabanggit niyo po, day 13 na po ng kanyang isolation na mismo dito nitong may kaso po ng mpox. Ngayon pong araw, para po sa information po ng ating mga kababayan, isang kaso pa lang po ang meron pong naitatala ang lungsod. Tama po ba?
1: Opo, isang kaso pa lang po ng mpox.
0: Opo. Dr. May, may mga binabantayan po ba tayong mga possible na nakasalamuhan itong may kaso po ng mpox po sa inyong lungsod?
1: Sa ngayon, yung kanya pong household contact, meron po tayong isa. Nakahiwalay na rin po naman sa kanya yon at nakamonitoring tayo. At wala po naman siya na-experience na symptoms since the day po na hiniwalay natin siya sa kanya.
0: So lumalabas po yung kanyang contact ay isa lang po yung binabantayan natin sa ngayon po?
1: Opo, tama po.
0: Opo. Wala na po ba tayong isinasagawa pong contact tracing pa po na posible pa po doon na mga nakasalamuha nitong mismong may kaso po? At the same time, ito pong naka-isolate po ngayon?
1: As of now po kasi tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap natin kung sakaling mayroong magre-report na may simptomas, pero ngayong araw wala naman po kaming dumadating na report sa amin.
0: Opo. Dr. May, kasi nagkakaroon din syempre po ng pangamba dun sa mga komunidad. Linawin din natin po, itong kaso po ng mpox po dyan sa lungsod ay nasa isang lugar lang po. Tama po ba?
1: Opo.
0: Opo. And maayos naman po yung ating pakikipag-ugnayan po sa national government para po dito sa pagkontrol po ng kaso ng mpox.
1: Yes, sir. From the day po na catch natin, kahit hindi pa siya confirmed case, na suspect pa lang po siya, nag-i-inform na po agad tayo. May reporting po talaga kami dito sa mga gantong klaseng kaso. So, na-inform po namin sila na meron kami mga catch na gantong kaso po.
0: Opo. Kamusta naman po pala yung sinasagawa nating possibly na quarantine dun sa mismong area kung saan na dun po yung ating may case po na nag-i-isolate po?
1: As of now, sir, wala namang mahigpit na kumbaga walang mahigpit na sinasagawa na doon mga protocol nila. Ang ano lang po kasi is talagang yung ang kailangan lang is yung assistance po nung kanyang nung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: So closely coordinated po tayo doon sa admin para po yung mga needs po nung pasyente since naka-isolate po siya. Hindi po siya talaga pwedeng lumabas. Sila po yung nagbibigay ng assistance sa kanya. Pero yung for the residents po, wala naman pong nare-report sa amin na merong kaguluhan na nagaganap po dun sa area.
0: Opo. Given nga po yan, may ganyang kaso po. At alam nyo naman po sa social media, hindi po natin maiiwasan na may mga nagpapakalat po ng fake news or misinformation. At nagkakaroon po ito ng mga pangamba sa ating mga kababayan. Ngayon po, Doc, baka may gusto po kayong mensahe sa ating mga kapwa taga-Mandaluyong po para kahit paano ay mawala ang kanilang pangamba at para mabigyan nyo na rin po sila ng assurance pagdating po dito sa pagkontrol nyo po sa kaso po ng mpox po dyan sa inyong lungsod. Nasa inyo po yung pagkakataon, Dr. May.
1: Apo. Para po sa lahat ng mga Mandaluyong, Pinapaalala lang po namin parati sa lahat na maging mapagmatsyag po tayo and always po rely po tayo sa mga official government sources. So para po maiwasan rin po natin yung mga unnecessary scare o pangamba na yun, mga hindi naman po kailangan. Rest assured po, ang city po naman is coordinated po tayo sa lahat ng mga hospitals within the city, the health centers. Kaya po, kung ano man pong sakit ang meron po sa atin, is agad po natin naaagapan. Ang panawagan lang po namin is yung mga preventive measures po natin. Sana makipag-cooperate po tayo at sana hindi na rin po ito mawawala sa regular daily routine natin, like yung paghuhugas po ng kamay, pagka meron po tayong mga sakit like respiratory illness, magmamask po tayo at wag na po tayong hahalo sa maraming tao para hindi na po tayo makapanghawa pa po ng iba. And for MPOX naman po, kung meron po tayong nakasama or nakasalimuha na sa tingin po natin is meron po silang mga rash or lesion, iwasan na rin po natin. At para naman po dun sa mga taong nakaka-experience po ng mga simptomas o sa tingin nila is possibly baka mamaya nahawa sila, magpatingin lang po tayo sa pinakamalapit na health center natin or hospital, or meron rin po tayong mga contact numbers dito sa CESU. Also, meron po kaming CESU page. Pwede po tayo makipag-ugnayan po doon para po mas mabilis po namin silang ma-assist.
0: Apo. Doc, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: Salamat rin po.
0: Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Dr. May Villarina, ang namumuno po sa Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City kaugnay sa kaso ng MPOX dyan po sa kanilang lungsod.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lumagda ang Pilipinas at Canada ng ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng dalawang bansa. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa defense, security, trade, investment, energy, critical minerals, economy at people-to-people exchanges. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Marcos sa aktibidad na inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa makaraan ng one-on-one meeting nila ni Prime Minister Carney. Sinundan din ito ng iba pang pulong ng delegasyon ng dalawang bansa.
3: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita ay tinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin ng strategic partnership ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
4: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
0: The Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita ay kinatawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Canada sa malaking kontribusyon ng mga Pilipino roon. Partikular na niya ang mahalagang papel ng Filipino community sa lipunan at ekonomiya ng Canada. Giit ni Pangulong Marcos, sila ang heart and soul ng strategic partnership ng Pilipinas at Canada at inaasahan niya ang mas malawak na oportunidad para sa mga Filipino professional doon. Samantala, haharapin ng Pangulo ang Filipino community doon bago umuwi sa Pilipinas.
3: To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Makakaharap bukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga business leader sa Canada bilang bahagi ng layuning mapalakas pa ang trade cooperation ng dalawang bansa. Kabilang dito ay mula sa sektor ng mining, IT, BPM at enerhiya na pawang may matagumpay na negosyo sa Pilipinas.
3: Tomorrow, I will meet with several business leaders and key players in the Canadian mining, IT, BPM and energy sectors.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Malacañang iginiit na dapat ramdam din ng pamilyang Pilipino ang epekto ng pagiging upper middle income country ng Pinas. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Iginiit ng Malacañang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasal ng pamahalaan ang mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang pababain ng inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Department of Agriculture tiniyak ang patuloy na pagpupursige upang maiparamdam sa mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Para sa kabuong detalye, narito si Mary Ann Bastasa.
6: Patuloy ang pagpupursige ng Department of Agriculture para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ito matapos kumpirmahin ng DepDev na itinaas na ng World Bank ang klasifikasyon ng Pilipinas mula sa lower middle income tungo sa upper middle income class. Paminado si Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. na marami pang hamon sa ngayon sa agrikultura kaya hindi pa agad maibaba ang presyo ng pagkain kabilang na ang bigas. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga nakakaapekto ang tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at abono lalo na ng urea na wala umanong direktang kontrol ang DA. Gayunman, may positibong pagbaba na anya sa ngayon ang presyo ng fertilizer sa pandaigdigang merkado na makatutulong para mapababa na rin ang produksyon ng mga magsasaka. Binigyang DA ng kalihim na walang agarang solusyon sa mataas na presyo ng pagkain. Ngunit, nakatuon na umuno ngayon ang ahensya sa mga pangmatagalang programa para mapababa ang gastos sa produksyon at distribusyon at maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino.
7: Ginagawa kasi ng DA ngayon ang mga solusyon. Ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs. We need to build our tramline system. We need to build our FMRIs post-harvest and produce more.
6: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: eksperto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Umapila si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga rice stakeholder at importers na pansamantala munang suspendahin ang pag-import ng 5% broken imported rice upang maprotektahan ng interes at kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Matatandaan kasing nagtapos na ang ipinatutupad na price cap sa imported na bigas, kaya naman posible na muling tumaas ang presyo ng bigas. Ani Laurel, kung pansamantala kasing ititigil ang importasyon ng premium imported rice, ay mapipigilan ang pagbaba ng farm gate price ng palay na posibleng pumalo sa 8 pesos sa kasagsagan ng wet harvest season.
8: Na tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas starting now. 25% lang or worse ang pwede nila ipasok. Kaya ano yan, by pakiusap yan. Kasi kung nagme-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan eh. Ang isang ano dito is tulungan. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.
0: Ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang sagip sa kaak alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Salip kasi na kumuha sila ng mga produkto sa mga negosyante, ay direkta na silang bumibili ng mga kinakailangang agricultural produce sa mga farm group at sustainable livelihood program implementers. Sa tulong kasi nito ay mas makatutulong sila sa agriculture sector at mga magsasaka habang sabay na ipinatutupad ang kanilang mga programa tulad ng feeding programs, food stamps, walang gutom kitchen at iba pa.
9: Doon na talaga kami kumukuha. Alam nyo, ang direktiba ng ating Pangulo gamitin yung sagip sa kalo ni Senator Kiko Pangilingan. So from our feeding program to yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matagumpay nating SL or Sustainable Livelihood Program implementers.
0: Ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanim ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa pambansang pulisya. Mula Philippine National Police, narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
10: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buwat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod niyon ay pinapurihan din ni Nartates ng lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyakin magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang akusado na ihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Mary Ann Bastasa.
11: Ngayon nga pong Biyernes ng umaga, pasado alas 6 ay natuloy na yung pagsisampa ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan laban nga kay Senador Rodante Marcoleta at sa tatlo pa niyang correspondents. Na-i-raffle din agad matapos ang ilang minuto itong mga kaso kung saan napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division yung kasong plunder kay Marcoleta at sa tatlo pang respondents. Samantala, yung tatlo pang kaso, ito naman po ay may kaugnayan sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal o kawani ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo o benepisyo sa pribadong individual ay ng anumang regalo o benepisyo

0: ngayon.
1: Nagkasanayan ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Undersecretary Ayan Norman Dato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa Senado at patuloy rin ang pagkalap ng iba't ibang ebidensya kabilang ang kopya ng CCTV at iba pang materyales. Ito ay para matukoy ang pananagutan kung meron mang mga individual na posibleng naging daan o tumulong para tumakas si Senador Bato.
2: The panel has likewise formally requested relevant documentary evidence, including CCTV footage and other materials necessary for the investigation. Case build-up is continuing, including the determination of the liability, if any, of individuals who may have facilitated the escape of Senator Ronald M. De La Rosa.
1: Ang pahayag ni Justice Under
3: Magro. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 180 daycare learners sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur na kinabang sa Bulilit Program. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
4: Nakabenepisyo ang 180 ka mga bata nga nag-eskwela sa mga child development centers sa Tandag City, pinaagi sa pagpanghatag og mga learning og development packages ubos sa Bulilit program sa City Government of Tandag ni atong July 1, 2026. Gipanguluhan ni Mayor Roxanne Pimentel ang maong kalihukan isip kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa suporta sa lokal nga panggamhanan alang sa sayong edukasyon ug kaayuhan sa mga kabataan. Ang mga benepisyaryo nagikan kini sa mga barangay sa San Isidro, San Jose, Matikdo, Mabuhay, Himati, Maitom, Pandanon, Quezon ug Awasan. Sumala sa City Government of Tandag, ang Bulilit program nagtumong kini sa paghatag ug angay nga suporta sa mga batang nag-edad ug daycare aron mapalambo ang ilang pagkat-on ug kinatibuk ang kalambuan. Gipasiugda usab sa lokal nga panggamhanan ang padayon nga pagpalapad sa mga programa nga moabot sa mga komunidad sa syudad apil ang mga kabukiran. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Visitor engagement activity ng National Museum of the Philippines Sulu aarangkada muli ngayong Hulyo. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
5: Jinis pakarajaan in Tiakama sa National Museum of the Philippines at awa NMP rin di halupa sug habulan yan. Tagnaan na pitsa bituhang putagupat iban pitsa kauhaan sin July, limaya mapakay si mga bisita nila inigarwa pangkat sin museum, a special visitor engagement activity. Mapakay nila di in traditional instrument biasin suling iban gabbang. Aon pa sila personalized suling mausaw si mga bisita sa ta makajay nila na mabilang souvenir. Yabi-abi sin NMP Sulu awala na in academic sector in magkainakon kanila habat makapaon mga pakarajaan, kalamuran sing mga kabataan, maksud, mapalompa in pamaham nila, halansin sa sila sin paghula lupa sug. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Welcome development para kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income category.

0: Country o UMIC classification ayon sa anunsyo ng World Bank. Sinabi ni Remulona na mahalagang milestone ito na nagpapakita ng mas matatag na ekonomiya, mas mataas na tiwala mula sa foreign investors at mas malawak na oportunidad sa trabaho. Kasama rin dito ang posibilidad ng mas mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng bansa. Binigyan din ng BSP na nakamit ang magandang estado ng ekonomiya dahil sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang macroeconomic stability. Tiniyak ni Remulona na lalo pang paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng bansa kabilang ang pagpapanatili ng mababang inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas ng agricultural exports ng Pilipinas upang mas maging competitive sa pandaigdigang merkado habang patuloy na sinusuportan ang paglago ng manufacturing exports. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakasalalay sa high-value exports at sa electronics industry ang susunod na yugto ng pag-angat ng export sector. Noong Mayo, umakyat sa $7.87 billion ang merchandise exports ng bansa, mas mataas ng 7.5% year-on-year. Umabot naman sa $37.87 billion ang export receipts para sa unang limang buwan ng taon, tumaas ng 10.6% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Nananatiling pinakamalaking export ng Pilipinas ang electronics na bumubuo sa higit kalahati ng kabuuang shipments at patuloy na nagiging pangunahing driver ng export growth.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Humina ang pagtaas ng wholesale o wholesale prices noong Mayo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA, matapos bumagal ang presyo sa ilang pangunahing grupo ng produkto. Batay sa datos ng PSA, bumagal sa 2.5% ang General Wholesale Price Index o GWPI noong Mayo mula 3.1% noong Abril. Noong nakarang taon, nasa 3.5% ang GWPI. Sa national level, pangunahing dahilan ng pagbagal ang mas mabilis na pagbaba sa presyo ng mineral fuels, lubricants at related materials. Mas mabilis ding annual declines ang naitala sa crude materials, inedible except fuels, na bumagsak sa 27.2% mula 23.3% at sa chemicals kabilang ang animal at vegetable oils and fats na nasa 3.1% mula 3% noong Abril. Sa Luzon, bumagal ang GWPI growth rate sa 2.4% mula 3%. Dulot ng mas mabagal na pagtaas sa mineral fuels, lubricants at related materials na nasa 37.9% mula 63.6%. Sa Visayas, bumagal din ang GWPI sa 5.1% mula 5.2% dahil sa mas mabilis na pagbaba sa presyo ng pagkain na nasa 6% mula 6.9%. Sa Mindanao, nagpatuloy ang pagbagal ng wholesale price growth sa 2.2% mula 2.7% dulot ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain na nasa 4.8% mula 5.6%.
2: Nang karagdagang detalye kaugnay po dyan sa proyekto na yan, makakausap po natin ngayon si Yusek Rodil Aniban, ang Undersecretary for Cybersecurity ng DICT. Yusek Rodil, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang hapon po, Ray.
2: Apo. Sir Rodil, kamakailan po nagsagawa po ng groundbreaking yung groundbreaking

0: groundbreaking ceremony po yung Department of Information and Communications Technology. At kasama po nyo dyan yung Korea International Cooperation Agency o KOICA para po dyan sa pagtatayo ng National Cybersecurity Center o NCSC sa may Valenzuela City. Yusek, para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari nyo po ba kaming bigyan ng detalye kung para saan po ba itong National Cybersecurity Center po na ito?
1: Ito po ay isang grant na binigay po sa atin ng Korea or KOICA, yung agency po na nagbibigay ng tulong sa atin. Meron pong silang itatayong building na National Cybersecurity Center. Ito po ay sa Valenzuela at yung pangalawang building po ay itatayo naman sa Ilocos. Ito po ay magiging Center of Excellence ng cybersecurity. Ito pong building na to. Meron pong mga training center at saka ang sistema na pwede pong ibigay sa atin ng Korea.
0: Opo. Yusek, ito pong National Cybersecurity Center na ito. Sino po yung mga ngasiwa nito? DICT po ba? Or may mga iba pong ahensya ng pamahalaan na makakasama po dito sa pagmamanage o pamamahala po dito sa center na ito?
1: Ito po ay papangasiwaan ng DICT under po sa Bureau ng Cybersecurity. Kami po ang in charge kasi ng cybersecurity sa kabuuan ng ano po ng gobyerno. Lahat po ng related sa cybersecurity under the DICT, kami po ang tumutulong sa ating mga ahensya ng gobyerno para po mapalakas at sila po ay mabigyan ng training at kahasaan sa larangan ng cybersecurity.
0: Opo. Yusek, ano po yung signifikong ambag nitong center na ito? Kasi po, sa ngayon po, marami po tayong kinakaharap na suliranin po pagdating po dito sa cyber threats.
1: Well, sa ngayon po kasi, meron pong tinatawag na National Computer Emergency Response Team, ang Cybersecurity Bureau. Ito po yung insert natin. Meron po itong ito po yung incident response team na pag meron pong insidente ng hacking, defacement, kami po ang pangunahing kumokontak or nagbibigay ng informasyon sa ahensya na apektado nung cyber incidents. Binibigyan po namin sila ng kaagarang informasyon kung ano yung nangyari, sino yung nag-post, at ano pong kailangan nilang tulong sa amin para pong maayos yung matulungan sila para ma-resolve yung insidente. Matulungan silang maibalik sa dati o ma-restore yung kung ano man pong tinamaan na sistema nila.
0: Yusek, kasi nga karoon din po tayo yung ating bansa ng mga masasabi nating paikipagtulungan sa ibang bansa pagdating po dito, lalo na sa cyber threats nga po na kinakaharap din nila sa kanilang bansa. Ito po nga National Cybersecurity Center ay may malaki rin pong ambag para po dun sa sinasabi nating coordination po dun sa ating mga kaalyadong bansa o kapartner na bansa para po dun sa mas malawakang pagsugpo para po dito sa mga banta po ng cybersecurity po.
1: Yes, tama ka dyan, Larry. Hindi lang po yung bansa ng Korea ang nagbibigay sa atin ng impormasyon para sa tinatawag nating mga advisory. Ano po? Nandyan din yung Singapore, nandyan yung Japan, nandyan yung US. Nagbibigay sa atin ng advisory. Pag meron pong mga posibleng pag-atake. So ito po ay klase ng pag-atake doon sa mga system natin na hindi po kagaya ng simpleng defacement lang. Ito po ay may mga actor na tinatawag natin, mga threat actor, na ang objective po nito ay makapag-exfiltrate ng data.
0: Yusek Rodil, siguro aware naman tayo dito sa nangyayari po ngayong hearing o pagdinig po dyan sa may Senado. Particularly, dito po sa, pa rin sa may, may kaugnayan pa rin po sa nangyaring pamamaril po dun sa may Tacloban City. Tsaka yung tinitingnan ng anggulo na itong mga nangyaring insidente na ito ay may kinalaman dun sa tinatawag na online terrorist groomers. May nagiging ambag din po ba itong pagsugpo sa masasamang impluwensya online, ito pong center na ito, para po dyan sa mga sinasabi nga nating online terrorist groomers? May ambag po ba itong National Security o Cyber Security Center na ito para po masugpo yung mga online na terrorist groomers na ito na ngayon ay patuloy na nangi-impluwensya at humihikayat pa dun sa ating mga kabataan na, na sumali dun sa kanilang mga ideolohiya?
1: Yung sa larangan po ng cybersecurity, ang magiging ambag po nito ay matutulungan natin yung ating mga kababayan, ang ating mga nasa ahensya ng gobyerno, na maging aware po sila, self-aware about cybersecurity. Mm-hmm. Sa larangan naman po ng mga online gamings, yung mga scam, matutulungan din po natin ito sa pakikipag tulungan sa PNP, sa CICC, sa NBI, para pong maiwasan yung mga similar na pangyayari sa future. Yun po ang gagawin natin, makikipagtulungan tayo sa kanila, sa tulong na rin po ng ibang bansa or like Interpol, para pong maging bihasa yung mga cybersecurity practitioner natin sa pag-iimbestiga. Opo. Kung ano man po yung mga dahilan or impluwensya ng mga terorista or threat actor pagdating sa online services or online gaming natin. Mm-hmm. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang cybersecurity center of excellence, meron po tayong isang venue para magtulungan, magkaroon ng open forum sa mga kagaya nating ahensya na ang layunin ay protektahan ng ating mga mamamayan sa online.
0: Tama, bigyan natin ng diin yan, Yusek Rodil, na hindi lang yung mismong kapasidad ng National Cybersecurity Center na mabasog po itong mga banta nga dito sa cyberspace, maging yung kasanayan din sa mga susunod na magiging tauhan nitong dito sa ating bansa para masugpo nga itong mga banta po rito sa may cyberspace. Panghuli na lang, Yusek Rodil, baka may nais po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga future na practitioner or yung mga masasabi nating IT expert po, para dito sa, kung gusto nyo pong na silang imbitahan, na gusto nyo mapasama dito sa inyong sinusulong, particularly dito sa may National Cyber Security Center, nasa inyo po yung pagkakataon, Yusek Rodil.
1: Para po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga gustong pasukin yung larangan ng cybersecurity, ang DICT po ay may mga programa. Meron po tayong programa para sa mga kabataan, lalo na po yung mga graduating ng college po. Nagkakaroon po tayo ng Hack for Gov event para po mabigyan sila ng kasanayan sa larangan ng cybersecurity. Hindi lang po doon sa mga estudyante or mag-aaral natin, ganun din po sa mga empleyado natin sa gobyerno na gustong pasukin yung larangan ng cybersecurity. Ito pong National Cybersecurity Center na ibibigay po sa atin ng Republic of Korea, ito po yung malaking tulong sa atin para pong mapataas yung antas ng kahasaan ng ating mga gustong pumasok sa cybersecurity. Sa tulong po nila at ng ibang ibang ahensya na gustong tumulong sa atin, dito po natin pwedeng gawin lahat ng training. Ito po yung magiging training center, specifically po sa larangan ng cybersecurity.
0: Opo. Yusek, ihabol ko lang pala since nababanggit nga natin yung mga training. Bali, ang ito pong center na ito, possibly po ba magkakaroon ng some kind of scholarship program para po dun sa mga nais na gustong kunin itong IT na mismong kurso po?
1: Ito po ay magiging parang short-term na training. Kasi po, sa ngayon po, wala po tayong malawak na curriculum sa kolehiyo pagdating ng cybersecurity. Mangilan-ngilan pa lang po ang nagbibigay ng kurso ng cybersecurity, Bachelor of Science in Cybersecurity.
0: Mm-hmm.
1: So, doon po sa mga nakagraduate na ng college ng BS IT, BS Computer Engineering, BS Electronic Communication Engineering, Computer Science, at gusto nilang pasukin yung larangan ng cybersecurity dito po sa mga training na posible naming ibibigay, dito po nila makukuha. Maliban po dyan, nakikipagtulungan tayo sa TESDA para ma-improve yung mga NC2 or NC curriculum nila. Ito po'y nakikipagtulungan tayo sa kanila para po mapalawak din yung mga ibang curriculum na pwedeng idagdag natin.
0: Apo.
1: At sa eskwelahan, ang pagtitrain po ng mga teacher na isang eskwelahan na gustong mag-offer ng cybersecurity, pwede po natin ilagay dito sa tulong na rin po ng Republic of Korea at other agency para po mabigyan natin ng magandang training din yung ating mga teacher pagdating sa isang eskwelahan na nag-o-offer ng cybersecurity.
0: Apo. Yusek, last na lang po talaga. Bali, ito pong yung mga curriculum na nababanggit natin, available na po ba ito? Or may tinatarget po tayong mga petsa para po dito sa paglalabas po na ng mga curriculum po na binabanggit niyo po?
1: Well, may mga ano po ngayon. May mga ginagawa po kami, nakikipag-usap po kami sa CHED.
0: Mm-hmm.
1: At nakikipag-usap din po rin kami sa TESDA. Sa CHED po at saka yung ibang eskwelahan, yung kolehiyo na tinatawag nating independent college ng university na hindi rin po wala pong control from CHED or they can create their own curriculum para po magkaroon ng standard na curriculum sa larangan ng cybersecurity.
0: Mm-hmm.
1: Nakikipagtulungan po tayo sa kanila na sana po magkaroon na ng ganitong curriculum sa mga kolehiyo na gustong mag-open nun. Kasi ang nagiging problema po sa ngayon, mayroon po akong nakausap na isang university na hindi po sila nakakapag-offer sa ngayon kasi po wala pang nilalabas na parang standard curriculum ang CHED.
0: Mm-hmm.
1: So tayo po ay nakikipagtulungan sa CHED na yung standard curriculum mailabas na po nila dahil yan po ang hinihintay ng ibang mga eskwela.
0: Mm-hmm. Okay, with that, Yusek Rodil, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: Sige, maraming salamat din po, Ray.
0: Apo. Ayan po, at ayan po ang naging panayam kay Yusek Rodil Aniban, ang Undersecretary for Cybersecurity po ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
2: Tata ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumontad at Anthony Pimentel, maging kay Ginoong Leo Magpayo, nagbigay sa atin ng balitang negosyo at kalakalan, maging sa balitang pampalakasan at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
2: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!

0: Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, si Ms. Drizel Nanyong, kasama pa rin si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa ating master control, kasama naman natin ang katuwang natin, si Mr. Milo Junela sa Wirecast, si Hero. Kami po inyong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Live Broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din, sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters. Of course, courtesy yan ng mga transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli ang ating live audio streaming. Mapapakinggan din niyo po kami real-time sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones. Yan. Android man yan or iPhone, i-download niyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Alright. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito ng Biyernes? I hope you're all doing fine. And sana po ay ika nga lahat kayo nasa mabuting kalalagayan. At safely nakarating na sa inyong mga destinasyon kung ano man ang inyong mga pupuntahan ngayong araw na ito. Mukhang maluwag na ang kalsada. Ang mga kalsada, medyo wala nang mga traffic, di ba? Kasi wala na yata. Tapos na yung nag-conclude na yung rally ng Iglesia ni Cristo dito sa may Liwasang Bonifacio. So, expect natin na babalik na sa normal, hopefully, ang daloy ng mga trapiko sa ating mga pangunahing lansangan dito sa

0: Pinas, which is July 6, ay magsisimula na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At ayon po sa Senado, sa panguna ni Senate President Win Gatchalian, handang-handa na po ang Senado para pagdausan ng impeachment trial. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, handang-handa na rin po sila para sa pagsisimula ng impeachment trial. Okay, ganun din sa panig ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte. Pero may makakausap po tayo ngayon sa ating programa, walang iba kundi si Father Joselito S. Sarabia. Siya po ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Bakit natin kakausapin si Father Joselito Sarabia? Unang-una, si Father Joselito Sarabia po ay isa sa mga complainant. Para maisampa ang kasong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin po si Father Joselito Sarabia na ikang masidhing itinutulak ang accountability at transparency at dapat managot sa mga ikang tiwali, corrupt at ikang mga opisyal ng pamahalaan ng gobyerno na gumagawa ng katiwalian. Kabilang na po dyan yung kanyang ikang pagsusuot ng t-shirt na may mensahe na laban sa katiwalian. Nakasaad doon sa kanyang suot na t-shirt sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Samantalang doon sa harap naman ng kanyang t-shirt, nakaprint doon, convict Sara now. Alright, sige. Pero ang tanong siguro ng ating karamihang mga kababayan, si Father Joselito S. Sarabia, isang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Meron bang issue dito patungkol sa paninindigan ng simbahang katoliko sa takbo ng politika sa bansa ngayon? Dapat ba na makialam o makisawsaw ang simbahan o anumang relihiyon, simbahang katoliko man o iglesia ni Cristo na nagsagawa ng mga surprise rally nitong mga nakalipas na araw sa anumang usapin patungkol sa politika? At kung dapat silang makilahok, bakit? Ano ang basihan? Okay? Nasa linya na po natin ngayon si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Maganda umaga po, Father Joselito Sarabia. Okay, wala pa. Oh, bumitaw. Okay, sige. Tingnan natin kung maibabalik natin si Father Joselito S. Sarabia, ang parish priest ng Ina ng Lupa. Ina ng Lupang Pangako Parish. Ayan. Ulitin ko ha, si Father Sarabia po ay isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kanya, ang paghahain ng kaso ay hindi lamang usaping politikal kundi isang moral at relihiyosong tungkulin. Alright, nasa linya na po natin ngayon si Father Joselito S. Sarabia, parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish. Magandang umaga po, Father Joselito Sarabia, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga po.
0: Yeah, maraming salamat po, Father Sarabia, sa pagpapaunlak po ninyo sa akin dito sa amin, dito sa ating programa sa Global na Tayo. Okay? At siguro po, ang unang katanungan po namin ngayon sa inyo, ngayong Lunes po kasi, July 6, formal na magsisimula ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte bilang isang, sa Senado, bilang isang impeachment court. Ano po ang ano nyo dito? Reaction nyo dito? At unang-una kasi maraming kaalyado pa rin. Hindi po natin maitatago ang katotohanan na marami pa rin kaalyadong politiko maging sa Senado at sa Kongreso ang Duterte clan. Ano po ang inyong inaasahan, Father Sarabia, sa Lunes?
1: Ang inaasahan ko ay sundin yung rules ng Senate Impeachment Court. At tingin ko kapag matupad lang yung daloy ng impeachment ay lalabas yung katotohanan. Ako gusto ko rin marinig yung bawat panig. Eh. Mm-hmm. So dahil si Vice President Sara hindi umarap sa Justice Committee sa Kongreso, mm-hmm. nila dito nila lalahad, magkaroon ng bloodbath dito sa impeachment trial. So I hope na malabas nila yung counter evidences nila. Mm-hmm. Dahil basically doon sa Congress.

0: lower house, narinig lang natin yung panig ng mga complainants at mga evidences presented by the AMLA, yung mga bank accounts, yung mga witnesses, yung mga videos. So hindi talaga yun na bigyan ng tugon ng ating mahal na Vice President at ng kanyang mga lawyers. So I hope na malabas yun. At gusto ko rin marinig yung mga reaksyon, mga kurukuro. At doon natin makita kung sino yung matalino, logical, at reasonable na mga senador natin dyan sa impeachment court.
1: Father, Father Sarabia, inaasahan niyo ba magiging maayos, smooth ang kabuuan ng impeachment trial? Alam naman natin na marami pa rin, tulad na sinabi ko kanina, marami pa rin mga kaalyado ang Vice President.
0: Sa tingin ko, kung si Chis yung mamumuno and they go by the rules of court nga, due process, sa tingin ko, magkakaroon naman ng organized debate sa ating impeachment court. Yung mga prosecutors, alam ko, kilala ko ang marami sa kanila, prepared na prepared sila.
1: Okay.
0: Kasama ng mga private prosecutors. So, pinaghandaan nila ito. At I think yung preliminary markings nila ng evidences and the rest, mukhang naging smooth naman. So, I hope naging smooth na rin ang trial. Although, siyempre, may mga panggulo talaga dyan. But I hope na ma-dispose agad yung mga motions in a diplomatic, respectful way.
1: Alright. Pero, Father Sarabia, kayo po ay nag-file din ng impeachment complaint laban
0: opo,
1: kay Vice President Sara Duterte. I think the third impeachment complaint. Correct me if I'm wrong,
0: opo,
1: Father.
0: Opo. Kahit last year po, kami din po yun. Mga pari din yon at mga madre. Tapos this year, mga lawyers, mga pari, mga madre din kasama namin. So we are saying na hindi lang ito legal issue, moral issue ito, dahil pag nanakaw ito at pag betray ng public trust, leadership role natin as stewards in our country, in our nation. So yun po yung pinanggagalingan namin. So pagdating doon, ako, I'm interested hindi sa resulta ng votation. Una-una, sa presentation ng mga evidences at malahad yung katotohanan. Marami kating mga fake news ang umiikot ngayon at mga istorya na narratives, sabi natin, especially ng mga DDS na hindi totoo.
1: Okay.
0: Kapag malabas itong mga detalye ng mga bank records at hopefully yung BIR din mabuksan, sa tingin ko, maraming mga kababayan natin mamumulat at ang iba ang parang blindly following lang talaga ay antig din at baka magbago yung kanilang pananaw sa ating Vice President.
1: So you are hoping, Father Sarabia, na mabuksan nga itong BIR box na ito?
0: Opo, dahil naging very careful sila sa lower house dito. I was there nung hindi nila binuksan at sabi nila hintayin nilang nila yung proper venue, which is the Senate Impeachment Court. Dahil parang to protect din yung BIR at to protect din yung process, baka ma-question naman ng Supreme Court. Alam mo naman, naimasok na itong Supreme Court sa impeachment process na supposedly fully task lang ito ng Congress. Eh ngayon pwede na ma-check anytime ng Supreme Court yung action ng impeachment court. Na sana hindi.
1: Alright.
0: Pero yun, kaya naging careful yung lower house to do the impeachment process. At sa tingin ko, yun yung proper forum to open yung BIR box na yan.
1: Pero may ginanap pong misa, no? Misa para sa katotohanan.
0: Opo.
1: At pagkakaisa kahapon noon. Kahapon.
0: Opo.
1: personal nyo
0: Ako po.
1: nakausap yung ilang miyembro ng prosecution panel? May particular po ba kayong tagubilin at mensahe sa kanila kasama ng inyo pong mga kapwa kaparean para sa kanilang ngayon ika nga pinakahihintay po ninyong paglilitis o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
0: Sa akin, I believe nagawa na nila ang lahat ng preparations. Ang kailangan lang ay yung kabanatagan ng loob, presence of mind, at openness sa dikta din ng Holy Spirit sa kanila. Dahil minsan hindi natin alam eh, kahit na akala natin, alam natin, pero minsan may mga surprises eh. Sa mga situation that are intense at hindi natin unexpected, nawa gabayan sila ng espiritu ng katotohanan at katwiran para ma-solve yung mga issues presented to them. Ako very very confident ako sa head ng impeachment team, si Congresswoman Luistro. At of course, si Diokno ay doon, si De Lima, very articulate. So yun po yung, sa tingin ko, they will clearly present the evidences para sa sambayan ng Pilipino. Kapag mag-negative din yung sa tingin ko lang, sa tingin ko, parang as of now, dahil hindi nga natin narinig yung side ng Vice President, as of now, parang ang hirap mag-dismiss or mag-tawag dito, mag-let go, hindi usgahan ng conviction ang Vice President based on existing evidences, including yung video niya lang eh, yung gusto niya patayin yung presidente, yung asawa at si Romualdez, ay grabe yun. Para bang pan, sa mukha pala makikita mo yung tono, nakakatakot yun. Kahit mayor magsabi sa atin ng ganun, matatakot tayo much more sa Vice President at Duterte na nagmamalaki na pumapatay. So yun po yung kwan lang. At si Falsis ba yun?
1: Oh, okay.
0: Na bigyan ng suspension ng Supreme Court sa pagmumura lang ng isang beses, no, sa post pa sa social media. What's more, ito yung video at intent to kill with full force, intention, and may plano talaga. So yun po yung isa na yun sa kon. And of course, akin as working for educated families, gusto po namin makita paano na-spend talaga yung confidential fund para sa finance ng patayan during drug war ni Duterte. No, isa po yun sa aming malaking pagdududa na nagamit, no? Or parang idea na nagamit yung confidential funds ng mga Duterte para sa finance, na to finance yung no, mga suhol sa mga pumapatay during that time, including some officers in the PNP. So yun po nakakabahala. At ikalawa, paano din nagamit yung confidential funds to finance yung mga trolls ng PDS na nagsispread ng lies and everything.
1: Okay. Pero bukod dito sa pagsasagawa po niyo ng misa kahapon, meron pa kayong mga activities na nakatakda ngayong weekend? Tama po ba, Father Sarabia?
0: Bukas ay magkaroon ng Jericho March sa Senado. I think this is a prelude already para sa gagawing impeachment trial sa Monday. So we will pray around the Senate. We would walk, march around the Senate area to pray for our senators and to pray for our nation.
1: Alright. Well, Father Sarabia, alam naman po natin na nitong mga nakalipas na araw, unang-una nagsagawa ng surprise rally ang Iglesia ni Cristo dito sa may bahagi ng EDSA. And then lumipat sila ng Liwasang Bonifacio. Tapos na ngayon. Pero ibig sabihin, ang laki, marami akong nakakausap at maraming lumalabas sa social media at sa mga mainstream media na napakaraming na perwisyo nung bigla ang rally na yon ng Iglesia
0: Opo,
1: ni
0: opo.
1: Kristo. Okay,
0: Dahil
1: maraming
0: alam
1: hindi
0: ko po,
1: nakapasok. Oo. Eh, I don't want to ano, I don't want to make a question na pwedeng pagsimulan ng animosity between the church, the Catholic Church and the Iglesia ni Cristo. Pero anong pananaw niyo dito? Sa personal niyong pananaw, anong personal pananaw niyo dito
0: personal ko
1: sa
0: na pananaw
1: protestang ginawa ng
0: talaga.
1: INC?
0: Yes, ang nangyari kasi, surprise ngayon eh. Alam ko wala silang permit sa first day. Tapos saka na lang nila na secure yung permit. So sabi nila, wag baluktutin yung batas. Pero sila, nagbaluktot ng batas. Alam naman nila na bawal mag-rally, walang permit. Tapos talagang hinarang yung bus doon sa EDSA. Causing mga iba, nila kapasok sa opisina. Tapos, so it was really a blatant disruption of yung EDSA. Maraming dumadaloy sa EDSA. So yun, sana huwag ganun.
1: Okay.
0: Lahat naman tayo Pilipino will be considerate to each other sa mga nagtatrabaho. Napiperwisyo ang lahat regardless anong reliyon natin, di ba?
1: Yes.
0: So,
1: pero
0: anong
1: Father,
0: natin?
1: Pero Father, anong pagkakaiba ng pagsasagawa ng mga rally ng halimbawa nung trillion peso march nitong sinagawa na rin yung mga activities po ninyo kahapon, misa, plus yung magiging activity nyo this weekend, at iba pang mga susunod na maaring maging aktividad na hindi naman kasama ang iglesia, pero involved din ng ibang mga religious group like the Catholic Church and priest na katulad po rin. What makes that different from the INCs?
0: Ako, ever since, nagko-coordinate talaga kami sa PNP, sa local government, para sa mga permit. Pagkatapos, open pa rin yung passages, no, yung mga ang daloy ng traffic especially. So isa po yun. But of course ako, wala akong problema. They have all the right to express their views, no, kapag ganun, kahit actually yung alam naman natin at inamin naman nila na to defend Marcoleta talaga ayun ko na yun. But more than that, sa tingin ko ay to flex their pressure also, their parang organisasyon na dito kami pa rin para kay Sara Duterte. No, so parang ganun yung message nila, but no, kaunti na lumapit eh sa kanila, tumugon sa kwan. Dahil ni ba si Mike Defensor, si Singson, lahat sila may kaso eh. May kaso sila eh. Tapos yung 75 million ni Marcoleta eh, hindi lang yung barya. Grabe. So if government official can take monies like that, no, ano na lang mangyayari sa atin, no? So pero lahat na lang hindi natin alam kung may favor na hiningi, pero just receiving ay bawal na kagad, no? Graft and corrupt practice po yan basis ating lay.
1: All right. Pero Father Sarabia, okay. So, ibig sabihin, hindi ba nagagamit dito? I'm going to take the position of the a devil's advocate, if you would permit me to do so, Father. I would take the role of a devil's advocate here. Pero hindi ba parang nagagamit ang simbahan, may it be the Catholic Church or the INC or sabi na natin yung iba pang mga religious denominations, religious beliefs, pagdating sa mga ganitong usaping political, hindi ba parang nagagamit ito to advance their own personal interest?
0: I cannot speak po para sa Iglesia ni Cristo, pero sa amin especially, ang pinagkaiba namin kasi ay detalye ang aming sinusunod na batas. May code of canon law kami, may social teachings of the church, no, na sinusunod. At yun talaga, sabi namin, ito kapag mali, no, kapag not for the common goods, common good, against human rights, against against the poor, preparation preferential option for the poor. Talagang manguna kami, lalabas kami bilang propeta ng Panginoon din. So yun po yung kwan. So hindi po nanggagaling sa obispo nga yung initiative eh. Dahil kami mga pari, alam na namin na ito talaga eh. Sa seminaryo pa lang, naturuan na kami na ito eh. So it's something na organic at personal initiative po. Hindi top-down po yung amin. Parang may basis dahil kwan. So
1: okay.
0: Hindi ko alam sa iglesia, ang palaging impression natin ay ang mga manalo ay nagbaba ng kanilang desisyon at sumusunod ang kanilang mga followers. Sa amin po, kahit may mga pari po kami, may mga pari na pro Duterte. No, at they could express themselves. Wala po problema. But we say, kaunti lang sila. Kaunti sila. At yun po, hindi po ito palakasan. Hindi po ito, kung sino tayo sumasandal. Base po sa reason, base sa facts, base sa experience po natin. Yun po yung kwan.
1: Right.
0: So, very crucial po yung community discernment. At sa amin po, may grupo kami mga pari, clergy for good governance that sumasubaybay po sa kwan, sa mga ganap dito sa Pilipinas. Pinag-uusapan namin, we consult our superiors, we consult our bishops. Pagkatapos yun po yung mga kasama namin basic Christian communities, yun po para, so lahat po involved.
1: Okay.
0: At kung mag-object po, okay lang po. Hindi namin
1: yun ba yung ano, Father Sarabia, yun ba yung pagkakaiba ng
0: yun po
1: ng
0: yung
1: simbahang Katoliko sa iglesia? Kasi marami nakakapuna na I hope you would permit me to lay this out. Marami nakakapuna na pag ang iglesia daw po ang nagsabi, nagutos, talaga hindi mababali, susunod yung mga miyembro.
0: Yun po.
1: Pero
0: yung
1: simbahang Katoliko daw po, watak-watak, hindi mo makuha sa isang utos o sa isang command, watak-watak, hindi katulad ng iglesia na pag sinabing isa, talagang pag sinabing sulong-sulong talaga.
0: Opo. Especially sa mga issues na national, no? Especially involving leadership, involving economics, medyo iba-iba yung analysis. Pero when it comes to morals, yun, medyo nagkakasundo agad, no? About divorce, about kahit homosexuality, gay marriage, no, contraception, medyo mabilis sa ganon. Pero other things like mining, so yung CBCP have discerned and made policies na to let go, wag na tayong humingi sa mga nagpapalakad ng mga minahan. So yun, we follow that dahil si Pope Francis for 6 years have been bombarding us with how to care for our common home. So merong ganon. Ngayon si Pope Leo is about again yung danger ng digital world. So doon naman kami bumabantay. Kaya very crucial ngayon yung pagbabantay namin sa social media. At grabe po ang talo sa atin talaga ngayon ay mainstream media. No, natatalo na ng mga trolls yung media. Parang 38% na lang naniniwala sa mainstream media. Madali siraan ng mga bloggers na ito ang mainstream media. Ah, kayo, bayaran kayo ng media. Anong sabi nila kaagad? Pero yun nga, hindi natin ma-check, ma-fact-check yung mga bloggers na ito, na most of them had been paid trolls already. Especially, naku, sana hindi magkakatotoo na funded pa ito ng China or mga politicians na mga bilyonaryo.
1: Alright. Well, with that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Meron pa po kayong mahalagang mensahe sa ating mga faithful ng Catholic Church at sa kabuuan po ng ating sambayanan. Go ahead po, Father Sarabia.
0: Ang akin ay manalangin tayo sa prosesong ito. And I hope na anuman ang pinagdadaanan natin will awaken us kung paano natin pinapalakad ang ating demokrasya sa Pilipinas. At the same time, maklaro natin ano talaga yung priority natin, ano yung mahalaga, ano yung hindi dapat natin gawin sa ating kapwa, sa ating bayan, lalong-lalo na sa Maralita. Ang gusto ko lang talaga being part of advocates for accountability ay magamit yung budget ng ating gobyerno para sa buhay ng Maralita. Dito ako sa Payatas, no? In need for livelihood, for housing pa rin yung marami natin. May mga kapatid pa rin tayo na once or twice silang nakakain sa araw-araw. Sana matugunan ito. Let's bring our farms, our market, our communities together at para maging sustainable yung growth ng Philippines, hindi lamang para sa mga mayayam.
1: With that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob po niyo sa amin. Thank you very much.
0: Thank you
1: for
0: so
1: your
0: much,
1: time.
0: Sir. God bless us.
1: Si Father Joselito S. Sarabia, ang ating pong parish priest ng Ina ng Lupang Pangako Parish, at isa po siya sa mga nagsampa po ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Okay? At siyempre, isa rin po siyang aktibo na sumasama at sumasali dito po sa mga movement o pagkilos, mga activities na isa sinagawa kahapon, lalong-lalo na dun sa isang misa kahapon, at yung mga activities na gagawin ngayong weekend na ito as the impeachment trial begins on July 6 laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy ang sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po'y nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas Service, World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Alam niyo po na naghahanda sa mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora dyan sa Spain, maging dito sa France lalo na. Dahil naghahanda po ang Spain at France sa panibagong posibleng heatwave na maaring magdala ng temperatura hanggang 44 degrees Celsius o centigrade sa mga susunod na araw. Ano po? At meron na pong mahigit sa 2,000 katawang nasawi sa 2 bansa, ano, sa Spain at sa France dahil sa matinding init nitong Hunyo. At ika nga, itong ayon pa sa isang report sa mga darating pang mga araw, eh matindi pa yung mainit at ito yung hangin na magdudulot ng tuloy-tuloy na mataas na temperatura. Lalo na sa timog silangang bahagi ng mga maaring umabot sa 42 to 44 degrees Celsius. So alamin natin ang sitwasyon ng ating Philippine Embassy sa France at ang ating mga overseas Filipino workers and ating Filipino diaspora living and working sa bansang France. Kasama po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to France at kilalang-kilala niyo po ito. Talagang very, very familiar sa inyo ang pangalan na ito sapagkat madalas din natin siya nakakasama, nakakausap nung siya undersecretary pa ng Department of Foreign Affairs. Pero ngayon siya po ang ating Philippine Ambassador to France, His Excellency Eduardo Jose de Vega. Magandang umaga po, Your Excellency de Vega. Welcome po sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang umaga. Salamat na nalalapan niyo ako. Salamat po. Magandang umaga.
1: We will never forget your name, Yusek Eduardo de Vega. Ngayon ay Ambassador ng Pilipinas sa France. And we miss you dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. We miss you a lot. Kaya napakalaking bagay po nito na makausap po namin kayo muli. Now, being the Ambassador of the Philippines sa France. Alright, ang unang katanungan ko po ngayon na Ambassador, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Filipino sa France kaugnay ng matinding heatwave? At may naitala na bang mga naapektuhan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ng embahada, Ambassador de Vega?
11: Okay, yung number one na masasabi ko po, siyempre, nagkikinamay tayo sa mga nasawi, no? Pero walang Pilipino so far na affected, no? Mm-hmm. Wala sa mga nasawi o na dala sa ospital, wala pa kaming report ng Pilipino, kahit isang Pilipino na nagka-problema ng ganun, no?
1: Mm-hmm.
11: Kasi po, meron na tayong advisory noon pa na binabala natin Pilipino, maganda sila, ganun.
1: Mm-hmm.
11: Alam nyo mga kababayan natin, ano yan eh, resilient yung mga yan eh. Ang problema kasi dito sa heatwave, hindi na may heatwave kasi talaga naman umiinit ang mundo.
1: Okay.
11: May climate change, mm-hmm. umiinit. Ang problema lang kasi sa Europe, hindi usong aircon.
1: Ha?
11: Kung pupunta kayong Europe, kukunti lang ang building na ito. Meron silang heater para sa winter. Ang construction ng mga building dito is to keep the opposite, no, to keep warm.
1: Mm-hmm.
11: Kaya
1: mm-hmm.
11: pag umiinit, talagang umiinit. Tapos hindi na mauso aircon dahil ang sabi nila environmentally conscious sila, no?
1: Uh-huh.
11: May mga kababayan natin, naganda na yan noon pa yun eh. Karamihan sa kanila may binibili dito mga portable aircon,
1: okay.
11: Yung mga maliliit lang, uh-huh. portable na pwede sa isang kwarto or electric fan man lang, no?
1: Mm-hmm.
11: Tapos kasama sa advisory na palaging alam natin yung basa, keep warm, keep hydrated, kung walang importanteng lakad, walang lumabas. Kaya sumusunod naman sila. So 40,000 Filipinos dito. So far, wala pang affected, kaya sana ganun. Itong linggo po mismo,
1: uh-huh.
11: walang heatwave. Itong linggo, normal lang yung weather itong linggo. Pero next week, babalik. So,
1: okay.
11: Ang heatwave. Kaya naganda mga Pilipino.
1: Alright. So, anong araw yung talaga matinding naranasan yung matinding init dyan sa France, Your Excellency?
11: Last week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no? Yung isang linggo. Ang malas ko mismo, nangyayari naman talaga yun, no? May mga ibang mga lugar dito na wala ng kuryente
1: mm-hmm.
11: dahil hindi kaya ng mga power generator dahil yung lahat-lahat gumagamit bigla ng mga aircon.
1: Mm-hmm.
11: Ako mismo, sa residence ko, saan ako ngayon mismo, no? Madaling araw ngayon sa France, ha?
1: Mm-hmm.
11: Alas 3:30 ng umaga. Pero kinakausap ko kayo, no? Ang nangyari, for 12 hours, wala akong electricity.
1: Oh, sabi wala ko, kuryente?
11: Pati sa France pa na pwede mangyari. Wala akong electricity. Natulog ako. Walang aircon, walang electric fan, walang mga ilaw. Walang internet. Namatay pa yung cellphone ko dahil wala nang charge. No? Kailangan mo yung charge yan. So sabi ko, iba to. Pero, awa ng Diyos, lumikas, bumalik din yung kuryente next morning.
1: Mm-hmm.
11: Tapos, wala akong narinig.
1: Mm-hmm. All right.
11: Medyo isang no, lugar na yun, konting streets lang naputulan ng kuryente, no? May isang embassy, nasarap pa silang isang araw, wala silang kuryente.
1: Uh-huh.
11: Kaya nung bago talaga. Yung iba rin kamatayan dito, dahil may mga tao na naliligo sa ilog, no? Sa Seine River o kung saan.
1: Yes, yes, yes.
11: Hindi naman ganun ka-healthy yun, no? So, siguro yun ang dahilan. Next week, baka umabot ng 45,
1: naku.
11: 44.
1: Alam nyo,
11: kaya yun basta may aircon eh. Yung problema, walang aircon yung karamihan ng lugar.
1: Okay.
11: So, pag nasalan lang natin, yung mga Pilipino dito, karamihan ng mga afektado may edad eh, mga senior citizen. Mga Pilipino dito, syempre, WS workers, so they're usually younger. So, surviving sila at... kabayan, pwede ba magbigay ng ano ng mag-announce yan ng aming hotline number
1: para go ahead po.
11: Okay, mga kung may kabag-anak din kayo dito tapos hindi niyo ma-contact ano, no? Gusto niyo kausapin ng embassy ito, no? Yung area code ng France +33 tapos ang number 680 11 52 71. Ulitin ko po. +33 68 011 5271. Yan ang kukontakin ng kababayan natin.
1: Pero pwede rin po kayong ma-reach out through social media, halimbawa sa mga Facebook account ninyo, website.
11: Yes, meron kami yung Facebook account, yung Philippine Embassy in France po.
1: Mm-hmm.
11: Pwede rin ma-reach talaga kami.
1: Okay. So, sa kasalukuyan po, nabanggit nyo yung ating mga OFW, so Filipino diaspora, kasi meron tayong mga workers din po dyan. Saan ba sila nakakonsentrate yung mga OFWs natin? Anong sektor po ng trabaho, Ambassador?
11: Parang yan, caregiver ng mga bata, no? Nag-aalaga ng mga bata or ng mga matatanda sa Paris. Pasensya na po. Yung sa pangalawa, nandun sa south of France, sa Nice, Marseille, kung saan yung dagat, yung Mediterranean, ano sila, ang trabaho nila doon usually nag-aalaga ng yung summer home, sila yung, kasi may mga summer homes, so yung
1: housekeeping,
11: yung mga foreigner, tapos sila yung caretaker doon. Ang maganda doon sa south, usually, dapat mas warm doon sa south, no? Pero hindi, mas maganda pa nga yung weather sa
1: south,
11: sa gitnang south, no, ng France, no? Kaysa sa dito sa north, sa Paris. So, karami niya, merong konting mga students at even mga ano, mga professional workers, no, sa digital economy, sa sciences, may konti. Wala tayong doktor or nurse dito.
1: Okay.
11: Pero yung iba-iba, teachers meron. Kasi hindi naman masyadong 40,000 Pilipinos, hindi kasing dami ng halimbawa Italy or,
1: yes,
11: or UK. Kasi maraming colonies yung France. Doon sila kumukuha ng mga workers na... kasi mga French-speaking, no? So, kaya kunyari, halimbawa dito sa Vietnam, 40,000, 50,000 dito ang Vietnam sa familia.
1: Mm-hmm.
11: So, ganun po. Pero ganun po, mahal na mahal na mga Francis din mga Pilipino dahil law-abiding citizen, alam naman ninyo.
1: Mm-hmm.
11: So, ganun. Kaya ito sabi ko, sa Timog, sa south ng France, maraming Pilipino doon pero they're safe. Tapos dito sa north, sa Hilaga, ilalang Pransya, dito tayo meron. Alam mo, yung pinakamainit dito, mas mainit pa rin sa Sahara Desert. So, ibang klase, right, no? So, hindi ko maiisip na yun. Okay. Kasi para, last winter, magamit.
1: Para, ano eh,
11: yun din ang nilibago mga tao. Kasi kung for tayo sa Pilipinas,
1: natural na yan eh.
11: Kasi
1: diba?
11: Man, maraming aircon eh. At saka sanay na tayo buong taon eh.
1: Oh, ito
11: kunyari, may four seasons, as late as, ano ngayon, July.
1: Uh-huh.
11: As late as April, minsan mababa pa ng 8 degrees, 6 degrees.
1: Ganong kalamig.
11: Yung weather, 10 degrees. Ito, bigla lang 40. Malaking adjustment.
1: Nasya-shock yung katawan
11: pero,
1: nila.
11: Kaya natin yan.
1: Oo.
11: Kaya natin yan.
1: Alright. So, ang good news dito, Ambassador De Vega, wala pa tayo na confirm na casualty o nasawi sanhi ng nararanasan mataas sa temperatura sa France? Wala tayong Pilipino.
11: Wala po. At saan natin wala pa, pinag-arasan natin yan. At ganun pa man, meron tayong hotline number kung may problema.
1: Okay. Thank you very much, Ambassador De Vega.
11: Umaga po.
1: Nice to hear your voice again. Nice to hear your voice. Nice to hear your voice again.
11: Oo, alam nyo. Tulad ng dati. Palaging concern. Kababayan natin sa broadcast. Kababayan, mabuhay kayo.
1: Ulitin ko, Yusek tuloy. Ambassador De Vega, namimiss namin kayo ni Jam, ha? Alam nyo, kalalaman nyo naman si Jam.
11: Salamat.
1: Okay, thank you very much. Thank you very much. Ang ating pong Ambassador, Eduardo Jose De Vega, ating Philippine Ambassador to France, na dati pong nagsilbi, napakataga na nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs bilang spokesperson ng DFA. Nice to hear your voice again, Yusek De Vega. Magandang balita, wala tayong naitalang Filipino na nasawi or ika nga sabihin na natin nagkasakit batay po sa impormasyon na kuha natin sa ating Philippine Embassy. Sanhi po ng matinding init na nararanasan sa Europa, particularly sa France. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Bago po tayo tuloy ang magpatuloy, gusto ko munang mag-shout out kay Miss Melanie Baldos Reyes. Yan. Ating masipag din na ika nga kapatid sa hanap buhay dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Miss Lani Baldos Reyes. Ha? Shout out sa iyo, Lani, and thank you very much for hooking us up with Father Sarabia. Okay? And thank you very much dun sa mga questions na nagamit din naman natin para kay Father Sarabia. Thank you very much. And ingat sa mga beat ninyo dyan. Hindi lang kay Lani Baldos Reyes at maging sa iba pa nating mga beat reporters sa iba't ibang importanteng points sa dito sa Metro Manila. Alright, dumako naman tayo ngayon. Nako, magandang balita ito. Matutuwa ang mga GSIS members nito, mga GSIS active members, at palagay ko pati mga pensioners matutuwa nito, mga GSIS pensioners, dahil mukhang pera pag-uusapan natin dito. Okay? Kasi pinalawak po ng GSIS o ng Government Service Insurance System ang balik ginhawa program. Matatandaan po ninyo nung tumama itong kalamidad, lalo na nung lindol, naratandaan yung lindol sa Mindanao na nakaramdam tayo ng I think 7.8 na lindol, diyan sa bahagi ng Davao Occidental, sa Sarangani, naglabas po ng iba't ibang mga suporta ang gobyerno para sa ating mga kababayan, both sa private and sa public sector. At sa public sector, sa government sector, kumilos kagad ang GSIS. Gumawa sila ng tinatawag na Balik Ginhawa Program. Okay? At yung Balik Ginhawa Program na ito, involving moratorium ng mga loans. Pero mukhang i-extend itong Balik Ginhawa Program. So alamin natin ang detalye dito. Kasama po natin ngayon, mula sa ating Government Service Insurance System, GSIS. Makinig kayong mabuti, ha? Yung mga government employees natin, lalo-lalo na yung mga miyembro, active members ng GSIS. Kasama po natin ang Senior Vice President ng Luzon Group Government Service Insurance System. Walang iba kundi si Senior Vice President Raquel De Guzman Buensalida. Maganda umaga po, Senior Vice President Buensalida, at welcome po sa programang Global na Tayo.
13: Maginhawang araw, maginhawang umaga po sa iyo, Sir Ray, at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood na rin.
1: Maginhawang araw din po at mapagpalang araw po sa inyo at sa GSIS, Vice President Buensalida. So, ano po itong balik program, Balikanhawa Program 2? Ito ba extension ng Balikanhawa Program na una na po nyo na ipatupad nung tumama yung lindol sa Mindanao?
13: Actually, Sir Ray, ang Balikanhawa 2 program, tama kayo, extension siya, pero at the same time po, mas pinaganda natin, mas pinadali natin ang pagbibigay ng agarang tulong. So, loan moratorium po ito na tinatawag. Kung maalala po natin, lagi pong ano ang nagiging tugon ng gobyerno pagka may mga ayan, kalamidad. Actually, para rin po ito dun sa energy crisis na dinanas natin because nga of the war sa Middle East. So, ang ginawa po natin ay magbabalik tayo ng kanilang mga loan na loan amortization na naibayad na nila dati pa. Yun po yung design nito. Pero ibig sabihin po nito, yung deduction nila sa kanilang mga buwanang payroll tuloy-tuloy. Pero kung nakapag-remit po sila, nakapagbayad sila mula Disyembre 2025 hanggang May 2026, maaari po itong ma-refund ng GSIS.
1: Teka, ulitin ko lang yun, Vice President Buensalida. Ano yung mga covered nung Balikanhawa Program 2?
13: Okay, ang covered po nito, lahat po ng may mga active loans. Tama kayo, pati pensyonado po matutuwa. Kasi okay, hindi lang po ito sa mga miyembro, pati pensyonado na merong active loans sa GSIS. May exception lang po tayo, may dalawa lang pong loan na hindi qualified, yung Giselle at Gibel, yung solar energy loan, tsaka bike and e-mobility loan, hindi po siya kasama sa saklaw ng programang to. Pero all other loans po ng GSIS, na pati housing loans, pwede pong ma-refund basta po nagbayad po sila mula December hanggang May 2026 and hindi po due and demandable yung kanilang account. Pag sinabi po nating due and demandable, hindi po sila lumaktaw o hindi nagbayad ng umabot sa 6 na buwan. So kahit po may arrears sila, 1-2 months, okay lang po yon, magkukwalify pa rin po sila. Wag lang pong lalampas sa 6 months kasi naman, di po ba sir? Pagka naman, paano naman po kami magre-refund kung wala naman pong natanggap na bayad?
1: Yan
13: lang po siya. Pero pinadali po siya, mas pinaganda siyang programa talaga.
1: Alright, so pwede yung maski na may console loan, pwede yung maski may GPAL loan, pwede yung maski na may calamity loan, housing loan. Hindi lang kasama yung mga Green Lane loan programs
13: niyo. Yes, yung green loans po natin kasi ka-offer pa lang po ng GSIS niyan. Wala na po tayo. Pwede po 'yon, mare-refund po itong mga 'to. Ang kanila pong dapat gawin, check lang nila sa kanilang GSIS Touch na application. Makikita po nila doon yung kanilang mga ang eligible na loans. Kasi per loan po ang tinitingnan natin, hindi po yung per member. So kung member ka, may 5 kang loans. So makikita mo doon, loan number 1, qualified. Pwede yung loan number 2 mo, hindi qualified kung ano man ang dahilan. Pero doon nyo po malalaman, makikita na rin po doon kung ano yung magiging amount ng loan.
1: Okay, pero halimbawa, halimbawa, meron akong GPAL, halimbawa, Vice President Buensalida. Meron akong GPAL, meron akong console loan, meron akong housing loan, meron akong calamity loan. Ano po? Pwede akong mag-apply ng moratorium doon sa lahat na yon o sa 3 lang?
13: Wala pong limitasyon. Basta po eligible yung loan, pwede.
1: Ba talaga? Ang laki ah.
13: Maganda siya. Pwede pong sabay-sabay. Pero ganito po, maganda po is, depende po sa pangangailangan natin. Pero kung talagang kailangan natin ng agarang tulong ngayon, pwede po i-check nyo lahat yon, i-click nyo, i-apply nyo lahat yon. Pwede naman po, 2 lang muna ngayong buwan. Kasi ito pa lang kailangan ko, pero baka next month mag-e-enroll ang mga bata. Then ikiklik ko na yung iba. So pwede po nating planuhin. Pero po ang time po to avail of this is July 1 hanggang October 31, 2026. Basta po mag-apply tayo within that period, pasok po 'yan, ayan, sa ating refund.
1: Walang interest.
13: Yan ang maganda. Buti binanggit niyo. Wala po siyang interest, walang penalty, walang hidden charges.
1: Ang
13: mangyayari lang po, siyempre kung na-refund po, halimbawa ng 6 na buwan, yung pong loan term niyo madadagdagan ng 6 na buwan doon sa huli.
1: Yun, so, okay.
13: Siyempre naman po, kailangan naman pong maibalik, di po ba? Pero wala po siyang hidden fees, no hidden charges.
1: Wow,
13: Tsaka
1: okay.
13: fully digital po tayo. So kailangan po, mayroon tayong bank account ta. So ang pag-a-apply po, hindi na po kailangan talagang pumunta ng any GSIS office. Sa telepono lang po natin, basta mayroon tayong GSIS touch, nandun na po, mag-a-apply tayo. Hindi rin po nito kailangan na aprubahan ng ating agency authorized office. Wala na, hindi na po siya dadaan doon. Kaya ang bilis-bilis
1: hindi na, hindi, so, hindi na mangungulit, hindi na mangungulit yung empleyado sa HR, sa personnel.
13: Opo, hindi na. Ano po tayo? Fully automated. So pag tinlik po nila yon, ipaprocess siya ng GSIS at ike-credit po yan sa kanilang ano ha, GSIS bank number bank account. Pinire-remind po namin ito kasi minsan po nagkakamali. Chine-check nila sa kanilang payroll. ATM. Hindi po doon.
1: So sa UMID, kumbaga sa UMID.
13: GSIS number bank account. Doon ike-credit.
1: Ibig sabihin, yung UMID yan, yung accredited ng UMID na banko?
13: Yes po, oo. Yun
1: and,
13: po yun.
1: Ano ba yung mga banko na yun? Merong may Union
13: Dalawa
1: Bank?
13: Dalawa lang naman po ang pagpipilian. Land Bank or Union Bank. Oh, so kung yun. Ano po yung inelect nila dati, na gusto ko Union Bank or gusto ko Land Bank, yung pong ATM na yun, doon po sila mag-check. Hindi sa payroll account nila.
1: Ayun, so hindi sa payroll. So madalas nagpupunta kasi sa Land Bank, eh, no? Vice President Benzalida.
13: Kala nila nandun.
1: Kala na nandun doon. Okay, sige. So alright. So pwede rin ang yung mga GSIS members, halimbawa, wala pang isang tao, siguro naman wala pang nag-a-apply ng loan na isang taon pa lang sa government service, ano? Vice President Benzalida.
13: Depende po. Kasi po ang mga loans natin, kung depende sa klase ng loan, may requirement minsan na dapat at least 5 years ka, 2 years, ganun po. So, kung nakapag-loan po sila, ibig sabihin, nag-qualify sila in the past. At kung nag-qualify po sila, ano po, at hindi po lalampas sa 6 na buwan, ang hindi nila paghuhulog, ibig sabihin, hindi siya due and demandable, pwede po silang mag-avail sa programang to. At i-refund po natin, dapat po may nahulog sila. Ha? Ulitin ko po yung period, ha? December 2025. Tapos hanggang May 2026, 6 na buwan po ito.
1: Okay. So, sa mga pensioners, may nabanggit din tayo kanina, may nabanggit din kayo, yes. Applicable din sa pension. Opo. How can the pensioners avail of this?
13: Same din po. Kasi meron din po tayong pension loan, saka policy loan. So, po pwede rin po silang mag-avail nito. Same process po, gagamitin pa rin nila ang kanilang GSIS touch.
1: Okay. So, kung ano yung proseso, yung length nung dapat nilang i-loan at kung kailan dapat mag-start yung proseso ng loan. The same thing with the pensioners.
13: Yes po. Pareho lang po ang ating design.
1: Yan. Okay. Alright. So,
13: pwede ko po bang ipaliwanag kung bakit bago ang design ng GSIS?
1: Sige po. Opo. Go ahead po.
13: Vice President. Para mas maintindihan ng ating miyembro, dati po kasi, di ba, pag sinabing moratorium, hihinto ang pagbabayad natin. Diba? Hindi ide-deduct sa payroll. Base po sa experience ng GSIS, medyo nagkaka-problema doon kasi po kunwari, 3 buwan, hihinto ng 3 buwan. Tapos after 3 months, magbabayad na ulit, diba? Ide-deduct na ulit. Ang nangyayari po, minsan hindi na ibabalik yung deduction.
1: Oh.
13: So hindi kami nakakakolekta. May mga ganyan pong kaso. So nagugulo po yung records, nagkakaroon tuloy ng arrears. So ang ginagawa, kaya po natin naisipan ng programang ito, hindi, tuloy-tuloy, huwag natin guluhin yung current, ibig sabihin tuloy-tuloy ang deduction, pero magbabalik tayo yung sa mga dati nyo nang nabayad. Di po ba? Para hindi gugulo ang records, tuloy-tuloy lang.
1: Yeah.
13: So di ba? Dadagdag lang siya sa termino sa huli.
1: Tama kayo.
13: Tama
1: kayo din, Vice President Benzalida, dahil ang unang-una nakaka-stress sa mga GSIS members ay yung patong-patong na arrears.
13: Yes, ayaw po natin 'yan. Oo.
1: Okay. So sa pamamagitan nitong balik itong programang ito, na-address yung issue na 'yon.
13: Yes, opo. Hindi na gugulo ang records, wala nang gagawin sa payroll ninyo, hindi hihinto, hindi i-go, tuloy-tuloy lang.
1: Okay. Pero matanong ko lang, Vice President Benzalida, kamusta? Yung nag-a-apply, may mga marami na ba nag-a-apply? Marami na ba nag-a-avail na GSIS members?
13: Ay naku, sir. Talagang ano,
1: hindi pa ba nagka-crash yung app ninyo?
13: Ay naku. Hindi okay, medyo pasensya na po alam niyo po dahil po sa volume nung
1: day one,
13: nag-slow down po, hindi po magka-crash kayo naman. Nag-slow down lang talaga kasi syempre pag nagsabay-sabay ang gumagamit, yun talaga yung impact. Pero po ang aming IT is really on top of it. Talagang binabantayan. Alam naman namin na pag may bagong programa, may bagong offering ay talagang dinudumog. Ayan, yan ang term na hinahanap ko kanina. Dinudumog po. Pero kung gusto niyo po, ang mga nakapag-apply na po, as of July 2, as of kagabi ha, second day pa lang, mga nag-avail na 153,347 members.
1: Wow.
13: Po.
1: Wow.
13: At ang ano, total po, ang estimated refundable amount ng mga nag-apply na to ay 2.5 billion pesos na po.
1: Teka, teka. 100, as of July 2 pa lang yan,
13: 153? Yes, 9
1: p.m. po, kagabi. Kagabi, July 2.
13: 153,347.
1: Ilan po? Kagabi. Ilan yung nag-avail? 100? Ilan?
13: 153,000. Yes, sir.
1: Tapos, kaya ang equivalent nun in peso?
13: 2.5 billion.
1: Wow.
13: Worth of refund.
1: Asahan nyo po.
13: Ano po ang proseso po is, nako-compute na po yan, system na po talaga, we're very digital, automated, iba bank file po namin yan. When we say bank file, pre-prepare namin, it will be sent to your depository bank kung ano in-elect nyo, whether it's Land Bank or Union Bank.
1: Mm-hmm.
13: Actually, mabilis po, may mga nakita ko po sa social media, nag-upgrade daw sila ng umaga, sa hapon, natanggap na nila.
1: Wow, nice. Opo,
13: maaari pong mangyari yan, nice. Maaari naman the following day pa, nice. Minsan up to the third day. Kasi po hindi namin kontrolado din kung how soon your depository bank will credit.
1: Mm-hmm.
13: Yun lang po yung ano, hindi control ng GSIS. Oh. Pero kung pagpapadala lang ng bank file to the bank, mabilis po.
1: Uh-huh. So walang ano, bumagal lang dahil sa, bumagal yung online dahil sa dami nang nag-a-apply, sa dami nang nag-a-avail. O kasi may nakakarating sa akin na hindi sila makapasok, hindi sila maka-access. O kaya
13: pasensya na, our IT is really on top of it. Nakabantay po kaming lahat. Mm-hmm. Humihingi kami ng pangunawa kasi dinudumog naman po talaga.
1: Okay. All right. Pero halimbawa, curious lang ako, Vice President Bensalida. Tulad ko, halimbawa, hindi ako techie. Halimbawa, hindi ako techie, hindi ako marunong gumamit ng mga app. Pero GSIS member ako. Active member pa rin ako. Eh, takot akong gumamit ng social media, hindi ako marunong. Pwede ba ako mag-walk-in sa GSIS mismo o sa inyong mga regional outlets para mag-avail nitong balik program na ito?
13: Okay, ang availment po via touch. Ang advice ko po sa inyo, pwede po kayong pumunta sa branch at tuturuan nila kayo. Actually, meron po kaming tinatawag na Digital Business Center. Mm-hmm. Meron po doon mga tablets. Mm-hmm. So, online po talaga. Hindi po pwede yung over-the-counter. Wala na po yan. Okay? Mm-hmm. Mas matrabaho po kasi yan eh. So, kung talaga pong digitally challenged, maaari naman pong pumunta sa GSI and the nearest GSIS branch.
1: Mm-hmm.
13: At meron po tayong mga empleyado doon na tutulong sa inyo kung anong gagawin using your smartphone or kung wala yung smartphone doon po sa aming mga tablets na available po sa aming Digital Business Center.
1: Eh kasi kaya ko natanong yan, lalo na yung mga pensioners natin, ano, Vice President Bensalida, lalo na yung mga senior citizens natin na talagang hindi naman masyadong inabot yung digital technology na nagagamit natin ngayon. So, pwede silang pumunta. Pero hindi over the counter. Digital hindi, transaction
13: hindi
1: pa rin.
13: Hindi na over the counter, sir. Kasi nga sabi nga natin, kaya ang bilis actually ng processing ng GSIS is because everything is automated.
1: Yun. Okay.
13: Yun.
1: So wala pa bang ano? Wala pa bang Balikinhawa Program 3?
13: Wag muna, sir. October 13 pa po ito.
1: Okay.
13: Pero ano po, meron pa po akong gustong sabihin lang. Kasi
1: sige po. Go ahead. Opo.
13: Nakaka-problema daw minsan sa facial authentication. Kasi po kasama yan eh. When you apply, kasama dun sa ano, i-authenticate na ikaw talaga yung nag-a-apply. Alam niyo po, para po sa protection actually ng ating mga miyembro ang facial authentication.
1: Mm-hmm.
13: Kasi kung wala po yan, paano po kung may ibang nakahawak na inyong cellphone at nag-apply, di po ba?
1: Mm-hmm.
13: So gusto naman namin, talagang decision nyo yan, inisip nyo na, okay, I will avail of this. So dapat po, ayun, mag-comply lang tayo. Minsan daw na kasi natatagalan dun sa facial authentication.
1: Mm-hmm.
13: Pero protection po yan ng ating mga miyembro when they avail.
1: Ayun, okay. Sige po, pero may mga huling paalala pa po bakit additional na information by Special Pinsalita kasi ang dami kong mga kasamahan dito, hawak-hawak na yung mga cellphone nila.
13: Okay, madali naman po. Kung hawak nyo ang inyong telepono, pumunta tayo sa GSIS Touch app. I-check na po natin kung alin doon sa mga loans natin ang eligible. Maaring hindi lahat, maaring lahat. At ano po, mag-decide tayo kung i-avail ko ba lahat ngayon, isang bagsak, or kalahati lang, or depende, di ba, sa ating pangangailangan. Tapos hanggang October 31, available po ang programang ito, and it will be directly credited to your bank account. And pinakahuli, yung nabanggit kanina, wala po talaga tong interest, walang penalty na ipapataw para sa mga nag-avail. Palalawigin lang po ang pagbabayad, syempre, ng loan katumbas ng ilang buwan ninyong na-refund. Kung ang na-refund lang po, may mga cases po tayo, tatlong buwan din yung i-extend ng inyong ano, period to pay your loan. So, yun po. And para po sa mga ano, details, marami

0: 4747. Madali pong tandaan. Okay, so yun po, sana po, this is a very good program. Wala pong ano dito, walang hidden na cost or fee. Ang kailangan lang po ay isipin natin kung ia-avail nyo ngayon na ba or later pa. We have until October 31. Yun lang po, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Senior Vice President ng Luzon Group ng GSIS, Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sa oras sa pinakaloob at sa mahalagang impormasyon tungkol po dito sa Balik Ginhawa 2 program ng GSIS. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po.
0: Maginhawang araw, maginhawang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig, Sir Ray.
1: Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating edisyon ng programang Global na Tayo. Good news ha, para sa ating mga government employees, active at pensionadong mga government members. Ano po? Itong Balik Ginhawa program 2 ng GSIS. Walang ano ah, walang anong tawag, walang interest. Oh, walang interest ah dito sa loan na to. At it's very flexible. Pwede kang mamili doon sa mga loan na active loans na gusto mong isa ilalim sa moratorium. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, depende. Depende sa iyo. At depende kung qualified ka doon sa mga napili mo. So, kung talaga nangangailangan po kayo ng financial assistance, immediate assistance, pwede nyo silipin itong Balik Ginhawa Program 2 ng GSIS. Punta lang kayo sa kanilang GSIS Facebook page at sa mga numbers na binanggit ni Vice President Buensalida. Okay, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin mula Lunes hanggang Biyernes dito sa programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa ating production side, kasama natin sa araw na ito ang ating executive producer si Ms. Drizel Nanyong, of course katuwang din natin si Ms. Stephanie Vicente. Sa master control, kasama natin si Milo Junela, katuwang din niya si Susan Aison. Sa wirecast, of course kasama natin si Hero. And syempre, nagbibigay pugay din tayo kay Justin. Although, Justin has left the building. to reach out further sa kanyang career. Good luck, Justin. And hope to see you soon. At syempre, kasama na rin natin yung bago nating katuwang, si JP. And of course, ang iba pa nating mga kasamahan, lalo sa Voice of America, sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave facilities. Ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Antabayanan ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang ating English Service Program. Maghahatid sa inyo dyan si Mr. Leo Magpayo sa pamamagitan ng programang Dateline Malacanang. Muli po, maraming salamat. Have a nice day.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

para sa música. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: First in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdaan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo.
5: Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
8: World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
20: Di papahuli
21: sa mahahalaga kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
39: And Capital 104.

0: 101.3 Colab.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
14: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communications Service. Ako po si Jel Miranda.
15: At ako po naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani.
14: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45 to 49. At dahil po sa ilang technical adjustments, ang Radio Pilipinas Radio Publiko ay pansamantala munang mapakikinggan sa 104.3 FM simula po yan sa Lunes, July 6. Mapapanood nyo pa rin po kami live dito sa Radio Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ninyo ang mas malinaw at mas pinaigting o mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilit at pagtitiwala. Magandang araw, magandang hapon, Onin.
15: Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
16: Balitang DMW.
14: Patuloy ang hakbang ng Department of Migrant Workers upang mapagaan ang proseso ng paglilisensya at mas palakasin ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Nagsagawa ng dialogo ang DMW kasama ang mga recruitment agency sa Central Office sa Mandaluyong City. Pinangunahan ni Undersecretary Darlene Pajarito, tinalakay sa pulong ang mga mungkahing pagbabago sa dokumentaryong requirements, checklist, proseso at timeline ng pag-i-issue at pag-renew ng lisensya ng mga ahensya. Layunin itong masiguro ang epesyente at makatarungang sistema alinsunod sa mandato ng DMW sa ilalim ng Republic Act No. 11641. Malugod namang tinanggap ng mga recruitment agencies ang dialogo bilang pagkakataon upang mapalakas ang integridad at pagiging epesyente ng licensing system.
15: Sa iba pang balita, mas pinagtibay ng Pilipinas at Indonesia ang kanilang ugnayan para sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Tinanggap ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang araw na study visit mula sa Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers or KP2MI sa Central Office ng DMW sa Mandaluyong City. Pinangunahan niya ni D. Yayan Ernuyerdadin. Nakipagpulong ang delegasyon ng Indonesia para sa mga opisyal ng DMW para magbahagi ng best practices sa pangangalaga ng mga migranteng manggagawa, partikular sa paglaban sa illegal recruitment at human trafficking. Tilakay din ang labor migration governance, mga welfare programs at reintegration initiatives para mas mapabuti ang suporta sa mga manggagawa sa buong kanilang employment journey. Ayon sa datos nito, March 2026, umabot sa 39,926 land-based OFWs ang na-deploy sa Indonesia, kabilang ang 4,691 newly hired at 35,235 rehired workers. Pinakamalaking occupational group dito ang mga guro sa universidad at higher education.
14: Samantala, magkatuwang na isinulong ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang two-day 2026 Migrant Workers Health Summit sa Quezon City. Sa pagtutulungan ng DMW, kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, OFW Hospital at DOH, maging ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, inilapit sa ating mga bagong bayani at kanilang pamilya ang libreng health services at iba pang serbisyo. Ang naturang summit ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pangalagaan ang kalusugan, kapakanan at kinabukasan ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya. Layunin ng pagtitipon na mas mapalapit ang mga serbisyong medikal, kabilang ang risk assessment, cancer screening, vaccination, at mental health support upang matiyak na ang ating mga OFW ay may sapat na proteksyon at gabay sa kanilang paglalakbay bilang mga bagong bayani ng bayan. Ang tema ngayong taon, Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan, ay naglalayong palakasin at paghusayin ang kalusugan ng mga OFWs.
15: Balitang DMW pa rin, dalawang umunang illegal recruiter ang naaresto sa entrapment operation na isinagawa ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasabay nito, ipinatupad ang Closure Order No. 24 na nagresulta sa pagpapasara ng opisina ng Venantia Consultancy Pty. Ltd., Venantia International Manpower Incorporated. Kinilala ang mga naresto na sina Jomaline Baya Fisher at Glydel Suyo na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa illegal recruitment. Ayon sa salaysay ng mga biktima, siningil umano sila na mahigit 300,000 pesos bilang processing fee kapalit ng pangakong trabaho sa Poland bilang factory worker at welder. Sa verifikasyon ng DMW, lumabas na sina Fisher at Suyon ay recruitment officers ng isang lisensyadong recruitment agency, ngunit hindi ng Venantia Consultancy Pty. Ltd., Venantia International Manpower Incorporated. Wala rin aprobado ng job order para sa Poland ang naturang ahensya at wala rin itong kakulang permit mula sa DMW upang magsagawa ng recruitment activities. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Dumako tayo sa Kagapay Mo sa DMW.
16: Kagapay Mo, Kagapay Mo sa DMW.
14: Isa sa mga layunin ng Department of Migrant Workers ay ang tiyaking may maayos na oportunidad ang ating mga OFW, hindi lamang sa ibang bansa, kundi maging sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, isang makabuluhang pakikipagtulungan sa pagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel manufacturer sa bansa at ng Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng programang ito, daang-daang overseas Filipino workers ang nabigyan ng pagkakataong makabalik at makapagtrabaho dito sa Pilipinas bilang bahagi ng reintegration efforts ng pamahalaan. Narito ang aking special report.
17: Mula sa pagiging manggagawa sa Ibayong Dagat, mahigit 100 OFWs na ang bahagi ng lumalawak na industriya ng bakal dito sa bansa sa pamamagitan ng Steel Asia Manufacturing Corporation, kumpanyang nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga OFW na magpatuloy ng buhay dito sa Pilipinas.
18: Sa loob ng mahabang panahon, naging normal para sa mga Pilipino ang mga ibang bansa para mabuhay. Na tila ba kailangan munang umalis bago magkaroon ng pagkakataong umasenso? Pero paano kung may dahilan na para manatili? Paano kung ang karanasang minsang inialay sa ibang bansa ay maaari nang ialay sa sariling bayan? Ngayon, unti-unting binabago ng mahigit 100 OFW ang direksyon ng kanilang buhay. Sa halip na muling mga ibang bansa, pinili nilang manatili. At dito sa Steel Asia Manufacturing Corporation, ang pinakamalaking steel producer sa Pilipinas, muli nilang binubuo, hindi lamang bakal, kundi pati mga panahong nawala sa kanilang pamilya.
19: Una-una po, ma'am, napakalaking karangalan po sa amin. Kahit sa edad kong ito, nabigyan pa ako ng pagkakataon ng Steel Asia. Kaya parang legacy na namin po ito.
20: Unang-una po, parang hindi nga ako makapaniwala. So, yung know-how namin noon is may-apply namin dito ngayon.
18: Ilan lamang sila sa mga OFW na may dekadang karanasan sa pagpapatakbo ng malalaking industrial facility sa gitnang silangan. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng pagtatrabaho sa ibang bansa, aminado ang maraming OFW na ang pinakamabigat na responsibilidad ay kung paano patuloy na matutustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw.
20: Yung una yung pinakamahirap, yung first 3 years ko roon, talagang struggle ako. Napaglalabanan ko lang yun.
21: Yung hamon is, masustain mo yung ano ng pamilya. Baga, mabigyan mo ng komportable buhay, magkaroon ng sariling negosyo.
1: Sa kabila nga ng malakas na tunog ng mga makina,

0: plus experience ko sa aluminum smelter, gamit na gamit ko po yun dito, Magsa, dito sa Stelisia.
1: Kaya nga, thank you, Stelisia, talaga, dahil talagang binigyan kami ng daan para makapagtrabaho. Masaya din.
2: Ayon naman sa Steel Asia Manufacturing Corporation, malaki ang natutulong ng karanasan at disiplina ng mga dating OFW sa pagpapalakas ng operasyon ng kumpanya, lalo na ngayong naghahanda ang planta para sa mas malawak pang produksyon sa pagbukas ng kauna-unahang steel sections mill sa bansa.
3: We are very happy that there's a lot of Filipino migrants or workers that are returning to the Philippines. So learning curve, mababawasan. I think there's a lot of Filipino will come back to join Steel Asia.
2: Para naman sa kanilang mga kapwa OFW, nais nilang maging patunay na may pag-asa pa rin makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pamahalaan at pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga nagbabalik ng manggagawang Pilipino, unti-unti ring nabubuo ang pag-asang hindi na kailangang mangibang bansa para lamang maitawid ang pangangailangan ng pamilya.
4: Para sa mga returning OFWs, hindi mo na kailangang mag-abroad pala eh. Kung dito sa Pilipinas ay meron tayong mga ganitong planta na nag-offer pagkakataon para sa atin.
0: Sa mga kapwa po OFW nga ngayon, nandun pa sa labas, hindi din mahiya. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na mag-apply kayo sa mga kumpanya, may mga kumpanya tatanggap sa inyo dito sa Pilipinas.
1: Kung sa tingin ninyo na pwede na kayong umuwi, mas masarap nandito sa sariling bayan.
2: Habang patuloy na umiikot ang makina ng industriya, kasabay din itong binubuo ang mas matatag na buhay para sa mga Pilipinong minsang ng ibang bansa. Ngunit ngayon piniling muling mangarap dito sa Pilipinas. Dahil sa bawat pagbabalik ng OFW, may panibagong kwento ng pagbangon at mas matibay na pag-asa para sa bayan.
5: Mula dito sa Batangas, ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
6: Kasama natin ngayon mula sa Steel Asia Manufacturing Corporation, Sir Prospero Repolona, Chief Project Officer, Steel Asia Manufacturing Corporation. Magandang araw po, Sir Pros.
7: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pala si Prospero Repolona. Just nickname ko po is Pros.
8: Pros, yes. Yes. Oh. All right, Sir Pros, di ba? Yeah. Mula dun sa video na pinakita natin yung ating special report, talagang pinuntahan natin yan sa Batangas at nakakatuwa yung ating mga nakapakinig dyan. But Steel Asia is known as one of the country's leading steel manufacturers nga dito sa ating bansa. Ano-ano po ba yung mga career opportunities na maaaring pasukan ng mga returning OFWs? But before that, siguro briefly, tell us about Steel Asia.
7: Yeah, Steel Asia is one of the biggest producer of steel bars. Yung tawagin natin sa Tagalog, kabilya, in Asia, not only in the Philippines. Ano? We have a capacity of 2.5 million to 3 million tons per year of rebars. So, right now, we don't have steel plant in the Philippines. Tawagin natin steel plant. Steel Asia, we are very lucky na mayroon Steel Asia. No?
6: Mm-hmm.
7: Kasi Steel Asia now is starting to put up the heavy section, this light section mill, medium section mill in Lemery, then putting another plant in Candelaria, the heavy section mill, then the wire rod mill also in Concepcion Tarlac, and another two, melting shop in Cebu and Davao. So, because of this, we need a lot of talents for steel plants. Kailangan natin na para mapadali ang pagpatakbo ng planta, we need a lot of experienced people, lalong-lalo ng mga OFW.
8: So ano-ano yung mga trabaho na pwede nilang pasukan sa Steel Asia?
7: Sa ngayon, we need a lot of expert in automation, electrical engineers, electrical technician, mechanical technician, mechanical engineers, refractory engineers, mga chemical engineers also, at saka mga skilled sa trabaho ng steel workers.
8: Yes.

0: Kasi sa ngayon, we are planning to commission the section mill in Lemery this coming November.
1: Mm-hmm.
0: So, masyado tayong lucky. We already have expert from abroad, no?
1: Yes.
0: Which can help us to shorten the learning curve,
1: mm-hmm.
0: to operate the plant at a very short time. No? Mm-hmm.
1: At sanay na kasi sila, di ba?
0: Meron mm-hmm. po tayong sa ngayon, 14 specialists from Arab Emirates and from Saudi Arabia also mm-hmm. that works with the same company. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda po rito, yung pinatakbo nilang planta sa ibang bansa
2: yeah.
0: ay katulad ng katulad nitong tinatayo natin sa Lemery.
1: Mm-hmm.
0: Isa rin po ang supplier, which is a German-Italian supplier, which is SMS. Then the same also the products they produce in Saudi Arabia and United Emirates. So we are very lucky with this, ano, with this balikbayans, ano.
2: Tama po. Mm-hmm. At talagang ang Steel Asia mula po Luzon, Visayas at Mindanao, meron po kayong planta,
1: yes.
2: natayo na po yan dyan.
0: Opo.
2: Di po ba? At ang katuwang po ninyo sa pagtatayo niyan, ang mga overseas Filipino workers, ano ba sir yung kasanayan or qualifications ng karani yung mga hinaharap nyo sa mga aplikante, lalo na po yung mga galing sa ibang bansa?
0: Actually, we need only the expertise. Ano?
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Hindi kailangan engineers ka or what.
2: Mm-hmm.
0: Bastang skilled ka with experience at least 5 years in steel manufacturing. Nangangailangan po ang Steel Asia.
1: Mm-hmm.
0: Ako din po ay isang OFW for 15 years.
1: Mm-hmm.
0: Before joining Steel Asia, I was the plant manager of Malaysia Steel mm-hmm. for almost 8 years. Then lumipat po ako sa Saudi Arabia
2: mm-hmm.
0: as operations manager of one of the pangalawang pinakamalaking steel plant sa Saudi Arabia. Then I transferred to Yemen for mm-hmm. 4 years or 6 years to run also a new steel plants.
2: Mm-hmm.
0: Kaya I'm very lucky with Steel Asia nung tinawagan nila ako in 2009 to join them. No?
1: Mm-hmm.
0: Actually, it's November 2008 but I joined the company February 2009.
2: Mm-hmm.
0: So I'm very happy because during that time, I'm alone.
2: Tama po.
0: Malungkot po pag nag-iisa ka.
2: Mm-hmm.
0: Although, ano po ako, family status, I can bring my family
2: mm-hmm.
0: sa Malaysia, Saudi Arabia, okay, but in Yemen,
1: yeah.
0: hindi.
2: Bawal.
0: Hindi, pwede po,
2: pwede, pero
0: walang school na mm-hmm. medyo pwede sa mga anak ko.
1: Okay. Sir Pros, nabanggit nyo talagang ang kinakailangan ng Steel Asia, basically talaga, is yung mga skilled workers na yung may kasanayan na, sinasabi nyo nga, para at least mabuwasan yung learning curve. Eh.
2: Mm.
1: Pero in terms of Steel Asia talaga, nagko-conduct ba kayo ng mga, let's say, training or career development program para naman at least dun sa mga bagong empleyado na hindi ganun katindi yung kanilang experience o kasanayan?
0: Yes. Actually, we have our own academy, Steel Asia Academy.
1: Mm-mm-mm.
0: Ito po ay nakabase sa, nagkaroon kami ng tie-up with a German company, Baristal, ano? So, we put up this school mm-hmm. in Batangas also. So, aside from that, we are sending also overseas.
1: All right.
0: A lot of Steel Asia, ano, no?
2: Mm-hmm.
0: Nagpapadala po ang kumpanya sa Germany, sa Italy, kung saan-saan bansa para ma-hone ang skill nila.
1: Mm-hmm.
0: Mabait ang Steel Asia sa training sa abroad.
1: Oo.
2: Okay po.
1: And so, then, mula doon sa academy, ina-adapt na sila as employee?
0: Yes po.
1: Alright. Oh, yes.
2: So, ibig sabihin, sir, pag nag-aaral sila, nag-training sa Steel Asia
1: Academy
2: ay eventually, dire-diretso na yan para mapasok sila sa trabaho.
1: Pwede.
2: Of course. Mm-hmm. Alright. Sir, magbubukas pa ba yung mga bagong section ng mills ng Steel Asia? Ano po yung maaasahan ng publiko mula po sa expansion na ito? At gaano po karaming bagong trabaho ang inaasahan yung malika para sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga returning OFWs?
0: Yeah, itong Lemery Works natin, which is the first medium section mill in the Philippines,
1: mm-hmm.
0: ang nakikita po natin dito is 30,000 jobs, ano? Direct and indirect.
2: Mm-hmm.
1: Right.
0: Ang makikreate nitong
1: bagong planta.
0: Lemery Works na ito.
2: Mm-hmm.
0: Ganun din po, papunta na tayo sa, in 3 years time, I think we have already the heavy section.
2: Mm-hmm.
0: Available na po ang land doon. So we awarded already itong planta na to. So we're planning to start this one very soon also. pag napaandar na po natin itong dalawa na to, heavy section at saka medium section, ibig sabihin parang mayroon na tayong tumatawag na steel plant sa Pilipinas. Kasi rebars alone, hindi mo pwedeng tawagin na steel factory.
1: Ah, ganun pala yun.
0: Steel manufacturing plant.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Kailangan meron kang heavy section, meron kang medium section, meron ka pong wire rod. So, ganun po.
2: Okay. So, sa may, sa may 100 empleyado, mga
1: sa
2: overseas Filipino workers, sir, na nakuha po ninyo, madaradagan pa ba yan, sir?
0: Patuloy po, patuloy po.
1: Actually, sabi nyo ngayon 30,000 eh, tama ba sir?
0: 30,000 direct and indirect.
2: Oh, okay.
0: Pero madadagdagan po, pero sa planta lang siguro mga 300 to plus.
1: Mm-hmm.
0: Pag nag-three shift na tayo, siyempre dagdag pa to. Ang tingin ko marami tayong makukuha pa rin sa Middle East. Sa plantang ito.
1: At least mapabalik nila, mababalik natin dito sa ating bansa, di ba, sir? Pero ikaw nga, katulad mo, bilang dating OFW, ano yung masasabi mo doon sa mga kapwa mo OFW na nag-aalinlangan, umuwi dito sa atin dahil ika nga nila, baka walang opportunity for them?
0: Marami po, maraming opportunity. Actually, naghahanap talaga kami ng mga skilled, ano? Kasi kulang na kulang pa ang skill sa steel plant.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kulang maano sa ibang sector kung ano. Kami sa steel plant, we are still hiring a lot of expert to help us build this incoming mga expansion namin.
2: Alright.
1: Pero ano ba yung difference? Kasi di ba sabi nyo, pwedeng yung mga nasa Middle East, di ba? Pero kung dito ba manggagaling sa bansa natin, ano yung difference ng kanilang...
0: Mahaba po ang proseso.
1: Kasi
0: steel plant is not easy, ano? To be an expert, you need at least 10 years.
1: 10 years.
0: To 10 years experience, actual experience. Kasi ako kahit na I'm a degree holder in mechanical engineering, hindi ako kaagad naging manager or supervisor. Nagmula ako sa nag-welding, nag-cutting, then hands-on ako bago ako naging ganito po.
2: Tama po.
0: Talagang
2: pinagsikapan niyo, sir, ang pagkatrabaho para talaga mapatunayan ang inyong worth sa inyong kumpanyang pinagkatrabuhan.
0: Yes po, ganun po.
2: Tama po.
0: Ganun po.
2: Pero sir, sa inyo po ba nalaw, paano ba nakatutulong inyong pagbabalik ng mga skilled workers po natin, lalong-lalo na yung mga OFW, sa paglago ng industriya at ekonomiya ng ating bansa?
0: Ito sa amin, sa sa steel plant, yung talent nila, makakatulong, mapabilis. Sabi ko nga, to normalize the plant. Kasi instead of hiring a foreigner, normally, kasi pag nagtayo ka ng isang planta, may matinatawag na cold commissioning. After installing all the machines, then we have the hot commissioning. Normally, you need a lot of expert for this, na hindi naman natin mahanap lahat sa Pilipinas. Lahat to from the machine supplier, they will send at least 20 or 30 people technician, engineers and technician to run your plant. But sa pagkakaroon natin ng mga expert galing sa ibang bansa tulad nitong mga
1: kasama
0: natin ngayon, ito makakatulong to train the local people to transfer their technical know-how. So side by side na to eh. Para bang, kaya nga sila, tinatabihan na namin ng mga kabataan ngayon.
2: Tama po.
0: Nung galing sa academy, nakatabi na sa kanila ngayon.
1: Yes po.
0: Sila naman, just parang coaching at the same time, hands-on also.
2: Wow.
1: Mag-share naman sila.
0: Of course, this is good also kasi actually, akala nila wala na.
1: Apo.
0: So, kasi may edad na rin tayo, no?
2: Tama po.
0: Ngayon, Steel Asia is there always,
1: So, wala bang age limit with Steel Asia?
0: No. As long as
1: kaya pa nila
0: expertise,
2: Tama.
1: Alright. Sir Pros, baka may mensahe ka para sa ating mga OFWs na baka gusto din nila maging bahagi ng Steel Asia. And any messages din in behalf of Steel Asia sa DMW naman sa inisyatiba na ito na talagang tulungan yung ating mga kababayan na makabalik dito sa ating bansa.
0: Yeah. Maraming salamat sa DMW, yung nagkaroon natin ng MOU,
1: Apo.
0: At least makikita ng Steel Asia admin namin at HR yung database nyo, kung sino-sino man nagsiuwing OFW. Malaking tulong po ito. So yung mga nasa naman, masasabi ko nasa ibang bansa pa, pare-parehas kami, ako 15 years din nagtiis, hindi madali mag-isa, na malayo ang pamilya mo, napakahirap po. So dito, lalo na sa steel plant ngayon, Steel Asia is starting to build its steel industry of the Philippines.
2: Mm-hmm.
0: So we need a lot of talents. Kailangan po natin technician, hindi naman engineers lahat yun. Ang mm-hmm. steel plant, not run by all engineers.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ito mga skilled workers. Ano. So, nananawagan ako, nandito po kami, ang Steel Asia, still hiring highly technical people para tulungan kami sa pagtayo nitong mga bagong project ng Steel Asia.
2: Maraming salamat po, Sir Prospero Repolona, ang Chief Project Officer ng Steel Asia Manufacturing Corporation. Sir, baka meron pa kayong babatiin.
1: Baka may gusto kong batiin, sir. Shout out.
2: Nasa inyo ng pagkakataon.
0: Binabati ko buong Steel Asia at saka lalo-lalo na ang boss namin, si Boss Ben Yao. Ano?
1: Yes, nakatutok sa atin ngayon.
0: Salamat sa pagbibigay sa aming pagkakataong mga OFW. Kasi 2009 pa ako with Steel Asia.
2: Mm-hmm. Yes, sir.
0: So, I'm very lucky with Steel Asia. Ito, maraming salamat.
2: Ayan.
1: Thank you so much, Sir Pro.
2: Maraming salamat po, Sir Pro. Sa aming buong pagbabalik, makasama naman natin ang mag-amang dating OFW na kasalukuyan nagtatrabaho sa Steel Asia Manufacturing Corporation. Diyan lang kayo magbabalik, God, ang tahanan ng OFW.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Doctors on board.
5: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
4: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
5: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
4: Doctors on board.
6: Doctors on board.
4: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Nagbabalik. Ayan, totoo na to. Nagbabalik ang tahanan ng OFW. At sa pagkakataong ito, kasama naman natin ang magamang dating OFW na ngayon ay kasama sa higit 100 OFW na nagtatrabaho po sa Steel Asia.
2: Kasama po natin si Ginoong Arnold De Leon, Guide and Roll Shop Assembly Supervisor, at si Archie De Leon, Straightening Machine Operator. Magandang araw po sa inyo, sir.
1: Hello po. Sabay talaga sila. Okay. So bago po kayo naging bahagi ng Steel Asia, kwentuhan nyo kami siguro na mabilis na mabilis. Ilang taon ba kayong OFW at saan bansa po kayo nagtrabaho?
10: Bago po kami naging bahagi ng Steel Asia po, kami po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho po sa Gitnang Silangan.
2: Mm-hmm.
10: Unang-una po ay sa bansang Saudi Arabia at saka sa bansang Bahrain po.
1: Mm-hmm.
10: Na humigit kumulang nasa 20 taon po.
2: 20 taon.
1: Years. Ikaw po. And then okay. Si Archie, kailan?
11: Ako po ay nagtrabaho sa Bahrain Solve Steel.
1: Oo.
11: For 7.5 years.
1: So sumunod ka sa tatay mo?
11: Sumunod.
1: Oo. Idol mo talaga si tatay. Pero bakit same? I mean, pareho kayong industriya.
10: Nagkaroon po kasi ako ng pagkakataon po na bilang ranking file po doon.
1: Mm-hmm.
10: Pwede po kami kumuha po ng mga relatives, lalo talat mga anak po,
1: mm-hmm.
10: upang makasama po namin doon. At hindi naman po bawal lang magka-anak po sa...
1: Magka-anak po.
2: Alright. Ano po yung pinakamalaking hamon po ninyo na inyong hinarap habang nagtatrabaho kayo bilang OFW?
6: Para sa akin po, ang alam ko pong naranasan kong malaking hamon sa amin po dun yung may i-discriminate ka ng mismo mga national, hindi lang po ng mismo mga national ng bansang pinaglilingkuran mo, kundi pati ng mga katulad mong dayuhan din po. Na minamaliit po nila yung para bang sa eskwelahan po, pasang awa po ba na nakapunta ka roon, na minamaliit po nila yung kakayahan mo, na para bang hindi mo sila kayang pantayan sa larangan ng opo.
2: Hindi mo kasi maraming mga Pilipino rin doon sa pinagtatrabaho po ninyo. Paano na kapag
1: kumbaga nadidiscriminate
2: tama po ng ibang mga nasyon ang ating po mga kaubayan o kayo mismo?
6: Sa ano kasi ng mga ibang mga dayuhan din po doon. Ang alam po nila mas marunong po sila sa atin. Yun po ang ano. Pero hindi po yung naging hadlang po sa amin. Hindi po yung naging balakid sa amin para tumuloy po kami at ipakita sa kanila na yung kaya po nila ay kaya din po namin.
1: So pinatunayan nyo.
6: Pinatunayan po namin na at kaya at mas nahigitan pa po namin. Tama.
1: Wow, oh, yun ang talaga importante, di ba? Tsaka tayo mga Pilipino, ano tayo eh, palaban tayo, di ba? Pero kung tama naman. Opo. And then, nakailan taong ka na rin tatay, and then kinuha mo na si Archie.
6: Nang makalampas na po ako ng mahigit 10 taon po, nang inilipat po ako sa bansang Bahrain po na sister company lang naman po ng pinanggalingan ko sa Saudi. Doon po ako nagkaroon ng pagkakataon sa kanya na makuha na po siya.
1: Right. And then, yung pagdidesisyon naman na bumalik na dito sa bansa Onin, paano naman po kayo nag-decide na talagang, syempre 20 years, ang tagal din
6: po. Yung nag-decision po ako, sa puso at isipan ko, sapat na po yung kulang-kulang 20 taon po lahat na malayo sa piling ng
2: pamilya
6: ko, mga mahal ko sa buhay. Nag-decision po ako na panahon na rin po para umuwi na ako. Yung mga shortcomings ko po, pagkukulang ko sa pamilya ko, mapunuan ko naman. At ganun din po, sa awa't tulong ng Diyos, makapag-umpisa ng konting pagkakitaan po. Nakapiling ko po sila.
2: Okay. Ikaw, Archie, paano mo hinandal yung ganung pagkakataon, ganung sitwasyon?
11: That time kasi, sir, yung sitwasyon na yun is nawalan kami ng trabaho dahil nga sa COVID-19. Nasama kami sa mga Pilipino na nakauwi. So, at that time, yung company namin, binigyan nila kami ng 3 years extension sa visa to look for new job sa abroad. But at that time, since lahat ng industrial plant during COVID is naka-close, at halos lahat naman nagpa-uwi ng mga tao.
2: Tama.
11: Eh wala din bilang lalaki kasi mahirap maghanap ng trabaho ang lalaki during that time. So, hindi ako makahanap ng trabaho noon. But meron na lang akong 2 linggo na natitira sa visa ko. So, I decided to go home to be with my son and my family. That time, yung opportunity na yun, ginawa ko para makapagtayo ng munting bahay namin ng anak ko, pamilya ko, tsaka makapagnegosyo na din ng kakaunti lang na para sa amin.
2: Alright. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun para tumigil kagad sa pagtatrabaho. Ang hinanap nila, reintegration.
1: Correct.
2: Ano at paano nyo natanggap ang oportunidad na makapagtrabaho sa Steel Asia?
6: Sa pamamagitan po ng dating mabait at mabuting kaibigan sa katauhan po ng ni Ginoong Prospero Repolona po. Na dati ko pong nakasama po ng matagal na panahon din.
2: Na po.
1: So si Sir Pros din.
6: Opo, sa kanyang recommendation.
1: Pero sabay na po ba kayo na employee o kayo muna?
6: Nauna po ako. Okay. Pagkatapos po ng mga ilang buwan, doon ko po sinabihan ng anak ko na itry, subukan mo muna rito. Magpahinga ka muna dahil gusto po niyang lobas po uli ng bansa. Sabi ko, magpahinga ka muna, maganda rito, hindi kita yayayain kung ikakasama mo rito. Sabi ko po,
1: so magpahinga habang nagtatrabaho.
2: Pero hindi kasi syempre.
1: Magpahinga muna bilang OFW kasi yun.
2: Oo, kasi galing siyang abroad, di ba? Alam mo naman ang mga kababayan natin, minsan pahinga ang hinahanap sa mahabang panahon ng pagkatrabaho. At pagbalik dito sa ating bansa, may reintegration, di ba? Gusto magkaroon ng karagdagang pagkakitaan. Para naman sa ganun, patuloy sila sa pagkatrabaho.
1: Correct.
2: At
1: pero kamusta po yung experience ninyo na working together pa rin kayo, pero sa Steel Asia na dito na sa ating bansa?
6: Awat tulong po.
1: Maganda.
6: Nasa isang awat tulong po, isang karangalan po na mapabilin sa Steel Asia po. Isang mabuting kapalaran. Walang talo, laging panalo at may kinabukasan po.
1: Mm-hmm. Archie.
11: Maganda naman ho yung experience namin sa Steel Asia, ma'am, since sa pangalawang beses ko na ito magtrabaho dito sa Pilipinas. At least hindi siya kagaya ng pagtatrabaho sa Middle East na kasama yung lungkot.
2: Tama.
11: Kasi
1: malayo.
11: Malayo. At least dito, nasa Pilipinas ka lang, at home ka, nararamdaman mo yung kasi ang Steel Asia parang pamilya din yung touring nila sa'yo.
2: Tama.
11: At the same time, binigyan nila kami ng opportunity na makapagtrabaho sa malapit at malapit sa pamilya namin.
2: Mm-hmm.
11: Para during kung mayroong mga kailangan, mga birthday, holiday na magkakataon makauwi.
1: Madali na.
11: Madali lang kami makauwi.
2: Tama. Talagang pinakamaganda yan sapagkat kahit na paano ay nagiging maganda at magaan sa pakiramdam. Yung alam mo malapit ka lang sa pamilya mo.
1: Yes.
2: Paano, sir, nakatulong ang inyong karanasan bilang
12: scholar sa pamamagitan ng iba't ibang interactive activities at group sessions? Naniniwala naman ang OWA na bukod sa tinatanggap nilang educational assistance, mahalaga ding mabigyan ang mga anak ng OFW ng tamang kaalaman, suporta at mga oportunidad upang sila ay lumaking responsable, digitally aware at handa sa kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, Maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw

0: ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
1: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Usapang budget natin.
10: Ito na
9: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-isandaan at 19 na episode ngayong ika-3 po ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang aming pagbahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
12: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula po dito sa Usapang Budget Natin. Sabay tayo dun.
11: Ano ba? At welcome po dito.
12: Mula at welcome po dito sa...
11: Naghihintay ako ng welcome.
12: Welcome tayo dito, Budget Peeps, no?
11: Okay, sige.
12: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
11: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre po, mga kabudget tips, no, dahil po sa ilang mga technical adjustments, ang Radyo Pilipinas po, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan ninyo sa 104.3 FM. Simula po yan sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. At sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid po ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala.
12: Ayan, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
11: Yes.
12: Kaya ngayong Hulyo po, ipinagdiriwang po natin ang buwan ng nutrisyon. Ito po ay isang paalala na ang tamang pagkain at malusog na pamumuhay ay pundasyon ng isang produktibo at masiglang mamamayan. Ngunit sa panahon nga ng tumataas na gastusin, paano nga ba natin, Eric, mapapanatiling abot-kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino?
11: Yan ang aabangan natin. At upang mas mapalalim pa yung talakayan natin, makakasama natin mamaya ang kinatawan mula sa National Nutrition Council, si Nutrition Officer 3 Maria Cincha. Anong pangalan nito pala? Sorry, nag-iba pala tayo ng guest na siya yung magbabahagi ng mahalagang impormasyon, praktikal na payo at mga programa ng pamahalaan upang maisulong ang wastong nutrisyon para sa lahat.
12: Yan ay si Ma'am Queenie Amosco de Jesus, ang nutrition officer ng kanilang konsehyo.
11: Abangan natin mamaya yan. At bago ang lahat, magbalitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News.
10: Usapang budget natin, Budget News.
11: 16 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial endorsement ng updated Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 sa Malacañang Palace noong 26 ng Hunyo 2026 na isa pong mahalagang hakbang ng administrasyon upang higit pang palakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala sa paggamit po ng pondo ng bayan. Bilang gabay po ng pamahalaan sa modernisasyon ng public financial management, inilatag po sa updated roadmap ang mga pangunahing reformang magtitiyak na ang bawat pisong ipinagkakatiwala ng taong bayan ay nagagamit po ng maayos at may tunay na pakinabang sa bawat Pilipino. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Pangulong Marcos na hindi sapat na maipakita lamang kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ayon sa kanya, mas mahalagang maipakita ng bawat ahensya ng pamahalaan kung paano nito napabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay PBBM, hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasa publiko. Inilunsad din ng Department of Budget and Management sa pangunguna naman ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass. Ito po ang kauna-unahang digital platform kung saan mas madali pong ma-access at masubaybayan ng publiko ang paggamit ng pondo ng bayan. Ayon po kay Acting Secretary De Leon, ang dalawang mahalagang hakbang na ito ay nagpakita po ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin po ng mga institusyon ng pamahalaan, patibay ng tiwala ng publiko at maghatid po ng mas mabilis, mas bukas at mas mahusay na serbisyo para po sa bawat Pilipino. Dumalo rin po sa aktibidad ng mga miyembro ng gabinete, DBM senior officials at mga development partner bilang pagpapakita po ng kanilang suporta sa mga reformang magtitiyak na ang bawat piso sa kaban ng bayan ay mas mapapakinabangan ng bawat Pilipino.
12: Nakibahagi naman po sa pagpupulong si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph G. Recto kasama ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan noong 22 ng Hunyo 2026. Layo ng pulong na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act or GAA kasabay ng paghahanda para sa fiscal year 2027 national budget. Bilang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa national budget, patuloy po na isinusulong ng DBM ang mahusay na pamamahala sa pondo ng bayan at mas epesyenteng paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sa pagpupulong, binigyang diin Executive Secretary Recto ang kahalagahan ng maagap at mahusay na pagpapatupad ng 2026 national budget para matiyak na mabilis na naipaparating sa mga mamamayan ang mga programa at serbisyong kanilang kailangan habang pinaghahandaan ang pagbuo ng fiscal year 2027 national budget. Alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay din ang mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan at higit pang mapahusay ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Kabilang din sa mga tinalakay ang progreso ng mga uplift intervention ng pamahalaan at ang mga programang nagbibigay ng agarang suporta sa mga nangangailangang sektor.
11: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nagtipon po ang Public Financial Management Capacity Development o CAPDEB Task Team sa pangunguna po ng Department of Budget and Management para po talakayin ang implementasyon ng Reform Action Plan noong 30 ng Hunyo 2026. At upang magkaroon din po ng koordinasyon sa mga susunod na hakbang at inisyatiba po sa ilalim po ng updated PFM Reforms Roadmap. Nakiisa po sa aktibidad ang mga eksperto mula po sa Development Academy of the Philippines, Commission on Audit, Bureau of Local Government Finance, Government Procurement Policy Board Technical Support Office at Philippine Tax Academy. Bilang kinatawan po ni Undersecretary Gades Hope Libiran, binigyang din po ni DBM Assistant Secretary Diana C. Camacho Mercado ang kahalagahan po ng sama-samang pagkilos ng CAPDEB Task Team sa pagpapatibay po ng public financial management at pagpapahusay na rin po ng paghahatid ng serbisyong pangpubliko. Kasabay po ng pagbabahagi sa laging paalala po ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang tunay po na sukatan ng pamamahala ay hindi ang dami ng mga reformang inilulunsad kundi ang mga pagbabagong nararamdaman ng mamamayan. Hinikayat po ni Assistant Secretary Camacho Mercado ang mga kawani na magtulungan po at mag-isip ng hindi lamang sa kani-kanilang mga institusyon na kabatay. Muli ring pinagtibay ni DAP Acting President Leocadio S. Sebastian ang suporta po ng institusyon sa pagsusulong ng isang public financial management system na bukas, epesyente, makabago at tumutugon po sa pangangailangan ng bawat Pilipino.
12: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa del Rosario ang mahalagang papel ng digital governance sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa ginanap na 10th Convergence of Luzon ICT Champions Conference and Exhibition or CLICCO Next 2026 noong 20 ng Hunyo 2026 sa Naga City. Sa kanyang presentasyon, ibinahagi po ni Yusek Del Rosario ang pagsusulong ng DBM sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon sa paggamit ng makabagong teknolohiya po para matiyak ang mas responsive, accountable at participatory na Public Financial Management or PFM alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ni Yusek Sasa na mas magiging makubuluhan ang mga reformang technology-driven kapag katuwang ang iba't ibang sektor. Ibinahagi niya na ang mga flagship GovTech applications ng DBM, ang Open Budget Portal, Project Dime, Budget and Treasury Management System or BTMS, at ang blockchain-based document verification platform nito ay mga sistemang dinisenyo para siguraduhin makakalahok ang mga mamamayan at magiging isang practical na trust-building asset ang digitalization. Sa isang panel discussion kasama ang ibang ICT champions mula sa pamahalaan, international development organizations, civil society at private sector, isinulong din ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang higit pang mapaunlad ang digital ecosystem ng bansa. Sa aktibong pagsulong ng digital transformation at open governance, pinalalakas po ng DBM ang isang sound, innovative at inclusive fiscal management na direktang nagpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino.
11: 24 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Para po sa panghuling balita ngayong hapong ito, nakibahagi po ang Department of Budget and Management Regional Office 7 sa pagdiriwang po na Anti-Red Tape Authority o ARTA sa 2024 Ease of Doing Business Month sa pamamagitan po ng iba't ibang aktibidad, kabilang po ang mga information session na ginanap po noong Mayo 5 at Hunyo 4, 2026 upang matiyak ang kahusayan at pagkakaroon po ng tumatalimang pamamahala sa rehiyon. Sa ilalim po ng pamumuno ni OIC Regional Director Maricor Bacchial, tinalakay ng mga opisyal at kawani ng DBM Region 7 ang mga inisyatibang magpapabilis po ng mga proseso nito. Mga operational concerns

0: Pangunahan po ni OIC Regional Director Bakyal at OIC Assistant Regional Director Zara Leigh Ranile ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na kawanin ng DBM RO7. Mga lingkod bayan na patuloy na nagpapamalas ng kahusayan sa paglilingkod sa taong bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita para po sa ating budget news.
1: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
10: The
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, Eric, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
14: Ayan. Baka may babatiin ka yung birthday, yung kaibigan, birthday mo, kaibigan, kaibigan birthday mo. Birthday ng kaibigan mo noong nakaraan.
13: Oo nga pala, no. Noong July 1, batiin ko lang ng happy birthday sa aking matagal ng kaibigan, no. Almost 15 years din kami magkaibigan kay Ate Julia Olimpo. Siya rin yung maid of honor ko nung kasal. Tapos kahapon naman, si Angel Marceliana, happy birthday sa'yo. At ngayong araw naman, sinaselebrate naman namin ang 9 years,
14: Anniversary
13: ng aking jowa.
14: Akala kong babatiin.
13: Yun na yun.
14: Akala kong babatiin mo si Tyrone.
13: At si Tyrone, ngayong araw ba yun? Ikaw na bumati.
14: Ikaw na lang.
13: Happy birthday din syempre sa ating butihing kawanin ng gobyerno.
14: Wow!
13: Tyrone Chang.
14: Ayan, happy birthday sa iyo, Mr. Chang.
13: At binabati ko rin pala yung pinsan ko, Fire Officer Christine Aldea.
14: Ako, babatiin din pala ako ngayon. Happy birthday kay Boss Danny Mapagmahal ng Trodak. Ayan, at syempre po ang pagbati mula po sa natatanging hatesun ng bayan na may birthday din po nung July 1.
13: Ano ulit yung hatesun?
14: <May hatesun? laughs>
13: Ano ulit yung hatesun?
14: Hayaan mo na yon. At syempre, kahapon happy birthday din sa kaibigan ko, Imelda Abigail, mula po sa Davao. Ayan, si Abby.
13: Ayun, ang daming nagbe-birthday ngayong July,
14: sino
13: no?
14: Sino pa ba? Sino pa ba may mga magbe-birthday pa? At sa mga nagpapabati, hello sa'yo, Ryan,

0: Rago, hello sa'yo pare. Yan.
1: Ayun. Budget bits dito sa usapang budget natin, no. Layunin namin na laging may paliwanag ng simple ang mga konseptong mahirap maintindihan ng publiko, lalo na po pagdating sa pondo ng bayan.
0: At syempre, kaya naman mga budget tips, may bago po tayong aabangan dito sa usapang
1: exciting
0: budget natin. No? Para po sa unang episode ng AS, alamin kay Sec Kim, ipapaliwanag po ni Department of Budget and Management, Acting Secretary at former UP Diliman Professor Kim Robert C. De Leon, ang iba't ibang bahagi po ng budget cycle at kung paano binabalangkas, pinopondohan at pinapatupad po ang national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Alam ba ninyo kung paano binabalangkas ang national budget ng ating bansa? Sa dami ng prioridad na kailangang tugunan gamit ang limited resources. Mahalagang maplano at mapamahalaan ng maayos ang pondo ng bayan. Sa kontekstong ito, mahalaga ang Public Financial Management o PFM cycle. Ito ang sistema ng pamahalaan sa pamamahala ng financial resources mula sa planning at budgeting hanggang cash management, reporting at audit. Sa video na ito, magpo-focus tayo sa national budget cycle o ang proseso ng pagpaplano, pagbuo, pagpapatibay, pagpapatupad at pagsusuri ng pambansang budget upang matiyak na maayos at responsable ang paggamit ng pondo ng bayan. Mahalagang tandaan na ang proseso ng budgeting ay nagsisimula sa masusing planning at malinaw na priority setting. Dito inaangkla ang pagbuo ng programs, activities, and projects o tinatawag na PAPs ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga ito ay direktang sumusuporta sa direksyong itinakda ng pamahalaan. Ang mga itinakdang prioridad na ito ay nagiging batayan ng ehekutibo sa pangunguna ng Department of Budget and Management sa paghahanda ng pambansang budget. Paano nga ba binubuo ang pambansang budget? Ang ating national budget cycle ay mayroong apat na phases. At ito ang sumusunod. Una, ang budget preparation, kung saan inihahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng DBM ang kanilang budget proposal batay sa mga prioridad at pangangailangan ng publiko. Ikalawa, ang budget legislation o authorization. Dito, sinusuri at inaaprubahan ng Philippine Congress ang panukalang budget bago ito maging General Appropriations Act o GAA. Ikatlo naman ang budget execution, kung saan aktwal na ginagamit ng mga ahensya ang inaprubahang pondo upang maipatupad ang mga programa, proyekto at serbisyong para sa mamamayan. At ikaapat, budget accountability. Sa yugtong ito, tinitiyak sa pamamagitan ng pag-uulat, pagsusuri at pag-audit na tama at naaayon sa batas ang paggamit ng pondo ng bayan. Itong apat na yugtong ito ay magkakaugnay at madalas na sabay-sabay na nagaganap sa loob ng isang fiscal year. Sa mga susunod nating videos, ating tatalakayin at iisa-isahin ang mga phases ng National Budget Cycle. At yan po ang 4 phases ng National Budget Cycle. Ito po si DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Till the next time, Budget Peeps!
1: Yun o! Ayan na tunghayan po ninyo ang unang episode po ng AS. Maraming salamat po kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon sa pagpapaliwanag. No, ayan na po yung mga aabangan po ninyo weekly po sa ating pong usapang budget natin. No? Straight from the budget chief itself. Yes. Ayan. Tara! Let's ask! Alamin ang ganda, kay no? Sec Kim.
2: Ayun. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Pre-TV po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Afford a Box. At syempre, dahil po sa ilang technical adjustments, budget peeps, no, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko po ay pansamantala po munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin po kami sa live streaming, ng live streaming po sa Radyo Pilipinas social media pages at sa aming pong pagbabalik sa 738 kHz. Asahan po ang mas malinaw, mas pinaigting po na paghahatid po ng mga balita at impormasyon at serbisyo publiko. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At syempre, kami rin po ay napapanood sa Radyo Pilipinas website via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gladys Hope Libiran.
2: Ayon sa Matala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget page.
1: Tama ka dyan, Pao. Oras na para sa ating
2: Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Nako, Eric, sabi nga natin kanina, usapang nutrition tayo ngayong
1: sinabi natin.
2: Nutrition Month. Sinabi natin yun. Kasi nga, Nutrition Month. At alam mo ba kung bakit July ipinagdiriwang ang Nutrition Month?
1: Hindi ko alam eh. Bakit ba?
2: Kasi ang Tagalog daw ng vegetable ay July.
1: Talaga ba?
2: Tumawa ka naman.
1: Wait lang, inisip ko pa kasi July, gulay pala.
2: Parang
1: yun.
2: Parang tumatawa
1: no?
2: Yung
1: vegetable. Nakakatawa ba? Ah, hindi ko, ewan ko.
2: Matet, tumawa ka.
1: Oh, yeah, at live via Zoom, Zoom, pakila Zoom. Pakilala mo yung guest natin.
2: Live via Zoom, magandang hapon po sa'yo. National Nutrition Council, Nutrition Officer, si Ma'am Queenie.
1: Hello po, Ma'am Queenie. Kumusta po kayo?
2: Ma'am Queenie Amosco de Jesus ng National Nutrition Council. Kamusta po kayo, ma'am?
4: Magandang hapon, Miss Pao and Sir Eric, at Happy Nutrition Month sa lahat ng
2: Happy
4: tagapakinig ng inyong programa.
1: Ma'am, natawa po ba kayo dun sa joke niya,
2: Miss
1: Pao?
2: Sige naman, pagbigyan nyo na ako.
4: Opo.
1: Ah, talaga?
4: Matagal na pong joke yun.
1: Oo,
4: no?
1: Ma'am, kasi alam.
4: In-explain
2: hindi ako naniniwala. Hindi mo alam.
1: Totoo ba? Hindi nga. Hindi ko, ngayon ko lang nga naisip na July. Ah, okay. Okay. Sige na nga. Ano ba? Ma'am Queenie, ano, bago po tayo magsimula, pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at syempre po sa lahat din po ng mga nanonood sa atin yung mandato po ng National Nutrition Council at syempre ano po yung mga katuwang po niyang partner agencies na nagpapatubad po ng mga programa nito.
4: Ayan, so marami pong salamat sa pag-impida sa NNC sa inyong programa, no. Ang National Nutrition Council ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagbuo ng mga polisiya at pagko-coordinate ng mga programang may kinalaman sa nutrisyon ng bawat Pilipino. Ang nutrisyon po, taliwas sa madalas nating naiisip, no, ay hindi lamang nakatuon sa pagkain, no. Marami tayong tinitingnan na factors kung bakit hindi nakakakuha ng sapat at masustansyang pagkain ng mga Pilipino. So kasama na dyan yung pagkakaroon ng sapat na trabaho, budget ng pamilya, edukasyon at iba pa. Kaya katuwang ng National Nutrition Council ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOH, Department of Agriculture, DepEd, DSWD, DILG, DOST, at of course, ang Department of Budget and Management. Pati na rin ang ating mga lokal na pamahalaan, civil society organization, development partners, at pribadong sektor. Ang pagpapabuti po sa nutrisyon ng bawat Pilipino ay responsibilidad nating lahat.
2: Ayun. Ma'am Queenie, no, isa po sa mga pinakaabalang ahensya ang inyong konseyo, ang National Nutrition Council. Pwede nyo po bang maibahagi sa amin kung ano po yung mga flagship programs or pangunahing programa at initiatives po ng NNC sa pagtugon po ng kagutuman tsaka sa lahat na rin po ng anyo ng malnutrition sa bansa?
4: Okay. So, ang National Nutrition Council po ang nangunguna sa pagpapatupad at pag-i-implement ng Philippine Plan of Action for Nutrition. So ito yung roadmap ng ating bansa para mapabuti ang kalagayan ng nutrisyon ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. So ilan lang po sa mga isinusulong ng NNC ang Food Fortification Program kung saan dinadagdagan ng vitamins or mineral ang mga produktong gaya ng harina, asin, sugar, mantika, at bigas, no? Nandiyan din ang ating salt iodization program kung saan in-encourage natin ang salt industry na magdagdag ng iodine sa kanilang mga produktong asin. Ang NNC din ang country coordinator ng Scaling Up Nutrition o SUN Movement, no? So ito ay isang multi-stakeholder platform na nagsusulong ng mas matibay na pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor pagdating sa kalusugan at nutrition. Mahalaga din ang role ng NMC sa nutrition in emergencies kasi hindi po dapat humihinto ang pangangalaga sa nutrition kahit na may crisis. So, tinitiyak natin sa programang ito na yung mga buntis, sanggol at iba pang vulnerable groups ay may sapat at masustansyang pagkain kahit sa oras ng sakuna. And lastly, meron din po tayong Tuto Kainan Dietary Supplementation Program kung saan nagbibigay tayo ng karagdagang pagkain sa mga buntis na nutritionally at risk at mga batang kulang ang timbang na may edad 6 to 23 months old. So ito po yung mga programa, ilan sa mga programa at inisyatibo ng NMC pagdating sa pagpapabuti ng nutrition.
1: Ma'am Queenie, meron din po kayong programa no, na tinatawag po na Barangay Nutrition Scholar o BNS program. No? Maaari po ba ninyong ipaliwanag yung mahalagang papel po ng isang Barangay Nutrition Scholar sa komunidad at paano po sila nakatutulong sa pagpapabuti po ng kalagayang pangkalusugan at nutrition po ng mga pamilya?
4: Alam niyo, Sir Eric, ang mga Barangay Nutrition Scholar ay itinuturing nating modern heroes kasi yes, sila po ay mga community volunteers na nagtataguyod ng mabuting nutrisyon sa kanilang mm-hmm. barangay at direktang nakikipag-ugnayan sa bawat pamilya ng isang barangay. Mm-hmm. So ang NMC po ang oversee ng implementation ng Presidential Decree 1569 o yung pag-assign po ng Barangay Nutrition Scholar sa bawat barangay, no? Kailangan natin ng BNS kasi sila po yung katuwang natin sa pagpapalapit at pagsisiguro na yung mga programa ng pamahalaan mm-hmm. ay nakakaabot sa bawat pamilyang Pilipino. So sila po yung tumutulong sa mga magulang paano pakakainin ng isang bata. Sila po yung madalas nating makitang may daladalang mga height board, weighing scale at nagko-conduct ng pagtitimbang at growth monitoring sa mga bata. Tumutulong din po sila sa pagtukoy ng mga batang may malnutrisyon at nangangailangan ng agarang attention. So in short, sila po yung mga naniniguro na mai-implement yung ating programa hanggang sa kasuluk-sulukang barangay ng Pilipinas.
2: Ayun, Ma'am Queenie, no, ito pong Barangay Nutrition Scholar, ano po dapat kailangan po ba ano siya registered nutritionist? Sa inyo rin po ba dapat ito mag-apply bago niyo i-deploy sa iba't ibang barangay?
4: Okay. Yung mga Barangay Nutrition Scholar, since sila po ay volunteer workers, hindi naman po sila kailangan na registered nutritionist dietitian. So basta sila po ay nakatapos ng elementary, tapos sila po ay committed, dedicated na tumulong sa kanilang barangay at may maayos na kalusugan.
2: Pwede
4: sila
2: na
4: po ay pwede na, oo. Mm-hmm. Pero hindi po NMC ang nagde-deploy sa kanila. Ang nagde-deploy po sa kanila ay ang kanilang local government mm-hmm. unit, no? So sila po naniniguro na bawat barangay merong BNS.
2: Mm-hmm. Ayun. Siyempre po sa kada barangay, no? Paano po natutukoy kung ang isang bata ay isang malnourished? Ano, may mga indicators po bang ginagamit ang NMC sa pagtukoy po ng kanilang timbang?
4: Yes po, opo. Sa barangay level, natutukoy po kung sino yung mga malnourished, no, sa pamamagitan ng Operation Timbang Plus o mas kilala po as OPT Plus. Mm-hmm. Ito ay taunang pagsukat ng timbang at tangkad ng lahat ng batang may edad 0 hanggang 59 months old sa bawat barangay. Mm. So, layunin po nito na malaman sino yung mga batang kulang sa nutrition, sino yung mga labis naman ang timbang, at makita ang kabuuang kalagayan ng nutrition sa isang komunidad. Mm. So, meron tayong mga indicators na ginagamit, no, para makita kung ah, itong batang to ay underweight, ito ay stunted, ito ay overweight or obese, etc. No? So, meron tayong ginagamit na weight for height, length for age, weight for age, at iba pa.
2: Gaano po, ma'am, kasama ito, din po sa gaano po ito minomonitor? Gaano po kadalas yung minomonitor yung timbang?
4: Ah, okay. So, ito pong operation timbang ay ginagawa every year. Pero para po sa mga batang 6 months, 1 year pababa, sila po yung twice a year. I think quarterly sila tinitingnan. Tapos, yung mga 2 years old pataas, sila naman po yung semestral na tinitimbang.
1: Para po sa mga kababayan natin, Ma'am Quino, no, napakahalaga po nito. No? Kasi syempre, dito po nasusukat talaga yung mga kasi minsan di ba nakikita natin, halimbawa may bata, ang akala natin sa kanya, eh normal lang, yun pala. Kahit mukha siyang normal, eh malnourished na pala siya. So sana sa mga kababayan natin, mga magulang, mga nanay, na ano, importanteng makipag-ugnayan sila sa kanilang mga barangay kung may mga ganitong mga isinasagawa ang ating pamahalaan.
4: I agree po, Sir Eric. And hopefully po, mas maging open yung mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak sa health center. Yung iba po kasi natatakot, no? Akala nila, kasi yung height board po minsan, ayaw po nilang nilalagay yung mga bata doon kasi mukha siyang kabaong daw, no? May mga ganun silang perception and hindi naman natin maiiwasan yun. Pero siguro kailangan ng taga maintindihan ng mga magulang na para yun sa kalusugan, para yun sa nutrisyon ng kanilang mga anak.
1: At siguro dapat linawin na rin natin ano ba yung konsepto ng overweight at obesity, no?
4: Ayun. Actually, kapag sinasabi po kasing malnutrition, laging naiisip ng mga tao na, ay, kulang, kakulangan sa timbang. Pero pag sinabi kasi nating malnourish ang isang bata, pwede din kasing ang kahulugan nun ay overweight yung bata, no? So, pag sinabi nating overweight, mataas yung timbang kesa sa nararapat para sa kanyang tangkad. Pag obese naman ay sobrang kalabisan ng taba sa katawan, no? So, sa mga adults na susukat yan gamit ang body mass index or BMI, tanda lang po natin na kapag sinabi nating malnourished in general, hindi po ibig sabihin nun na nakulang ang timbang. Maaring sobra o kaya naman kulang sa micronutrients gaya ng iron, no? Doon po natin ipapasok yung konsepto ng iron deficiency anemia, iodine deficiency disorder. So, hopefully, maging malinaw po yan sa ating mga magulang.
2: Ayun, Ma'am Queenie. Ah, sa susunod ko pong tanong, no, kamakailan po ay inanunsyo po ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 ang malaking pagtaas ng child stunting sa bansa. Ayon po sa kanila, no, Ma'am, tumaas po ng 25% ang bilang ng mga mag-aaral na bansot para sa kanilang edad dahil sa chronic malnutrition. Ano po yung, ang nasabi pong pagtaas ng bilang, ang pinaka unang pagtaas ng bilang sa loob ng isang dekada. Ano po yung mga hakbang ng NNC? Kung ano po yung ginawa po ng NNC para makatulong po sa paglutas nito?
4: Ayan. So, tama yun, no, na nakakalungkot dahil ilang taon na tayong nakakakita ng pagbaba sa child stunting indicator sa ating bansa. Pero, according sa DOSC-FNRI, from 21% naging 25% yung stunted na 0 to 5 years old sa ating bansa, no? So alarming yon dahil ang stunting ay indicator ng chronic malnutrition. Ibig sabihin, itong batang to, matagal na siyang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain, kakulangan sa tamang pag-aalaga, to the point na hindi siya lumalaki ng maayos, no? Hindi tama yung kanyang development kung ikukumpara sa mga standards, no? So para dyan, tuloy-tuloy pa rin yung pagsusulong ng National Nutrition Council ng ating programa para sa first 1,000 days of life, no? Pag sinabi natin first 1,000 days, ito yung panahon kung kailan nabuntis si nanay hanggang maging 2 years old yung isang bata. Critical yung panahon na to kasi dito nabubuo yung brain o yung utak ng isang bata. And kapag hindi natin naibigay lahat ng kailangan niya sa panahon na to at umuntong siya ng 2 years old, mahirap nang habulin yung delay na nangyari sa kanyang development. So, patuloy po yung pagbabahagi natin ng kaalaman tungkol sa tamang pagkain at wastong nutrition sa mga bata sa pagbibigay ng IEC materials. Mm-hmm. Nandyan din po yung paghihikayat natin sa mga local government units na tuloy-tuloy nilang sukatin ang timbang at tangkad para maagang matukoy kung sino yung mga batang may problema sa nutrition at mabigyan sila ng agarang tulong. Mm-hmm. Nandyan din po yung pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang masama ang mga programang pang-nutrition sa kanilang mga plano. Kasi kung wala rin naman sa plano nila ang nutrition, mahihirapan tayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Yun po.
1: Kumbaga dapat pinapaalam din natin kung meron ba tayong mga problema o yung mga anak may mga problema para mas nalalaman din natin.
2: Dapat
1: para
2: ipaalam.
1: Mas ma-actionan. So ito para naman, Ma'am Kini, naalala ko kasi diba ng mga kabataan, yung mga nag-aaral pa lang tayo, tuwing nutrition month kasi, may mga contest halimbawa ng paggawa ng
2: mga costume,
1: moto, mga ganun.
2: Moto, costume, o,
1: mga ganun mga na, pagkain diba? ng gulay upang buhay mo humaba ang buhay, parang ganun. So,
2: nakakamiss yun, no?
1: Ngayon naman po, Ma'am Kini, ano po ba yung tema ng nutrition month natin, ng pagdiriwang ng nutrition month? At syempre po, ano yung mga programa at na pwedeng abangan ng ating mga kababayan at pwedeng salihan nila?
4: Ayan. Opo, nakakamiss nga yung mga ganong pakulo sa school, yung mga poster sa
1: making,
4: parade, no? Yung nakasuot sila ng mga gulay. Ayan. Opo. So, sa taon na to, ang ating tema po for 2026 Nutrition Month ay Nutrition at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Mm. So, naglalayon po ito na mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa koneksyon ng pangangalaga ng kalikasan at pagkakaroon ng sapat na pagkain. Mm. So, noong July 1, nagkaroon tayo ng National Launching Activity sa Dumaguete City. Mm. At sa susunod na linggo ay magkakaroon po ng regional launching activity sa buong bansa. Mm-hmm. So, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na sumali sa mga pa-contest, no? Mm-hmm. Sa mga launching activities ng inyong mga LGUs. Mm-hmm. Meron din po tayong mga public webinars at forum na ila-live stream sa National Nutrition Council Facebook page. Mm-hmm. So, antabayanan lang po ng ating mga kababayan yung announcement sa NNC FB page, no? Mm-hmm. I hope lalo na po sa mga estudyante, sa ating mga professionals na sumali po kayo, no, dito sa ating mga webinar kasi napaka-interesting po ng connection ng environment, climate change, saka nutrition. Ay,
1: maganda yung
4: ang ating local goal.
1: Maganda yung tema kasi di ba yung anong sabi? Yung pagkakaugnay ng kalikasan.
2: Hindi lang tungkol sa nutrition.
1: O nutrition. Kasi kalikasan, saan ba tayo kumukuha na ng mga nakakain natin, ng mga halimbawa, mga panani, mga gulay,
2: mga food systems natin.
1: Kumbaga yung pinanggagalingan, kalikasan, yung mga isda sa dagat naman. So, napakahalaga na may kaugnayan talaga yung dalawang yun dahil kung wala yung mga yun, wala tayong kakainin.
2: Tama. Kaya importante ang magandang at malinis na kalikasan.
1: Yan.
2: Pero Ma'am Queenie, no, sayang kulang na tayo sa oras. Maganda sana yung usapan natin. Pero ito na lang po, no, dahil usapang budget po ito. Marami rin po sa ating tagapakinig ang naghahanap po ng mga practical na paraan para po mapanatiling masustansya yung mga pagkain ng pamilya, lalo na po ng mga bata nang hindi po lumalagpas sa budget. Meron po ba kayong maipapayo sa kanila? Maaarin po ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga abot kaya po pero masustansyang pagkain?
4: Ayan, so atin pong inaanyayahan ang mga ating tagapakinig na magkaroon ng sarili nilang food gardens dahil mabibigyan sila nito ng libreng mapagkukuhaan ng masustansyang ingredients. Pwede po tayong makahingi ng mga libreng buto mula sa Bureau of Plant Industry o sa mga lokal na agriculture offices ng inyong mga local government units. Mahalaga din po ang pagpaplano ng ating kakainin kasi kapag planado ang lulutuin, mas madali po yung ipasok sa ating budget, no? Kapag hindi kasi natin napaplano kung anong kakainin ng pamilya, mas napapabili tayo ng mga sangkap na hindi natin kailangan,
2: mga biglaan,
4: hindi nauubos, at maaaring masira lamang.
1: Or lalo na ngayon, Ma'am Kaini, puro na lang sila ano yung mga tao, puro mga o-order na lang sila ng pagkain nila ng fast food, di ba?
4: Yes, opo. Kaya dyan ko din po ipapasok yung kahalagahan ng paggamit ng fresh ingredients, no? As much as possible, subukan po nating maglaan ng oras sa pagluluto at gumamit tayo ng mga fresh ingredients kasi bukod sa mura yan at masustansya, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayang magsasaka. Opo.
1: Pero ito, Ma'am Queenie, no, habol lang, no? Siyempre may mga para po sa mga magulang natin, may mga anak kasi na may na tinatawag na picky eater.
2: Tama.
1: Ano po yung practical niyong mapapayo dun sa mga nanay at napapakain po sa kanilang mga anak na medyo maarte?
2: Oh, may mga gano'n naman talaga, Eric.
4: Namimili ng pagkain. Oo. So ganito pong pagkakataon, napakahalaga na ano, mahaba yung pasensya natin, no? Tsaka very creative tayo sa pagpapakain ng ating anak. Ang unang-unang payo po natin is huwag silang pilitin kumain ng pagkain na ayaw nila kasi ayaw nating maging traumatic yung experience ng bata pagdating sa pagkain na yon. Kasi tayo, ang naaalala natin ng bata tayo ay either good bad spirit. Oops.
1: Naku, no.
2: Nawala po si Ma'am Queenie.
4: Ayun. Maging... Hello?
1: Nawawala po.
4: Ayan. Okay. Sorry.
2: Okay na po, Ma'am.
4: So maging
2: okay
4: mapagpasensya po tayo. Ayan. Maging mapagpasensya po tayo tsaka maglaan tayo ng oras sa pagkain, no? Ituro natin sa mga bata kung ano yung masusustansyang pagkain at bigyan natin sila ng oras na maka-develop ng masayang experience doon sa mga gulay at prutas. So, lagi nating gawing learning session ang bawat kainan. So, I think yun po yung best way kapag picky eater yung ating mga anak at maturuan sila ng positive behavior pagdating sa masusustansyang pagkain.
1: Okay.
2: Ayan, Ma'am Queenie, no. Bilang panghuli po, no, ano po yung gusto nyong mensahe na pwedeng maipaabot sa ating mga tagapakinig na para hikayatin po sila na gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pumumuhay ang tamang nutrisyon? Ano po yung inyong mensahe po?
4: Para po sa ating Nutrition Month ngayong taon, inaanyayahan po ng NNC ang lahat na isabuhay ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kapag inalagaan natin ang ating kalikasan, mas mapapangalagaan din natin ang pinagkukuhaan natin ng pagkain. At mas masisiguro natin sapat at ligtas ang mga pagkain para sa bawat Pilipino.
1: Yun. Maria Queenie Amosco de Jesus, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po ninyo.
2: Thank you so much,
1: ma'am. Good luck po sa lahat po ng mga programa po ninyo ngayong Nutrition Month.
2: Maraming salamat.
1: At maraming salamat po at bago ang lahat, happy birthday pala sa aking kaibigan.
2: Hindi mo talaga kinalimutan.
1: Hindi pa talaga natatapos, no? Judith Tarayo, maraming salamat sa iyo, Ate Judith, sa laging pagsuporta, no? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po may napulot kayong aral, syempre sa ating pong topic ngayon, lalong-lalo na ngayong buwan ng nutrisyon.
2: Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impila ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa Facebook page ni Undersecretary Gades Hope Libido.
1: At tabayanan po ninyo susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libido, ako po si Eric Bocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 na nga po. Hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Ayan, kaalaman mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
9: Is it a yes or a no?
10: Are you anti or pro?
9: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
10: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
9: Pag-usapan natin yan sa
10: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
9: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
11: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
12: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
11: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
13: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Pilipinas at Canada, kapwa nanindigan na dapat palakasin pa ang kooperasyon pagdating sa pagsusulong ng international law at rules-based international order. Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinuturing na strategic partnership, apat na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, pinagtibay. Ombudsman, kinasuhan na ng plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Mga pamilya at kinatawan ng mga biktima ng war on drugs muling dumulog sa Korte Suprema matapos ang halos isang dekada. At iba't ibang murang bilihin handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang gagawin ng pamahalaan sa harap ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
3: Kasunod niyan, iginiit ng Pangulo na mahalagang mapalakas ang bilateral at multilateral partnerships ng Pilipinas sa harap ng iba't ibang hamon sa mundo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Sa joint press con kasama si Prime Minister Mark Carney, natanong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagiging upper middle income na bansa ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sumasalamin ito sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para
5: ilabag sa Presidential Decree No. 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo ng isang public official. Base sa ex parte application para sa precautionary hold departure order ng Office of the Ombudsman laban kay Mark

0: Marcoleta sa Sandigan Bayan, nakatanggap si Marcoleta ng kabuuang 75 million pesos. Unang natanggap ni Marcoleta ang 30 million pesos mula kay Defensor noong January 6, 2025, habang January 8, 25 million pesos mula naman kay Joseph Espiritu at January 9, 20 million pesos naman mula kay Aristotel Viray. Nairapol ang kasong plunder sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, habang 4th, 6th at 1st Division naman ang hahawak sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 kung saan tatlong counts ang kinakaharap ni Marcoleta. Habang tigi-isang count naman ang paglabag sa Presidential Decree No. 46 ang kinakaharap ni na Defensor, Espiritu at Viray. Sa inilabas na payag ng Office of the Ombudsman, binigyang din ito na oras na gamiting rason ng utang na loob para ipaliwanag ang hindi dinikleran 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta, ito ay hindi na utang na loob. Paliwanag ng ahensya, binanggit ni Marcoleta ang utang na loob sa isa sa kanyang mga admission o pag-amin. Ayon sa Office of the Ombudsman, ito ang rason kung bakit may batas kaugnay ng plunder at bribery. Dagdag ng ahensya, inamin mismo ni Marcoleta na natanggap niya ang naturang pera. Sa programa ni Marcoleta noong Nobyembre, sinabi niya na may mga rason siya kung bakit hindi niya idineklara ang mga natanggap na pera. Base sa ex parte application ng Office of the Ombudsman para sa PhD o laban kanila Marcoleta, umabot ang halos isang taon bago pa nakapagbayad ng donor's tax payment, kung saan December 15 nagbayad si Espiritu at Viray, habang December 17 naman si Defensor. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi naging madali o kanilang ginusto ito, pero base sa kanilang nakalap na ebidensya, hindi idineklara ang natanggap na 75 million pesos. Kaugnay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa EDSA at Kalaunan sa Liwasang Bonifacio matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Lunes na iahain nila ang kaso laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Marcoleta kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Una lang sinabi ni Marcoleta sa rally sa EDSA na handa siyang magpakulong. Anya, walang problema kung siya ay maaresto. Git naman ni Remulla na walang selective justice kaugnay nito at hindi niya iniutos na imbestigan si Marcoleta. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Sinibak na sa pwesto ang pulis na bigong ipagtanggol ang isang motorista sa gitna ng komosyon noong nangyari ang kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Ito ay matapos punain ni Senador Rafi Tulfo ang tila'y pagkampi ng pulis sa mga rallyista imbes na sa motorista. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
2: Tao ka nga, huwag ka nang sasalita. Gusto mo bang mamatay?
3: Duro at banta sa buhay. Ito ang inabot ng motoristang ito matapos dumaan sa bahagi ng EDSA People Power Monument nitong nakarang araw kasabay sa isinasagawang bigla ang kilos protesta ng isang religious group.
4: Ano ba ito naglalaban ngayon? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas.
3: Ang kalbaryo ng motorista hindi pa natapos sa panduduro at pagbabanta sa buhay. Kinuha din kasi ang susi ng kanyang motorsiklo. Hindi malinaw ang pinagmula ng insidente. Sa kalagitnaan ng komosyon, makikita ang pagdating ng isang pulis. Nilapitan at kinausap nito ang rider. Ang ginawa ng pulis, tila hindi nagustuhan ni Senator Rafi Tulfo. Nakawawa na nga aniya ang motorista, pinagalitan pa ito ng pulis. Hirit tuloy ng senador, isa lang muli sa training ang pulis. Sabi ng Philippine National Police, nirelieve na ang pulis na nasa viral video.
5: The video was started na yung medyo natatakot na yung rider at a threat was issued. But we would also like to get the side ng participants nga why they did that. So everything will be taken into consideration, will be reviewed. And yung sa police po naman natin, hindi natin sinasabi na tama ang ginawa niya. Maybe may pagkukulang, but it will all come out after the investigation or the review has been completed.
3: Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, bahagi ito ng isinasagawa nilang investigasyon.
5: So ang primordial concern natin dito is the safety of everyone, most especially yung pong rider na medyo, how do you call this, yung medyo nasasalikop na, medyo napapalibutan na nung mga ano. Now, we would like to also get the side nung mga participants nung rally kung bakit ganito ang naging actuation nila sa rider. Hindi rin po ano, kasi putol to eh, di ba?
3: Kukunin ng PNP ang pahayag ng lahat ng sangkot, kabilang ang pulis, mga rally participant at ang motorcycle rider sa investigasyon para malaman ang buong pangyayari. Iginiit ng PNP na iginagalang nila ang mga pahayag ni Senator Tulfo

0: isa sa mga ito, inaulat ni RR Tubise.
1: Dadaan sa regular preliminary investigation ang 15 taong gulang na suspect sa Tacloban shooting incident. Ayon sa Department of Justice, nakapag-inquest na ang mga prosecutor kaugnay ng kaso. Pero dahil menor de edad ito, may mga legal safeguard pa rin susundin habang umuusad ang investigasyon.
2: 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development.
1: Ang 2 suspects sa pamamaril ay nasa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Region 8 habang patuloy ang pagtutok sa legal process at intervention measures. Kasabay nito, mas pinalalawak pa ng DOJ ang pagsusuri sa posibleng ugat ng ganitong mga insidente. Isa sa mga tinitignan ng kagawaran ang tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE na posibleng nag-uugat sa online networks na tumatarget sa mga kabataan. Ayon sa DOJ, may mga batas na maaaring gamitin sa ngayon pero hindi pa sapat ang kasalukuyang legal framework para tugunan ang lahat ng aspeto ng ganitong uri ng banta.
3: At napag-usapan kahapon, yung mga batas na tinitingnan natin, nandiyan yung Cybercrime Act, nandiyan yung RA 11930, no? Or yung Anti-OSAIC and CSAIM Law, at syempre nandiyan yung mga regular crimes sa Penal Code.
1: Pero para sa DOJ, mas magiging matibay ang tugon kung may batas na particular sa NVE. Dapat umunong malinaw sa batas kung ano ito, sino ang mangunguna sa pagtugon, at paano magtutulungan ang pamahalaan, paaralan, komunidad at online platforms.
3: Tingin namin dyan, dapat interagency body yan, no? Kasi yung ganitong ano, ganitong problema, hindi yan masusolusyonan lang ng law enforcement o ng social welfare o ng education, no? Dapat whole of government approach, if not a whole of nation approach.
1: Git ng DOJ, maaring transnational ang mga network na nasa likod ng NVE at online platforms ang ginagamit para makapang-recruit o makapang-manipula.
3: Dapat sa tingin namin mag-prioritize to. Dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para imbestigahan tong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular tayo sa problema.
1: Habang wala pa ang ganitong batas, sinasabi ng DOJ na makikipag-ugnayan ito sa Anti-Terrorism Council at iba pang ahensya para makabuo ng interim response. Pero nilinaw ng kagawaran, kailangan maging maingat ang pagtugon, lalo na kung mga menor de edad ang posibleng nasasangkot. RR Tubise para sa Bayan.
0: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver ng SUV na bumundol sa isang traffic enforcer. Yan ay kahit na sinente sana itong huminto. Ang insidente na nakuha na ng video at nag-viral sa social media. Narito ang ulat ni JM Thompson.
4: Habang sumisenya sa isang traffic enforcer na ito para ayusin ang trapiko sa isang kalsada sa Cebu City, abay maya-maya lamang ay makikitang dumiretso ang isang sasakyan kahit pa nasa harap nito ang traffic enforcer. Wala namang nagawa ang enforcer, buti na lamang at naigalaw niya ang kanyang katawan kaya hindi po mailalim sa sasakyan na dere-derecho lang ang andar. Agad inisyuhan ng Land Transportation Office ng show cause order ang driver ng SUV. Batay sa viral video na binerepika ng LTO, lumalabas na pinahinto ng enforcer ang sasakyan para tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa Escario Street, corner Osmeña Boulevard sa Cebu City. Huli sa footage na huminto naman ang puting SUV, pero matapos ang ilang segundo ay umabante agad ang sasakyan at tuluyang natumba ang enforcer. Kahit pabatid ng driver na nabangga ang enforcer, tuloy pa rin ito sa pagpapatakbo ng sasakyan. Dahil dito, pinatatawag ang driver na sangkot sa insidente na humarap sa tanggapan ng Operations Division ng LTO Region 7 para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa mga paglabag na improper person to operate a motor vehicle at reckless driving. Hindi ito pinalampas ni LTO Chief Marcos Lacanilaw dahil anya ang mga traffic enforcer ay dapat igalang dahil sa kanilang trabaho na nakatutulong sa kaayusan ng mga sasakyan sa kalsada. Giit niya, hindi dapat magdulot ng kahit anong panganib ang mga gumagamit ng kalsada.

0: sada sa mga taong nagpapanatili ng kaayusan nito. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng driver sa loob ng 90 days at inatasang isuko ito sa pagdinig. Sinigurado naman ng LTO na hindi sila titigil na ipatupad ang mga batas trapiko para sa kaligtasan ng mga motorista. Tinitiyak rin nila ang agarang aksyon sa mga motoristang nagpapakita ng irresponsibleng pag-uugali. JM Thompson para sa Bayan.
1: Sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa isang operasyon pa lang yan, dahil sa hiwalay na 2 pang operasyon, naabot naman sa mahigit 9 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam ng mga otoridad. Ang buong detalye sa ulat ni Israel Dumaulaw.
2: Umabot sa magit 100 milyong piso na halaga naman pinaghihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng 53rd Infantry Battalion at iba't ibang ahensya sa isinagawang anti-smuggling operations sa barangay White Beach, Pagadian City at barangay Punta Flecha, Pitogusam, Buangga del Sur noong Hunyo 29 ngayong taon. Narecover ng mga otoridad ang magit 1,000 karton ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo. Nakumpiska rin ang 1 wing van truck, 1 pump boat at 5 indigenous boats na pininiwala ang ginamit sa nasabing illegal na aktibidad. Kasama rin na narecover ang mga sasakyan at sasakyang pandagat na na-turnover na sa Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon, inventaryo at kaukulang legal na proseso. Samantala, umaabot sa mayigit 7 milyong piso ang halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na nakumpiska ng mga otoridad sa isang intelligence-driven operation sa Kulambugan, Lanao del Norte. Tinakaw man ng driver ng 1 wing van na lumusot sa checkpoint sa Iligan City. Subalit, agad itong naharang ng mga otoridad. Nakumpiska ang 190 ng mga master cases o katumbas ng 9,500 reams ng mga pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo. I-turn over sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. Sa hiwalay ng mga operasyon, nakumpiska rin ng mga otoridad mula sa 1004th Maneuver Company ang smuggled cigarette sa checkpoint operation sa Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon. Nasamsam sa operasyon ang ilang master cases at reams na may halagang mahigit 1 milyong piso. Ang pagpupuslit o smuggling ng mga sigarilyo ay paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Israel Dumaulaw para sa Bayan.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng lumang tulay sa Tabok City, Kalinga para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mas mapabilis ang biyahe ng mga sakyang dumaraan sa tulay. Sa ngayon ay mayroon lamang 1 lane sa tulay na may stop and go scheme dahil sa butas na bahagi ng tulay. Agad naman itong inaksyonan ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at inaasang matatapos bago at mas matibay na Aliog Bridge ngayong Oktubre. Ayon pa kay Dizon, dadagdagan pa mga tauhan at kagamitan para mas mabilis matapos ang konstruksyon ng tulay. Sinasabing halos 3 dekada itong hindi nadadaanan ng maayos dahil sa katandaan at hindi na ito ligtas daanan.
3: Itong bridge, 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakagayo. Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kaya talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Pinapadagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumigay.
4: Kusa kayo!
1: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa Senate rules ng Senate President ang mangunguna sa impeachment trial. Noong nakaraang buwan, nang unang maiulat na si Senator Francis Cheese Escudero ang isa sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding officer sa paglilitis. Pero agad na ni Gatchalian bilang Senate President na ito ay pag-uusapan pa ng mataas na kapulungan. Matatanda ang inamyendahan ng Gatchalian block ang impeachment rules ng Senado para mapayapang pumili ng ibang presiding officer para sa mga non-presidential trials. Sa selebrasyon ay 10th anniversary ng Arbitral Award ngayong buwan, iginit ng National Maritime Council na nagkaroon ng legal clarity ang Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Noong July 12, 2016, nang maipanalo ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China, kung saan wala umanong basehan ng 9 dashed lines sa buong South China Sea. Isang dekada matapos ang tagumpay na ito, nanindigan ang NMC na may epekto ang arbitral award sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea.
4: Yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang pulisiya. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito.
1: Inaasahang matatapos ay tinakdang target ang pagkumpleto sa Samal Island-Davao City Connector Bridge Project. Inang ulat ni Jay Tayanes.
5: Naaayon pa rin sa itinakdang schedule ang patuloy ng konstruksyon ng Davao-Samal Bridge ngayong buwan ng Hunyo ayon sa Department of Public Works and Highways 11. Nasa 61.334% na ang completion rate ng naturang tulay. Mas mataas ito ng 0.65% kumpara sa nakatagdang accomplishment rate na nasa 61.26%. Sa kasalukuyan, nakatuon na rin ang mga trabaho sa superstructure o sa itaas na bahagi ng tulay matapos makumpleto ang pag-install ng mga box girder. Upang mapabilis pa ang proyekto, halos 24/7 na ang operasyon sa lugar. Gayunman, kapag may matinding init ng panahon, may mga pagkakataong pansamantalang itinitigil ang trabaho para sa kaligtasan ng mga manggagawa.
6: A certain hours of the day na wala yung nagatrabaho because of the heat. So ang ato ang schedule yun dito sa trabaho starts at 6 a.m. to 11:30 a.m. and then resumes at 1:30 to 6 p.m. Okay, mo yun ang normal operating hours. But sa karon na daghan to og mga puding na ginabuhat, usay 24, most of the time 24/7 ang trabaho na to.
5: Inamin din ng DPWH 11 na posibleng bumagal ang trabaho sa naturang proyekto. Ito ay dahil sa usapin ng pondo. Nabatid na una lang humiling ang DPWH 11 ng 4.86 billion pesos para sa taong 2026. Ngunit ayon sa kanila ay nasa 314 million pa lamang ang naipapalabas para sa proyekto. Gayunpaman, umaasa silang maibibigay ito bago matapos ang taon.
6: Wala yung releases no for the rest of this calendar year, understandably things will slow down no. And then of course it follows that the schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH. We are very hopeful na marilisan tog pondo, additional na pondo.
5: Sa kabila ng hamong ito, naniniwala pa rin ang tanggapan na matatapos ang proyekto ayon sa target itong schedule ngayong September 2028. Jay Tayanes para sa Bayan.
1: Ang maaraw at mas maaliwalas sa panahon this weekend hanggang sa araw ng Lunes. Ang maalinsang hanging silangan ay tanging umiiral sa loob ng ating bansa. Mina naman ang habagat sa ngayon. Babala naman ang pag-asa, asahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan at maulap na panahon sa susunod na linggo, partikular sa Martes. Hanggang weekend next week. Meron kasi tayong binabantay ang potential na super typhoon na magpapalakas sa habagat kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules, tatawagin niyang Bagyong Inday. Hindi man ito tatawid sa kalupaan, pero palalakasin nito ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa. At ayon sa pag-asa, nasa line ng 3,000 kilometers silangan ng ating bansa ang potential super typhoon. Sa ngayon, may enjoy natin ngayon ang mas maaraw at tuyong panahon. Makararanas lamang ng paminsang pag-ulan at bahagyang kaulapan sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Dalayan ng hanging silangan. Generally, good weather na rin tayo sa Visayas. Makararanas lamang ng panandaliang mga pag-ulan sa Samar at Leyte provinces, posible sa hapon o gabi. Patuloy naman ang mas maaraw na panahon sa Mindanao na may chance ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang ating weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon niya. At susunod, epekto ng El Nino, pinaghahanda ng Cordillera LGU at water desalination plants, planong ipatayo.
7: Murang bilihin, handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Naghain ang kanilang counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinaakbayan Party List Representative Chel Jocmo, Representative Percy Sendanya at incoming Liberal Party List Representative Laila De Lima, kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocmo, ang pagsisiwalat ng records ng mag-asawa ay bahagi lamang umano ng kanilang mandato sa pagsasagawa ng investigasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
2: Nagsumite ng counter-affidavit ang kampo ni Naakbayan Party List Representative Chel Jocmo at Percy Sendanya kasama si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw, kaugnay ng isinampang kaso ni Vice Presidential Husband Attorney Manasseh Scarpio. Kaugnay ito ng pagsasapubliko ng bank records ng mag-asawa sa nagdaang House hearing kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa ilang mambabatas, idinawit din dito sina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Venoventura. Nag-ugat ito sa pagsisiwalat ng AMLAC sa kahinahinala at hindi maipaliwanag na transaksyon ng mag-asawang Duterte at Carpio magmula noong naupo ito bilang opisyal ng gobyerno.
3: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niyo naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives.
4: Nagagalak po tayo, natutuwa po tayo na mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial.
2: Dagdag pa ng kongresista, abala rin sila. 10 ng iba pang public prosecutors sa mga panghuling paghahanda. Hinihikayat din ni Representative Sendanya ang publiko na maging mapagmatiyag sa paparating na pagdinig sa Lunes.
5: Napakahalaga na itong darating na Lunes talaga tumutok ang taong bayan kasi hindi lamang si Sara Duterte ang nililitis ito. Nililitis din ang Senado bilang institusyon dahil titingnan kung sila ba ay susunod sa ebidensya batay sa kanilang desisyon.
2: Ang pagharapan nila ngayong araw ay pagpapakita ng kumpiyansa na wala silang nilabag sa batas. Ang inilantad na records aniya ang nagpapatunay sa pahayag ng bise ukol sa kanilang payak na pamumuhay. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Tuloy-tuloy ang peace process ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF sa gitna ng paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Makikipagtulungan din ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPUS sa mga lokal na government unit para sila mismo ang mag-implement ng normalization process dahil sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga residente. Patuloy rin ang pag-unlad ng socio-economic program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, bagaman hindi na bahagi ng BARM ang probinsya ng Sulu, prioridad at tuloy-tuloy pa rin ang peace process kung saan may mga intervention sa mga individual na bahagi ng komunidad.
6: We are also using yung tool ng DFWD for their community. So may mga certain indicators din doon such as yung peace and security situation. So we are also hoping that the interventions that we are providing also addresses yung mga but mostly socio-economic conditions kasi nila in their communities.
1: Itinutulak ng Office of Civil Defense sa Cordillera ang pagtatayo ng water desalination plants para gawing potable water ang tubig dagat. Isa ito sa nakikitang solusyon sa panahon ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
7: Dahil sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa ngayong taon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa Cordillera. Kasama rito ang posibleng kakulangan ng supply ng tubig sa ibang bahagi ng rehiyon. Mungkahin ng Office of the Civil Defense Cordillera sa pulong ng RDRRMC ang pagtatayo ng water desalination plants para sa sapat na supply ng tubig.
8: Tubig dagat ay kinoconvert nila into a potable water. No? At kaya naman po natin gawin yan. Kung talagang gagawin natin, no? Ang dami nating napapaikutan tayo ng tubig because we are an archipelago. We are an archipelagic country. Wala po tayo sa disyerto. So, ang tubig, hindi natin problema. Kung talagang Ito ay ating pinaghahandaan.
9: Climate models combined with expert judgment indicate that El Nino will intensify over the coming months and persist until at least early next year. At dito po sa kabilang graph, pinapakita dito yung mga strength ng El Nino natin, na kung saan yung mga darkest red, ibig sabihin dyan yung mga from moderate to strong to very strong El Nino, ano? Mararanasan natin yan until the end of this year and first quarter of 2027.
7: Inihalintulad ni Director Mogol ang sitwasyon ng Singapore kung saan ang tubig nila ay nagmumula pa sa Malaysia, pero may kakayahan sila na makagawa ng sapat ng supply ng tubig dahil sa mga water desalination plants na dapat gayahin ng Cordillera. Ayon sa pagtataya ng pag-asa, posibleng maranasan sa bansa ang strong El Nino mula Agosto hanggang Oktubre, na maaaring lumakas at maging very strong El Nino pagsapit ng Oktubre hanggang Enero 2027. Christine Bornola sa Baway, para sa Bayan.
1: Mura na, kumbinyente pa. Ganyan inalarawan ng mga residente ang kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
10: Ikinagalak ng mga residente at mga maliliit na negosyante sa Baguio City ang kadiwa ng Pangulo na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pamamagitan ng City Veterinary and Agriculture Office. Ibinida nila ang murang mga bilihin habang tinutulungan nila ang mga maliliit na negosyante. Alok sa kadiwa ng Pangulo sa Malcolm Square na magtatapos ngayong araw ang mga gulay mula sa lungsod ng Baguio at Benguet. Ang ilan naman ay produkto ng mga MSME.
11: Marami siyang nitutulong for us, like for us, we are parents, we are mothers. Habang nasa school yung mga children namin, we get to come here and this is very near sa school ng mga anak namin for convenience.
12: Sa public market kasi, usually yung mga nakikita na natin doon, yun yung mga common, pare-pareho siya. Dito ang daming variety at saka nakikita natin most of the product kasi dito, fresh siya, wala siya, organic, lalo yung mga gulay. Tapos kung may mga foods man, homemade kasi yun. So yun yung advantage pag dito ka bibili.
10: Libre ang pagtatayo ng stalls sa parke dahil walang sisingilin ang lokal na pamahalaan na upa sa mga MSME. Mahigit 20 magsasaka at MSME ang nakibahagi sa aktibidad. Inaasahan pa ang kahalintulad na aktibidad sa mga darating na buwan.
13: Kung mapapansin nyo, meron mga farmer co-ops and associations doon sa kadiwa natin. Yung mga farmers mismo. Next is yung mga MSMEs. Yung mga MSMEs, may mga processors tayo. Actually, yung mga farmers nga natin, meron din mga process items. Kaya yung pesto nila is mix. Hindi lang vegetables, meron ding process. Mga livestock din.
10: Angel Kim Pengostro, para sa Bayan.
1: Nanawagan ang mga leader ng senior citizens para sa mas pinalakas na National Commission of Senior Citizens at pagpasa ng mga batas na magpapalawak sa proteksyon at kapakanan ng mga nakatatanda sa bansa. Tinalakay ng iba't ibang sektor ng mga panukalang pag-amienda sa Expanded Senior Citizens Act at iba pang hakbang tulad ng Magna Carta for Senior Citizens at Universal Social Pension Bill. Ayon sa NCSC, layunin ng konsultasyon na isama mga pangailangan ng mga senior citizens sa paggawa ng mga polisiya ng gobyerno. Tinatayang aabot na sa mahigit 11 million ang populasyon ng mga nakatatanda sa bansa ngayong taon. Kaya gait ng mga lider na dapat palakasin at ponduhan ang NCSC para mas mapabuti ang serbisyo nito. Paigtingin pa ng Pilipinas at Finland ng pagtutulungan para makabuo ng mas maraming dekalidad na trabaho. Gayon din ang paghasa sa kakayahan ng mga Pilipino na nais magtrabaho abroad. Kasunod ito ng naging pagpupulong ni Labor Secretary Frances Tolentino at Finland Ambassador to the Philippines Saija Nurminen. Kabilang sa mga natalakay ay ang posibleng kooperasyon sa skills training, ethical recruitment at mga industriya kung saan in demand ng mga Pilipino. Nagpayag naman ang interes ng DOLE sa labor migration model ng Finland kung saan nakokonekta ang skilled foreign workers sa employers ng patas,
14: mas mabilis ang proseso at may pinaigting na proteksyon. Nagpasalamat din ng Kalihim sa patuloy na suporta ng Finland sa nagpapatuloy na Philippines-European Union Free Trade Agreement negotiations, kung saan kabilang sa isinusulong ay ang pagkakaroon ng maayos sa trabaho at proteksyon sa mga OFW. Noong Abril ngayong taon, halos 1,300 na OFW ang na-deploy sa nasabing bansa, naging tahanan na rin ang mahigit 12,000 Pilipino.
15: Nagsimula na ang bagong romance drama series na pinagbibidahan ni Alden Richards at Tadine Lustre na kapwa nagmula sa pinakamalalaking love team ng bansa. Mula sa Life of a Showgirl, Married Life naman ang tatahakin ni Taylor Swift matapos siyang ikasal sa football player na si Travis Kelce. Narito ang ulat.
16: Panibagong love team ang nabuo ngayong Linggo sa pagpapalabas ng romance drama series na Love, Siargao. Yan ang nagpa-excite ngayon sa mga fans ng bagong love team na Nadine Lustre at Alden Richards. Kasama rin nila Nadine at Alden, sila Kailin Alcantara, Kim Jisoo at Gab Legman. Ang serye ay sumasalamin sa Siargao Curse Lore kung saan may paniniwala na ang mga bisita sa isla ay hindi kailanman makakaalis o magkaka-love life doon. Itong drama serye ay ang unang pagkakataon nagsama si Nadine at Alden. Ikinasal ang megastar ng pop music na si Taylor Swift at ang manalaro ng National Football League na si Travis Kelce. Inuulat ito ng Page 6 ng New York Post nitong Bebes. Ayon sa ulat, naganap ang exchange of vows ang mag-asawa sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mahal sa buhay. Hindi ito sinabi kung kailan o saan naganap ang kasal, bagamat nabanggit nito na ang private jet ni Taylor Swift ay nagtagal sa Nashville kamakailan. Samantala, umarangkada na rin ang ilang araw na paghahanda para sa inaasahang malaking pagdiriwang sa Madison Square Garden sa New York ngayong weekend. Nagsimula ng roadblocking sa ilang mga lugar. Ilang mga media outlet na nagulat na sina Swift at Kelce magsasagawa ng 100 kataong kaganapan sa sports arena at susundan ng isang mas malaking pagdiriwang sa harap ng 1,000 katao sa Viennese Oras ng New York. Bukod sa lavish celebration sa New York, sinabi ng publicity team ng mga awit na itong Webes nag-donate sina Kelce at Swift ng $26 million sa ilang charity sa New York at sa ibang lugar ngayong Linggo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
15: Nasa 300 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa mga otoridad sa unang kalahati ng taon. Sa ito sa mga napagtagumpayan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army bilang bahagi ng kanilang mas pinalakas na hakbang upang mapanatili ang insurgency-free status ng mga lugar na sakop ng kanilang operasyon. Yan ang ulat ni JC Aliponga.
17: Nananatiling insurgency-free ang buong area of operations ng 10th Infantry Aguila Division. Ito ay matapos malinis na sa presensya ng mga rebelding grupo ang lahat ng 84 na lungsod at bayang sakop nito. Patuloy rin ang pagsuko ng mga hindi na aktibong miyembro ng New People's Army. Ayon sa 10th Infantry Division, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 300 ang mga hindi na aktibong miyembro ng NPA na sumuko. Kasama rin sa isinuko ang nasa 170 na high-powered firearms at 20 improvised explosive device o IEDs. Patuloy din na hinihikayat ng 10th Infantry Division ang mga natitira pang miyembro ng NPA na sumuko at talikuran ang armadong pakikibaka. At samantalahin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng ICLIP at Amnesty Program upang makatanggap ng pinansyal na tulong at pangkabuhayan.
18: So, atong kinapasilitate na makapasurinder din natin sila to identify, locate, engage, co-op o transport. Karang lima naman na ginagamit sa itong pipila sa itong brigade sa pagpasurinder sa ilaha.
17: Nananatili ding mapayapa ang kanilang AOR na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Davao Region at ilang lugar sa Soksarjen at Caraga Region. Patuloy rin ang kanilang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at territorial defense sa mga nasasakupang lugar.
19: Hello, isa Diyos, wala paghihapon tayo reported ng mga infiltration or encroachment, PICAS or other armed threat groups na musulod sa itong area. So nagpabilin nga zero active NPA units ta sa itong area gihapon. So,
17: sa kasalukuyan, nakatutok na ang 10th Infantry Division sa Territorial Defense Operations kung saan mas pinalakas nila ang pagbabantay laban sa mga posibleng banta mula sa labas ng bansa. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
14: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at KTVPA.
15: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
14: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa
15: Bagong Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
26: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
24: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
27: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
24: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
28: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
29: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
30: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
24: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
31: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas. Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala pong munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ng mas malinaw at mas pinaiging paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao, kasama nyo hanggang alas 8 ng gabi upang hihatid sa inyo iba't ibang mga talakayan, diskusyon at syempre pa mga makakasama natin. I think may makakasama tayo for tonight coming from Mindanao dahil alam nyo, kakaiba ngayon, no? Dahil nagsunod-sunod halos lahat, no? Halos lahat ng Muslim-dominated, if not Muslim-dominated provinces in Lanao and in Mindanao, rather in Mindanao, are celebrating yung araw nila or day of recognition, day of charter or charter day. Ayan. Saan? Siyempre, kahapon nakausap natin Lanao del Sur, si Vice Governor, di ba? And I think sa ilang mga area, ano nga, Adlao, Sin, Sulu. Ayan. Doon naman yun sa Sulu. Oo. Province of Holosulu or Province of Sulu rather, Province of Sulu and Lanao del Norte as well. Sayang at wala lang tayong contact kay Governor, no? Try natin baka makuha natin si Governor ng Lanao del Norte naman. So these are the provinces who are celebrating their araw na day of charter or charter day, no, sa iba't ibang mga areas ng Mindanao. Bakit Mindanao? Kasi hindi lang ito sa BARMM gaya ng Sulu, hindi naman sa BARMM technically ngayon. Sa Lanao del Norte, no? Ang BARMM lang so far ay Lanao del Sur. 'Di ba? So, 'yan ang mga pangyayari na gaganap ngayon sa Mindanao na kung saan kasabay ng mainit na inaasahan na election sa BARMM this coming September, no, September 2026, 14 of September 2026. ay tuloy-tuloy pa rin, ha? Tuloy-tuloy pa rin ang iba't ibang mga government agencies, provinces, local government units in BARMM in serving the people. Actually, madami sa ating mga members of the parliament, ministers, and so as the chief minister is here in Mindanao, sinubukan natin silang katakin dito sa ating programa. Unfortunately, ay busy lang nila at hindi sila makakuha ng schedule. But again, thank you sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity for the invitation and giving us a chance to know more about media practices. No? Dahil nagkaroon ng media orientation ng OPA Pro, I think ikasama na din doon yung paparating na Bangsamoro parliamentary election. Isa din yung sa pinagtuunan ng pansin ng OPA Pro naman, ha? OPA Pro naman ang nag-organize nito para sa mga mag-cover, no, ng Mindanao issues. Hindi, actually hindi lang yung para sa ano, hindi lang yung para sa Bangsamoro parliamentary election, but so as yung iba't ibang mga programa kumbaga parang alam mo yun, yung mga proper address, no? Pag-address ng tama sa mga ilang issues, o kaya ay personalidad, o kaya ay mga terminologies that you can use so that kumbaga ay may cultural sensitivity tayo. No, kaya importante yung mga ganyan mga trainings when it come covering Bangsamoro parliamentary election. And not only that, yung iba't ibang mga coverage in the Bangsamoro region. Again, sa 104.3 po tayo na papakinggan simula July 6. Ayan, simula July 6, no? Doon tayo mapapakinggan simula July 6. So July 6 po, simula July 6 ay 104.3 tayo napapakinggan. So ngayon ay 7:38 AM pa rin po. Anyways, ako nga pala, kanina ay bumisita din tayo sa Rauda by Himaya Halal Bazaar dyan sa may Green Hills, na kung saan nasaksihan din natin, nandun din si Partner Princess. After her OPA Pro ay pumunta din doon, no? In support to the various halal goers, halal seekers, halal traders sa Green Hills Mall. Ayan, sa Green Hills Mall po 'yan from July 3 to July 12. Oo. Iyan kasi yung isa sa mga talagang tinututukan natin dito sa ating programa, na kung saan ay when it comes to halal, no, syempre we offer our platform na mas mapalawak pa yung coverage ng halal, o kaya yung pagkakaalam natin sa halal. Halimbawa, saan tayo kakain, saan tayo bibili, saan tayo makakahanap, no, may it be food, non-food, or services. So nandun yan. Anyways, narito na po ang mga headlines sa pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Regional Council Against Child Labor 1, Child and Labor 1, pinalakas ang ugnayan ng mga ahensya laban sa child labor. Philippine National Police Probar, sinagawa ang command visit sa lalawigan ng Tawi-Tawi. National Disaster Resilience Month 2026, opisyal nang sinimulan. DRRM caravan at static display pinangunahan ng RDRRM si Region 10. 77.8 milyong halagang piso ng pondo para sa mga bayan ng Zamboanga Sibugay tinanggap ni Governor Hofer sa regional launching ng Bawat Bayan Makinabang Zamboanga Peninsula Program. Higit sa 13.9 na milyong halaga ng ilegal na droga na samsam ng mga otoridad sa ikinasang drug buy bust operation sa bayan ng Alicia at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Highlights ng Regional Science Week or Regional Science Technology and Innovation Week sa isla ng Camiguin, inilatag na ng DOST-10.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balitang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Bago tayo mag-break, maraming salamat din pala no, kay Mayor Juhar Di Maporo Di Sumimba na nandun kanina doon sa pagbubukas ng Rauda by Himaya Halal Events. Oo, na kumbaga he is our mayor ng Municipality of Tamparan in the province of Lanao del Sur. How important it is for him, kasi kumbaga even though there's ito yung parang alam mo yun, yung parang may celebration no, may celebration sa BARMM, ay hindi niya to pinalampas na suportahan ito. And then sabi niya, uuwi lang din daw siya sa Marawi, particularly in Lanao del Sur, para suportahan naman yung programa ng province in celebration of the 67th Araw ng Lanao del Sur sa Rimanok Pakaradian. O, yan na daw yung gagawin nilang ano. Yan na daw yung gagawin nilang ano nga to? Trademark when it comes to the celebration of the Araw ng Lanao del Sur. 7:13 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aranay ng paalala.
4: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Collab Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
4: Sports Radio 918,
0: Radyo Magazine 1278,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
0: Radyo Magazine,
4: Servicio Publiko,
0: the AM and FM collab
4: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
12: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
11: May OPM na rock.
12: Pinoy ako.
11: May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
11: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga tinay.
11: May OPM na mabilis.
14: Bokakatay, bokakatay.
11: May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Ang ating musika.
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
4: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samantala, ito na po ang ating mga balita.
17: Salam Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Higit sa 13.9 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsam ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa bayan ng Alicia at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo.
18: Radyo Pilipinas.
3: Lesti.
18: Report. Yes sir, nasamsam ng mga otoridad 13.9 milyong pisong halaga ng pinaghinalaan ng Cebu sa pinasang drug bypass operation sa mga penalty at Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa isang koordinadong bypass operation, ang mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang PDEA Zamboanga, Sibugay, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Tungawan Municipal Police Station ay matagumpay na napimpog ang tatlong suspek sa barangay Lower Tungawan sa bayan ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nasamsam mula sa kanilang pag-iingat ang 11 plastic SIA na naglalaman ng pinaniniwalaan ng Cebu na tumimbang ng 2,000 gramo na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos. Sa iwalay na operasyon na ang pinagsamang mga operatiba mula sa Arisia Municipal Police Station, PIU, PDEU, First Provincial Mobile Force Company, 903rd Regional Mobile Force Battalion 9, Zamboanga, Sibugay, Maritime Police, at 106 Infantry Battalion ng Philippine Army ay nagpatupad ng search warrant operation ngayon sa paglabag ng Republic Act 9165 at Republic Act 10591 sa tirahan ng isang lalaking nasa hukong gulang sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakumpiska ng 50 gramo ng pinaghihinalaan ng Cebu na nagkakalaga ng 340,000 pesos kasama ang mga drug paraphernalia at iba pang drugs. Nakumpiska rin ng mga turid ng isang multa magazine. Ang mga nakumpiska na droga ay inibintaryo at binartahan sa harap ng mga saksi bago ito dinala sa Zamboanga, Sibugay Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Samantala, ang mga na-arrestong suspect ay nasa custody ngayon ng pulisya habang inihanda ang mga kakulang kasong kriminal para sa paglabag ng RA 9165 at RIOI 10591. Para sa Bagong Pilipinas, Beto Tumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Maraming salamat, Lesti Cubol.
17: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Samantala, highlights sa Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa isla ng Camiguin, inilatag na ng DOST-10. Para sa detalye mula Iligan, nalabi natin kay Dandy Macarambon.
15: Radyo Pilipinas.
19: Nakalatag na ang highlights ng Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 sa Isla Camiguin. Ngayong buwan ng Hulyo ay inihanda ng DOST Region 10. Gaganapin sa probinsya ng Camiguin kabilang ang launching ng Provincial Science and Technology Office o PSTO Camiguin Innovation Hub. Tech the Risk Forum on DRRM Tools and Application for LGUs, Flood Resilience Forum, Setup Forum and Awarding for Setup Assisted Enterprises, mga success story at technology-based interventions na katulong sa pagpapalago ng mga MSMEs. Secretary's Lecture, kasama si DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. May press conference. Maya, panagbigi sa isla sa natad sa inobasyon, teknolohiya, siyensya o lohika. Unveiling of commemorative marker of Mount Hibok-Hibok eruption. Science Symposium kasama mga kabataan, guro at national scientists at Geohazard Forum for Kids para sa mga bata upang kanilang maintindihan ang ibig sabihin ng geohazard. Umaasa ang DOST na buo ang partisipasyon ng mga partner at stakeholders tungo sa masaganang Regional Science Technology Innovation Week simula Hulyo 22 hanggang 24, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Magarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Magarambon. Samantala, oh, ito, mga iba pa mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Philippine National Police Probar, isinagawa ang command visit sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Para sa detalye, alamin natin Laila Sharinami.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Laila.
21: Dumating sa Camp Alejandro Suarez para sa first command visit sa Tawi-Tawi Police Provincial Office si Police Brigadier General Christopher M. Abesha and party. Layo ng pagbisita ang personal na makita at makumusta ang tropa ng pulisya sa lalawigan. Naging highlight ng naturang aktibidad ang pagpresenta ng Tawi-Tawi Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Byron F. Alatog sa 415 surrendered firearms na sa kanilang kustodiya. Pinarangalan din ng medal ng kadakilaan ang tatlong pulis mula sa Bungaw Municipal Police Station at dalawa mula sa Cebuto Municipal Police Station. Samantala, pinuri ni Police Brigadier General Abesha ang mga kapulisan sa maraming accomplishments simula nang siya'y naupo bilang Regional Director ng PROBAR. Kanya ring pinaalalahanan ang kapulisan sa nararapat na katangiang taglay nito bilang isang alagad ng batas. Anya, disiplina, kortesiya at respeto ang dapat nakikita sa mga pulis para sa mas matatag at maayos na paglilingkod sa komunidad at sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Mula Tawi-Tawi, maraming salamat, Laila Sharinami. Samantala, ugnayan ng mga ahensya laban sa child labor, pinalakas ng Region 1 Council Against Child Labor. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagtipo ng Regional Council Against Child Labor sa Rehiyon 1 upang paigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya at palakasin ang mga programa para sa pag-iwas at tuluyang pagwawakas ng child labor sa rehiyon. Isinagawa ang pulong sa pangungunan ni DOLE Regional Director Honorina Dianbaga kasunod ng direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino na palakasin ang proteksyon sa mga batang Pilipino laban sa child labor. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapatupad ng Child Labor Prevention and Elimination Program kabilang ang mga naging aktibidad para sa World Day Against Child Labor 2026, Accomplishment Report as of May 27 at paunang resulta ng midterm assessments ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework. Hinimok din ni Director Baga mga kasaping ahensya na magbahagi ng kanilang mga naging hakbang at programa sa mga susunod na pulong. Muling pinagtibay ng RCACL ang kanilang pangakong palakasin ang sama-samang pagkilos upang tuluyang wakasan ang child labor sa Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:25 in the evening, sa ating pong pagbabalik, makakasama natin ang isa sa ating official ng provincial government ng Sulu patungkol sa Sin Adlaw Sin Sulu. Ayan, okay. Sige, 7:25 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio pag kailangan nilang paalala.
23: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ang makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana

0: sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
3: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Hatid ay balita, impormasyon, at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Kultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
5: Good news!
0: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.

0: FM
1: Capital 104.3
2: Radyo Pilipinas World Service
1: Sports Radio
3: Radyo Magazine
4: Servicio Publico
0: The AM and FM Collab Sa Capital 104.3 FM
5: Radyo Pilipinas
6: Radyo Pilipinas
7: And Capital 104.3 Collab
8: Time to celebrate Kulturang Pinoy Tradisyon, Musika, Sining, Literatura at iba pa Anything and everything fun and Filipino Ito ang Pinoy Kultura
9: Tangi kong pag-ibig.
10: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:34 in the evening, July 3, 2026. Ito po muli inyong programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama na natin ang ating Vice Governor ng Province of Sulu. Pero inaayos na natin yung ating connection. Ha? Meron lang difficulties, technical difficulties when it comes to, syempre, island provinces yan. Eh. Pero kanina nakakausap na natin si Gov. Malinaw naman yung, or Vice Gov, no? Vice Gov. Malinaw naman yung dating niya sa atin, pero ika nga doon. No, yun yung problema sa kabila. Anyways, tuloy-tuloy tayo.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:35 in the evening, pag-uusapan po natin regarding kasi just recently, no. Maraming programs ang or maraming ginawa ang ating pangulo sa kanyang pagbisita diyan sa Sulu. At marami ding mga kababayan natin na talagang natuwa naman dahil nakita nilang ang ating pangulo sa kanyang pagbisita sa Province of Sulu. At I think ready na. Oo, ready na sa nasa linya na ng ating telepono ang ating Vice Governor ng Provincial Office ng Sulu, si Vice Governor Abdul Sakurtan. Gob, magandang gabi po.
13: Magandang gabi po naman, Norb.
12: Ayan. Gov, una sa lahat ay maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa ating programa para pag-usapan niyo yung pinaka-recent na visit dyan ni Pangulong Bongbong Marcos?
13: Hindi po kita maintindihan, Lord.
12: Ayan, okay, sige. Ba, mukhang mahirap ata talaga yung connection natin. Pero malinaw naman po yung dating nyo sa akin. Ha? Sige, try po natin ulit na
13: kita maintindihan.
12: Ayan, okay, so talagang mahina. Okay, Gov, tatawagan lang po namin kayo ha, in just a few a while.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:36 in the evening. Ayan, mahina nga lang talaga yung connection natin. Pero always open naman ang ating butihing gobernador. Dating gobernador at ngayong busy gobernador ng province of Sulu. Siyempre, no? Wika nga, very supportive yan when it comes to the program of the para sa kanyang mga constituents, no? One of the longest serving politicians of the province of Sulu, si Vice Governor Abdur Sakortan, no? Na yung mga importanteng pinapatupad nila sa probinsya ng Sulu ay gustong-gusto din naman na ipinagpapatuloy or pagpatuloy ng ating na kanyang mga constituents. Kaya naman always na nalalagay ang butihin nating Vice Governor. At ngayon naman ay ang kanyang anak yung tumatakbo, no? Or rather namumuno sa province of Sulu. Gaya nga na nabanggit natin, marami ang programa or maraming activities ang ginawa ang ating Pangulo sa kanyang pagbisita dyan sa Sulu. Una, he made it sure na yung walang gutong program ay tuloy-tuloy sa may area ng Sulu, no? Province, no, sa buong probinsya. Pag sinabi ng buong probinsya, syempre almost, if I'm not mistaken, 16 to 20 to 24 na munisipyo na nasa loob ng probinsya ng Sulu. And then may mga surrender pa, may sinurrender na mga armas, no? May sinurrender na armas na ipinakita at pinamunuan nga ni Vice Governor Abdur Sakortan. At saka inassure din ng ating butihing Vice Governor yung safety ng lahat ng mga kababayan natin despite of yung mga nangyayari, no, sa mga, alam mo yun, dito sa Metro Manila, in some provinces, no, patungkol sa mga shooting incidents sa mga eskwelahan. Inassure ng ating butihing, hindi lang si Vice Governor, ha? Hindi lang si Vice Governor Tan, pati na rin ang ating butihing governor na kanyang anak din na si Governor Toto Tan, na hindi ito mangyayari sa kanilang probinsya. Yan po yung nangyari during the speech of the governor, Governor Toto Tan, na pinakikinggan naman, no, mismo ng ating Pangulo. So doon siya no, nakaharap mismo si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi at giving assurance na talagang hindi ito mangyayari sa probinsya ng Sulu. The province, one of the masasabi natin na kinakatakutan dati. Oo. Kinakatakutan dati, pero ngayon, no, kaya nga nung naalala ko nung isa sa mga pinakaunang interview natin with the Governor Sakortan, governor pa lang siya noon, no, or governor passion, governor siya noon, no, ay yung pagdeklara ng province of Sulu na ika nga ay Abu Sayyaf free, na talaga naman pinanindigan ng province of Lano or province of Sulu na wala ng mga Abu Sayyaf in the area.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:41 in the evening. Before natin, babalikan lang natin si Vice Governor Abdul Sakortan habang inaayos natin yung linya natin sa kanya, ay magbibigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at mga paalala mula sa ating himpilan. Again po, teka lang ha, before that ay dahil nga po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 simula Lunes, July 6 po to. Mapapanood ninyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages sa aming pagbabalik sa 738 kHz. Asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Narito na po ang azan para sa Aisha Prayer.

0: practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:45 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy na tayo. Kasama na natin si Vice Governor Abdul Sakurtan mula sa Province of Sulu. Gov, maraming salamat po again sa inyong oras.
2: Gov, pero
1: yes, ano,
2: choppy-choppy ka na naman eh.
1: Ah, hindi na naman malinaw yung linya ko. Nako, talagang baka pag dumadating sa akin eh, hindi
2: ba,
1: talaga.
2: Paputol-putol eh.
1: Nako, sa Viber na tayo. Ah, okay na. Nasa Viber na tayo eh.
2: No?
1: Okay na po ba yan?
2: Viber
1: okay
2: na ito eh.
1: Oh, kaya nga, medyo okay na po yung signal. Hopefully sana ay mairaos natin itong interview kasi napaka-importante po ito. Una sa lahat eh.
2: Importante, hindi naman kita marinig eh.
1: Ay, nako. Nako, yan ang problema natin. But anyways,
2: ayan, Gov. Ganyan.
1: Ayan, yan.
2: Ayusin mo lang yung pwesto mo.
1: Oh, opo, Gov. Masusunod po. Anyways, Gov, tingnan natin ha. Batuhan kita ng tanong pero try natin na makuha mo. Kumusta po yung pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Sulu?
2: At namin na nakabisita si Presidente President Bongbong Marcos. Pangalawang bisita niya bilang Presidente. Nung Senador siya, nagpunta rin dito sa Sulu. Ngayon, hindi lang siya sa Sulu, kung hindi lumabas pa siya, pumunta sa isang munisipyo para bisitahin ang isang bagong kampo ng pulis, ganun din para tanggapin ang mga armas na malalaki, 195.
1: Oo.
2: Na malaking ano namin, malaking pasasalamat namin. Pero ang importante roon, hindi lang yung mga armas, hindi lang yung pagbisita niya sa kampo, kundi yung image namin gaganda kasi presidente nga pumunta sa ibang lugar dito sa Sulu, hindi lang sa kampo, hindi lang sa Kapitolyo, kung hindi pumunta pa sa Maimbong. Na
1: oo,
2: ang image namin, na akala nila magulo kami, akala ng mga iba magulo yung Sulu, na makita nila si Presidente mismo, pumunta yes, ng ibang munisipyo.
1: Tama. Kumbaga, eh, mismo ang ating Presidente, ang siya nang nag-uudyok sa mga taong bayan na pumunta na sa Sulu dahil ligtas ng puntahan ng Sulu. Medyo mahina lang yung signal natin. Babalikan po natin si Vice Governor Tan.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:48 in the evening, tinusubukan po natin na ma-re-establish ang ating connection sa ating butihing provincial governor ng provincial vice governor ng Sulu, si Abdul Sakurtan. At nababanggit niya nga po kanina na isa na itong senyales para sa mamamayan ng Sulu, para sa lahat ng gustong pumunta ng Sulu, na ligtas na ang probinsya ng Sulu. Dahil nga sabi nga ni Governor Tan kanina, ay Vice Governor Tan kanina, ay hindi lang sa Sulu pumunta ang ating Pangulo, kundi na rin sa Maimbong. At ang Maimbong ay alam natin na isa yan sa pinaka, no, pinaka delikado. Dati to, na mga munisipyo sa probinsya. Ngayon, alam niyo po ba, ganito ha, I just want to make it clear and share it na noong nabuksan ang Maimbong, no, ay kumbaga after, if I'm not mistaken, ha, 20 years, no, no, na ganun katagal, ay ganun pa lamang ika nga naitaas ang bandila ng Pilipinas sa mga ilang lugar sa Maimbong sa mga eskwelahan. Dahil for how many years ay hindi po yan mapuntahan dahil that's infiltrated by the Abu Sayyaf. Pero ika nga eh, sa ganung sitwasyon, sa ganitong sitwasyon ngayon, eh, napupuntahan na.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:50 in the evening. Sayang ha, at hindi maganda yung ating na-establish na connection with Vice Governor Sakortan, pero kanina naman doon sa nakuha natin na interview sa kanya, hopefully by sana eh makisama sa atin sa mga susunod na araw ang connection, no, ang connection para at least eh, makuha natin siya ulit, dahil tontuwa ang ating Vice Governor na walang takot na pumunta ang ating pangulo sa iba pang mga munisipyo ng Hulo, Sulu para ipakita ang kaligtasan, ang kaligtasan ay hindi na issue. Ika nga, at pwede nang pumunta sa kanilang mga probinsya. Samantala, sa ating pagpapatuloy ng ating mga balita, affidavits ng walong nagpakilalang dating bodyguards ni Izal Dico kaugnay sa isasampang kaso laban sa kanya at dating House Speaker Martin Romualdez, nilagdaan na at isinumuti sa ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kita yung LR.
0: Radyo Pilipinas.
3: Pirmado na ng walong nagpakilalang bodyguard ni dating Acobicol Partylist Representative Izal Dico ang kanika nilang affidavit kaugnay ng planong pagsasampa ng kaso laban kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang kinumpirma ni Attorney Levy Baligod, abogado ng grupong Tinaguri ang Baleta Boys, matapos niyang samahan ang mga ito sa Office of the Ombudsman kung saan formal na naisumite ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Ayon kay Baligod, may karagdagang pang magsusumite ng kanilang mga affidavit. Matatanda ang sinabi kahapon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na bagamat nakapaghain na ng mga affidavit ang mga testigo, hindi pa pirmado ang mga ito at umano'y dinedelay ni Baligod, kaya naantala rin ang kaso. Dagdag pa ni Clavano, may mga impormasyon sa mga isinumiting salaysay na gagamitin sa case build-up laban kina Ko at Romualdez. Una nang sinabi ng mga Baleta Boys na sila umano ang nagdadala ng mga maleta na naglalaman ng pera para sa iba't ibang opisyal at mamabatas na sinasabing kickback mula sa mga flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, 77.8 milyong halaga ng pondo para sa bayan ng Zamboanga Sibugay tinanggap ni Governor Hoover sa regional launching ng Bawat Bayan Makinabang Zamboanga Peninsula Program. Para sa detalye mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
4: Yes, sir. Buong pusong tinanggap ni Sibugay Governor Dolcian K. Hoover ang 77.8 milyong pisong halaga ng pondo sa kasagsagan ng regional na paglulunsad ng bawat bayan magkikinabang Zamboanga Peninsula Program na ginanap sa Western Mindanao State University o WMSU sa Zamboanga City noong 29 ng Hunyo. Ang launching ng programa ay pinangangan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinamahagi niya ang tulong pinansyal para sa mga magsasaka, manging isda at mga katutubong pamayanan sa rehiyon. Tiniyak naman ni Governor Hoover na sa ilalim ng kanyang liderato, siguradong aabot ang pondo sa 389 na mga barangay sa lalawigan ng Zamboanga Sibugay. Ayon kay Hoover, ang bawat barangay ay makatatanggap ng tiga 200,000 pesos upang suportahan ang scholarship program at iba pang mga inisyatiba para sa kaunlaran ng bawat komunidad. Anya, ang pagtutulungan ng national at lokal na pamahalaan ay magbibigay ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa bawat bayan. Ipinangako naman ni Governor Hoover na ang pondo ay gagamitin sa tamang paraan para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Sibugaynon. para sa Bagong Pilipinas na Hitubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat mula sa Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa Iligan naman, National Disaster Resilience Month 2026, opisyal nang sinimulan. DRRM Caravan at Static Display, pinangunahan ng RDRRMC Region 10. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Dandy. Opisyal nang sinimulan ang National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 sa rehiyong Northern Mindanao sa isinagawang DRRM Caravan and Static Display noong Hulyo 1 sa SMCDO Downtown. Pinangunahan ng Regional DRRM Council 10, mga member agency, local DRRMOs, development partners at stakeholders sa layuning pagsamasamahin ng mga pagsisikap para paigtingin ang katatagan ng rehiyon sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ito na ang kick-off o panimula ng month-long activities ng NDRM sa rehiyon. Binigyang diin ng caravan ang kahalagahan ng kolaborasyon at partisipasyon ng mga regional na ahensya ng pamahalaan, national, LGUs, pribadong sektor at komunidad upang itaguyod ang kultura ng kahandaan at katatagan. Nagbigay ng makahulugang mensahe si RDRRMC 10 Chairperson na sharing OCD 10 Regional Director Antonio Tony Sugarol. Nakaangkol sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Anya, higit pa ito sa isang campaign slogan. Kanyang binigyang diin na hindi nasusukat ang kapanatagan sa abilidad o kakayanan sa pagresponde sa panahon ng emerensiya, kundi sa kahandaan bago pa man dumating o pumalo ang sakuna. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Yan po ang mga balitang inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Humihingi po kami ng pasensya kay Vice Governor Sakur Tan at sa ating mga tagapakinig na nag-aabang sana sa ating interview sa kanya. Unfortunately, hindi tayo pinalad at hindi nakisama ang ating connection, no, with the telephone line. Sayang lang, pero we will try, we will try. We will try na makuha natin ulit si Vice Governor Tan. But doon sa pinaka mababa or doon sa mababang interview natin with him, sabi nga niya, nagagalak siya. At he is proud that the governor went not only in Sulu, but in one of the areas that were before infested by Abu Sayyaf, yung munisipyo ng Maimbong, at walang takot na pumunta ang ating Pangulo, pagpapatunay na iba na ang Sulu sa panahon ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga nakatutok sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga bahay. Maraming salamat sa pagtutok. Again po, kung may oras po kayo, visit po kayo. We are really promoting yung halal, no? At mga halal na events na ganito ay talagang sinusuportahan natin. Diyan po sa may Green Hills Mall, no, sa may cellphone area actually, ay nandoon yung Rauda by Himaya Halal Events that will be from July 3 up until July 12. Ayan, 10 days po yan, puntahan po ninyo para makita nyo iba't ibang mga foods, halal foods, non-food at saka services that makikita nyo po doon. Maraming salamat sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at dito sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Segovia at ang ating mga executive producer si Aisa Dan at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak. Uy, oo nga pala si Princess. Nakalimutan ko. Pero anyways, ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Oras 8 PM. Magandang gabi. Kita-kita po ulit tayo next week.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
5: Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
6: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
5: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
7: Magmula nung ako'y natutong umawi.
5: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 a.m.
3: Narito na ang ating Kaalamang Asyan. Kaalamang Asyan! Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan nito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng Asian Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating Kaalamang Asyan sa pangunguna ng Pilipinas sa Asyan 2026. Navigating our future together.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: 7:38 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
4: Navigating our future together.
5: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: Makati sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating kaalamang Asia. Kaalamang Asia. Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar. Kabilang na ang mahigit 3,200 na mga istruktura sa bagay na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang Asia sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kunungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Doctors on board.
6: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
0: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
6: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
0: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado
8: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
2: Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters
5: and know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts. Malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang na-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road!
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep! Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri!

0: great opportunities in Philippine agriculture.
1: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
2: Pag-usapan natin,
1: kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738
0: at sa 104.3 Capital FM.
1: Pag-usapan natin,
3: good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
1: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita, mark in! Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
4: Ibigay mo namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
0: Mark in!

0: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

President Sara Duterte. Isa rin po si Father Joselito Sarabia na ikang masidhing itinutulak ang accountability.

0: Napangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon, kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nito
6: mga pari din yon at mga madre, tapos this year mga lawyers, mga pari.
4: It's difficult to know exactly kung kailan nagumpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon our country, in our nation.
4: So yun po yung inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Araw-araw na pag-aatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Samahan si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
8: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan.
10: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM. Kahit mag-sabi sa atin, matatakot tayo much more.

Isa po yun sa aming malaking pagdududa na nagamit, no? Or parang idea na nagamit.

0: beliefs. Pagdating sa mga ganito, kung sa security kami, di ba parang nagagamit ito to advance our own personal
1: I cannot speak po para sa Iglesia ni Cristo, pero sa amin po,

national initiative po. Hindi top-down po yung amin. Parang may basis dahil so hindi ko alam sa iglesia. Ang palaging impression natin ay ang mga manalo ay nagbaba ng kanilang decision at sumusunod ang kanilang mga followers. Sa amin po, kahit may mga pari po kami, may mga pari ng po Duterte. At they could express themselves. Wala po problema. Pag-uusapin, kaunti lang sila. Kaunti sila.

0: pasabuhay by sa mga ganap dito sa Pilipinas, pinag-uusapan namin. We consult our superiors, we consult our bishops. Pagkatapos yun po, yung mga kasama namin, the institutional communities, yun po ba? So, lahat po involved. At po, mag-check po, okay lang po. Hindi namin
1: yun ang ano, Padre Sarabia. Yun ba yung pagkakaiba? Yan po yung simbahan katoliko sa iglesia. Kasi

0: Masabing lang agad. Pero yun nga, hindi natin ma-check, ma-fact-check yung mga vloggers na ito, na most of them had been paid the trolls from Reddit. Especially na sana hindi makakatotoo na funded pa ito ng China, ng mga politicians, ng mga opinionary.
1: Well, with that, Father Sarabia, maraming salamat po sa oras sa pinagkalob niyo. Meron pa po kayong magkakasahin sa ating mga pwede sa kamuhan po ng ating kabayanan. Go ahead po, Father Sarabia.
0: Ang akin ay manalangin tayo sa posesyon nito. And I hope na ang mga pinagdadaanan natin will awaken us

service. Kami pinasa sa bayan-baya sa pamamagitan ng Facebook Broadcast Live sa inyong mga Facebook browser tayo Tama Radio Pilipinas World Service sa ating YouTube channel sa inyong YouTube browser tayo Tama Radio Pilipinas World Service and of course sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po natin shortwave broadcast gamit ang mga

0: Pero pwede rin po kayong ma-reach out sa social media, di ba? Sa mga Facebook account, sa website.
1: Yes, meron kami account sa Filipino Machine
0: Fans ako. Pwede rin na-reach out kami. Okay. So, sa kasalukuyan po, mabalik din yung ating mga kasi meron tayong mga workers din po dyan. Saan pa sila nakakonsentrate yung mga OWs natin? Anong sektor po ng trabaho?
2: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ipabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam niyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory.
6: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng

0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: Nasa-shock yung katawan nila.
0: Only the beauty of courtship in Pinas.
2: So ang good news yan, dito, ang Pinoy kultura dito, because our culture is cool.
1: Wala pa tayong na-confirm na kaso.
3: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa. Bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at matabuluhang diskusyon. Mga isyong pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal. Kasama si Ray Sampa. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2 918 AM.
5: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagsiservisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
7: Pag-usapan natin
6: kasama si Manong Oka Orbus Lunes at Webes alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
7: at sa 104.3 Capital FM.
6: Pag-usapan natin.
8: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: SIS o ng Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa program. Matatandaan po ninyo nung tumama itong kalamidad ng lindol, nararamdaman yung lindol sa Mindanao na nakaramdam tayo ng I think 7.8 na lindol dyan sa bahagi ng Davao Occidental, sa Sarangani. Eh, naglabas po ng iba't ibang mga suporta sa private sector, sa public sector, sa government sector.

po natin kasi kung

0: Commission, Vice President po yung salita kasi ang dami kong mga kasama dito, hawak-hawak na yung mga cellphone nila.
1: Okay, madali naman po. Hawak nyo yung telepono, pumunta tayo sa GSIS Touch app. I-check na po natin kung alin doon sa
2: mga heart is filled with so much love and I need
1: isang bugso, isang bagsak.

yes, talaga kayo sa akin ng ESIS Facebook page at sa mga numbers na binanggit Vice President Quinn Salida. Okay, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin.

0: aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture.
3: Its boundaries are formed by the Babuyan Channel on the north and its sister province, Ilocos Sur, on the south.
2: The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapanood dito.
3: Abra and the Mountain Province, a well-paved coastal highway connects the province with the rest of the country.
2: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Ilocos Norte was already flourishing, and business carried out by the Chinese and Japanese traders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Juan de Salcedo and his men.
2: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Chill man, o nagmamadali, mabuhay Pilipinas. Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas. Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawi ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pakalusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
5: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa mag-aati sa inyo mga good vibes.
5: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
6: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
5: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural, at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement
5: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: He is also a football player, a striker for Team Soccer Pilipinas
10: League Service. Ang tagindig ng
9: AM
10: at lakas ng FM
9: sa isang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawa,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
16: 66 informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publik 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1279.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio Radyo Pilipinas Magazine.
27: Serbisyo publiko. Paginting ng
28: AM. Lakas ng FM. AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Radyo Pilipinas is on Viber.
33: Viber.
32: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
33: Receive credible news and information.
32: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
33: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
31: Viber.
32: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
34: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
35: He survived the Bataan Death March, but eventually died later at the Capas concentration camp. His remains were never found. Before we go on, let us listen to another song related to our destination.

775 Maria Teresa Segovia, ECD 002668 at Marvin Toledano, ECD 002668.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs,

download. Download. PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: addressing shared challenges and building capacities for future-ready partnership.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita ay tinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin ng strategic partnership ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
3: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
1: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita ay kinatawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Canada sa malaking kontribusyon ng mga Pilipino roon. Partikular na anya ang mahalagang papel ng Filipino community sa lipunan at ekonomiya ng Canada. Giit ni Pangulong Marcos, sila ang heart and soul ng strategic partnership ng Pilipinas at Canada at inaasahan niya ang mas malawak na oportunidad para sa mga Filipino professional doon. Samantala, haharapin ng Pangulo ang Filipino community doon bago umuwi sa Pilipinas.
0: To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Makakaharap bukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga business leader sa Canada bilang bahagi ng layuning mapalakas pa ang trade cooperation ng dalawang bansa. Kabilang dito ay mula sa sektor ng mining, IT, BPM at enerhiya na pawang may matagumpay na negosyo sa Pilipinas.
0: Tomorrow, I will meet with several business leaders.

0: leaders and key players in the Canadian mining, IT, BPM, and energy sectors.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, Malacañang iginiit na dapat ramdam din ng pamilyang Pilipino ang epekto ng pagiging upper middle income country ng Pinas. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Iginiit ng Malacañang na dapat ramdam ng pamilyang Pilipino ang epekto ng nakuhang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang tunay na sukatan ng tagumpay sa gitna ng nakuhang magandang economic classification ng bansa. Kaya sabi ni Recto, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mas maraming Pilipino ang nakakaahon sa kahirapan at mas gumaang ang kanilang pamumuhay. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na para mapanatili ang growth momentum ay patuloy na ikakasad ang pamahalaan ng mga prioridad na may kinalaman sa pagpapalakas sa ekonomiya. Ito ay ang pababain ng inflation, panatilihin ang trabaho para sa mga Pilipino, palakasin ang purchasing power at business confidence at humikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Department of Agriculture tiniyak ang patuloy na pagpupursige upang maiparamdam sa mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Para sa kabuong detalye, narito si Mary Ann Bastasa.
4: Patuloy ang pagpupursige ng Department of Agriculture para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ito matapos kumpirmahin ng DepDev na itinaas na ng World Bank ang klasifikasyon ng Pilipinas mula sa lower middle income tungo sa upper middle income class. Paminado si Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. na marami pang hamon sa ngayon sa agrikultura kaya hindi pa agad maibaba ang presyo ng pagkain, kabilang na ang bigas. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga nakakaapekto ang tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at abono, lalo na ng urea, na wala umanong direktang kontrol ang DA. Gayunman, may positibong pagbaba na anya sa ngayon ang presyo ng fertilizer sa pandaigdigang merkado na makatutulong para mapababa na rin ang produksyon ng mga magsasaka. Binigyang DA ng kalihim na walang agarang solusyon sa mataas na presyo ng pagkain. Ngunit, nakatuon na umuno ngayon ang ahensya sa mga pangmatagalang programa para mapababa ang gastos sa produksyon at distribusyon at maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino.
5: Nagawa kasi ng DA ngayon ang solusyon. Ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs. We need to build our tramline system. We need to build a FMRI post-harvest and produce more.
4: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Umapila si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga rice stakeholder at importers na pansamantala munang suspendahin ang pag-import ng 5% broken imported rice upang maprotektahan ng interes at kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Matatandaan kasing nagtapos na ang ipinatutupad na price cap sa imported na bigas kaya naman posible na muling tumaas ang presyo ng bigas. Ani Laurel, kung pansamantala kasing ititigil ang importasyon ng premium imported rice ay mapipigilan ang pagbaba ng farm gate price ng palay na posibleng pumalo sa 8 pesos sa kasagsagan ng wet harvest season.
6: Na tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas starting now. 25% lang or worse ang pwede nilang ipasok. Kaya ano yan, by pakiusap yan. Kasi kung nagme-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan eh. Ang isang ano dito is tulungan eh. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang sagip sa kaak alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Salip kasi na kumuha sila ng mga produkto sa mga negosyante ay direkta na silang bumibili ng mga kinakailangang agricultural produce sa mga farm group at sustainable livelihood program implementers. Sa tulong kasi nito ay mas makatutulong sila sa agriculture sector at mga magsasaka habang sabay na ipinatutupad ang kanilang mga programa tulad ng feeding programs, food stamps, walang gutom kitchen at iba pa.
7: Doon na talaga kami kumukuha. Alam nyo, ang direktiba ng ating Pangulo gamitin yung sagip saka law ni Senator Kiko Pangilingan. So from our feeding program to yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matagumpay nating SL or Sustainable Livelihood Program implementer.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa pambansang pulisya. Mula Philippine National Police, narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
8: Idineklara ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. na pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio kahapon. Ayon sa PNP Chief, walang naitalang anumang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buwat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incidents sa unang araw. Nagpasalamat ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nyon ay pinapurihan din ni Nartates ng lahat ng mga pulis na nag-alay na kanilang oras at sarili para tiyaking magiging ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta. Nanindigan ng PNP na kanilang tutuparin ang kanilang mandato bilang mga profesional at may paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang akusado na ihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Mary Ann Bastasa.
9: Ngayon nga pong Biyernes ng umaga, pasado alas 6 ay natuloy na yung pagsisampa ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan laban nga kay Senador Rodante Marcoleta at sa tatlo pa niyang correspondents na i-raffle din agad matapos ang ilang minuto itong mga kaso kung saan napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division yung kasong plunder kay Marcoleta at sa tatlo pang respondents. Samantala, yung tatlo pang kaso, ito naman po ay may kaugnayan sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal o kawani ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo o benepisyo sa pribadong individual ay napunta naman po sa 4th Division, 6th Division at sa 1st Division. Mahigpit ngayon ang seguridad dito sa paligid ng Sandigan Bayan dahil ang susunod pong hakbang na hihintayin natin ay kung meron ba sa mga korteng ito ang maglalabas ng warrant of arrest laban sa senador at dito pa sa kanyang mga correspondents. Yan muna po ang update dito sa Sandigan Bayan. Meron Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Nagkasana ng case build-up ang Department of Justice kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Undersecretary Ayan Norman Dato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa Senado at patuloy rin ang pagkalap ng iba't ibang ebidensya kabilang ang kopya ng CCTV at iba pang materyales. Ito ay para matukoy ang pananagutan kung meron mang mga individual na posibleng naging daan o tumulong para tumakas si Senador Bato.
10: The panel has likewise formally requested relevant documentary evidence, including CCTV footage and other materials necessary for the investigation. Case built up is continuing, including the determination of the liability, if any, of individuals who may have facilitated the escape of Senator Ronald M. De La Rosa.
1: Yan ang pahayag ni Justice Undersecretary Ayan Norman Dato.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Balitaan pa rin sa Senado, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6, magiging bukas sa publiko ayon sa mataas na kapulungan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
11: Inanunsyo ng Senado na magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa Lunes, July 6. Batay sa advisory na inilabas sa Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., 61 na upuan ang ilalaan para sa publiko sa bawat araw ng paglilitis. Ang pagpasok ay first come first serve batay sa pagkakasunod-sunod ng mga matagumpay na makakapagparehistro sa Senate Visitor Management System o VMS. Kinakailangan magparehistro ang mga nais dumalo sa pamamagitan ng vms.senate.gov.ph o sa pag-scan ng ilalabas na QR code ng Senado. Sa online portal, kailangan piliin ng aplikante ang nais na petsa ng pagdalo at ang opsyong impeachment trial, saka kumpletuhin ang inihingi impormasyon at ang mga kinakailangang dokumento. Magbubukas ang online registration alas 2 ng hapon, isang araw bago ang nakatakdang petsa ng paglilitis. Ang mga maaprubang aplikante ay bibigyan ng QR code na magsisilbing entry pass sa Senate Session Hall. Pinapaalalahanan din ng Senado ang lahat ng dadalo na matpanatilihin ang tamang asal at mahigpit na sundin ang mga umiiral na alituntunin habang nasa loob ng Senate premises. Sinabi ng Senado na ang iba pang updates at mga kaugnay na anunsyo ay ilalabas sa opisyal nitong social media accounts. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Handang-handa na ang House Prosecution Panel kasama na rin ang Private Prosecution Panel para sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, 19 Congress pa lamang ay pinaghahandaan na nila ang impeachment trial ng Vice Presidente. Kasado na rin ang lahat ng kanilang preparasyon mula sa mga documentary evidence at maging sa mga witness na ihaharap sa paglilitis.
12: We are very much ready. As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July.
1: Yan ang payag ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Binigyang din ng isa sa complainant sa impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagsunod sa panuntunan ng Senate Impeachment Court. Sa panayan ng Radyo Pilipinas World Service kay Father Joselito Sarabia, isa sa mga tumatayong complainant, inihayag nito ang kahalagahan ng paghahain ng reklamo upang maitaguyod ang pananagutan sa batas.
13: Ang ito legal issue, moral issue ito dahil pag nanakaw ito at pag betray ng public trust.
1: Samantala, hayagan din itong sinuportahan ang pagbubukas ng kontrobersyal na BIR box upang mabigyang linaw ang taong bayan.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Matagumpay na napauwi sa Pilipinas ang 13 tao, 13 pang mga Pilipino mula sa Israel. Ito na ang ikatlong batch na napauwi sa Pilipinas buhat sa Ben Gurion International Airport mula nang magbalik operasyon ito dahil sa ceasefire sa gera sa Iran. Magkatuwang ang Embahada ng Pilipinas sa Israel, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa pag-asiste sa mga OFW at tuluyang pagpapauwi sa kanila sa Pinas. Sa kabuuan, aabot na sa 248 Filipino caregivers, hotel workers at estudyante ang natulungan ng embahada na makauwi sa Pilipinas mula noong Pebrero 28 ng kasalukuyang taon. Tiniyak naman ng embahada na patuloy nilang tututukan ang sitwasyon at aalalayan ang mga Pilipino sa Israel.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mahigpit na ang pakikipag-ugnayan ng Department of Education o DepEd sa Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology o DICT upang protektahan ang mga mag-aaral sa impluwensya ng mga online terrorist groomers. Ito ang naging pahayag ni Education Secretary Sunny Angara kasunod ng paglutang ng online extremist group na 764 sa pagdinig ng Senado na posibleng may koneksyon sa marahas na pumamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Panawagan pa ni Angara sa magulang ng mga mag-aaral na bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak lalo't hindi naman 24 oras nakikita ng mga guro at school staff ang online activities at engagements ng mga kabataan.
2: We're asking assistance from the PLP kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, yung mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT. Kasi sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale. So, they're on top of it. In fact, we got a briefing from them last week. Sinabihan kami na may mga groups talaga active.
0: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Walang naitalang Pilipino na nasawi o naospital dahil sa epekto ng heatwave o matinding init na nararanasan sa bansang France. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to France, Eduardo De Vega, ibinahagi nito na mula sa mahigit 40,000 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa France, wala pang naiulat sa embahada na naapektuhan ng heatwave na pumapalo sa mahigit 40 degrees Celsius na temperatura. Ayon kay De Vega, bago pa ang bugso ng heatwave sa Pransya ay nagpalabas na sila ng mga paalala na maghanda para sa posibleng tag-init na mararanasan doon. Hindi na rin anya may tatanggi ang pagiging resilient at sanay ng mga Pilipino sa init ng panahon buwat sa panahon sa Pilipinas. Kaya naman marami sa mga naapektuhan ng heatwave sa France ay mga lokal na residente bukod pa sa mga kabahayang ginawa para sa malamig na temperatura at hindi para sa mainit na panahon.
3: Kinamay tayo sa mga nasawi, no? Pero walang Pilipino so far na affected, no? Mm-hmm. Wala sa mga nasawi o na dala sa ospital, wala pa kaming report ng Pilipino, kahit isang Pilipino na nagka-problema ganun, no?
4: Mm-hmm.
3: Kasi po meron na tayong advisory noon pa na binabala natin Pilipino, maganda sila, ganun.
4: Mm-hmm.
3: Alam niyo mga kababayan natin, ano yan eh, resilient yung mga yan eh. Ang problema kasi dito sa heatwave, hindi na may heatwave kasi talaga namang umiinit ang mundo.
4: Okay.
3: Climate change, umiinit. Mm-hmm. Ang problema lang kasi sa Europe, hindi usong aircon.
0: Si Philippine Ambassador to France, Eduardo De Vega.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito na ang mga balita mula sa ating balitang probinsya sa pamamagitan po ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating balitang probinsya, pagdiriwang ng Persons with Disability Day sa lungsod ng Dagupan, puspusan ng pinaghahandaan. Iba't ibang serbisyo, handog ng pamahalaang panglungsod. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula Radyo Pilipinas Dagupan.
4: Masimuon so gagawin niya preparasyon na sa gobyerno na syudad ya Dagupan para doon sa Bin Persons with Disability Day Program no July 6 iya gagawin bilang pansilibra o kuma 48 ya National Disability Rights Week ya syudad sa gagal na programa at sa pangyapit at nanduruman servisyo na gobyerno at sari walay diferensya at laman tan sari pamilya dari saksakaya pasan jad untan at magmalo iran mainumay ang makagamor na naukulan iran tulong tan benepisyo. Sari servisyo ya at kaiba sa konsultasyon na doktora, legal ya tulong, support at pambilay, serbisyo at bunigas, serbisyo at agrikultura at panagrehistro na PWD ID panamaglay na PWDs. Ilalo ang mati itampok so arumniran programa, yaka sentro at pangkaabigan tan pangkaabigan na sektor na PWD. Sari representative malapod nandurman lokal yung opisina na gobyerno na akibiyang at preparatory meeting kaibalay City Social Welfare and Development Office, Persons with Disability Disability Affairs Office, City Health Office, City Planning and Development Office, Population and Development Office, Saya Agriculture Office, tan arumniran opisina, untan tumatad sa opisyal na PWD Federation niya na lapod ng Duruman Barangay, sa Persons with Disability Day Program at nagawad CSI Stadia no Lunes, na sari miyembro na PWD Sector tan sari pamilya da. So ilaluan niya unatindi tan maka-avail at sari serbisyo yung paraan na lokal ya gobyerno. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Verna, samantala balita naman sa Kalinga. Humigit 70 proyekto ng National Irrigation Administration sa Kalinga sisimulan na para sa mas maayos na serbisyo ng patubig sa mga magsasaka. Ang balita ngayon ay atin sa atin ni Amelia Bubatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
5: Tago 70 proyekto tiniya Kalinga Education Management Office iti manamnama marugyan kalpasan iti ceremonial groundbreaking ceremony dagiti proyekto itay nabiit sa Jabarangay Lukog, Tabuk City. Manipod ka dito yung proyekto, inam apulo iti communal irrigation systems, 24 iti may patungpal para iti Tabuk City, inam iti Balbalan, siyam iti Pasil, maysa iti Lubwagan, 2 iti Pinukpok, 5 iti Rizal, 8 iti Tanudan, ken 5 sa Jaytinglayan. Iti nabatbati asang apulo kat maysa proyekto, kat maysa yung katmat iti sidong Tiniya Upper Chico River Irrigation System, amang sakop iti Tabuk City, Pinukpok, Quezon, ken Malik Isabela. Umabot iti nasurok 800 hectares iti maserbyan tinasao a proyekto apakairamanan iti rehabilitasyon ken restoration areas karaman iti sangapulo a solar powered pump irrigation projects. Iti mensahe na yung paganatgat ni Regional Manager Ronilio Cervantes Tiniya Cordillera iti commitment na iti implementasyon dagiti proyekto nga adaan kalidad ken masurot iti nailanad a time frame. Pinalagipan na dagiti Irrigators Associations ken manalon a suportaran iti ahensya babaan iti panagbantay iti project implementation iti pakasinanda a lugar tapno masiguro iti dekalidad mapagtalkan ken panakalipas dagitoy iti naituding a panawen. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Amelia mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. 5 barangay sa isla ng Almagro sa Samar, pumirma sa Puro Kalusugan Program. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayo.
6: Nagperma sa kasarabutan ang 5 barangay sa isla San Almagro Samar komo suporta sa pagpatuman San Puro Kalusugan o sa nga inisyatibo nga nagtutuyo pakusgon ang serbisyo panlawas sa mga komunidad. Lakip san mga nagperma ang mga barangay San Jose, Poblasyon, Veloso, Panhubhuban 1 ug Panhubhuban 2, Lakipliwat and Infant and Young Child Feeding, IYCF support groups para mas may paduso pa ang tama nga nutrisyon, pagpapasuso ug pagtimangno sa panlawas san mga minasusan ug gugtiay nga mga bata. Pinaagi san programa ginalauman nga mas mapapakusog ang partisipasyon san kada barangay sa pagpatuman san mga programa panlawas ug mas mapaupay ang estado san mga pamilya sa bungto san Almagro. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 180 daycare learners sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur na kinabang sa Bulilit Program. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
7: Nakabenepisyo ang 180 ka mga bata nga nag-eskwela sa mga Child Development Centers sa Tandag City, pinaagi sa pagpanghatag og mga learning og development packages ubos sa Bulilit Program sa City Government of Tandag ni atong July 1, 2026. Ipanguluhan ni Mayor Roxanne Pimentel ang maong kalihukan isip kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa suporta sa lokal nga panggamhanan alang sa sayong edukasyon og kaayuhan sa mga kabataan. Ang mga benepisyaryo nagikan kini sa mga barangay sa San Isidro, San Jose, Matikdo, Mabuhay, Himati, Maitom, Pandanon, Quezon ug Awasan. Sumala sa City Government of Tandag, ang Bulilit Program nagtumong kini sa paghatag ug angay nga suporta sa mga batang nag-edad ug daycare aron mapalambo ang ilang pagkat-on ug kinatibuk ang kalambuan. Gipasiugda usab sa lokal nga panggamhanan ang padayon nga pagpalapad sa mga programa nga moabot sa mga komunidad sa syudad apil ang mga kabukiran. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel mula Surigao. Lipat naman tayo sa Sulu. Visitor engagement activity ng National Museum of the Philippines Sulu aarangkada muli ngayong Hulyo. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
8: Jinis pakarajaan in Tiakama sa National Museum of the Philippines at awa NMP rin di halupa sug habulan yan. Tagnaan na pitsa bituhang putagupat iwan pitsa kauhaan sin July, limaya mapakay si mga bisita nila inigarwa pangkat sin museum, a special visitor engagement activity. Mapakay nila di in traditional instrument biya sin suling iwan gabbang. Aon pa sila personalized suling mausa si mga bisita sa ta makajay nila na mabilang souvenir. Yabi-abi sin NMP Sulu awala na in academic sector in magkainakon kanila habat makapaon mga pakarajaan, kalamuran sing mga kabataan, maksud, mapalompain pamaham nila, halansin sa sila sin paghula lupa sug. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Welcome development para kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC classification ayon sa anunsyo ng World Bank. Sinabi ni Remolona na mahalagang milestone ito na nagpapakita ng mas matatag na ekonomiya, mas mataas na tiwala mula sa foreign investors at mas malawak na oportunidad sa trabaho. Kasama rin dito ang posibilidad ng mas mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng bansa. Binigyan din ng BSP na nakamit ang magandang estado ng ekonomiya dahil sa mga reformang ipinatupad ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang macroeconomic stability. Tiniyak ni Remolona na lalo pang paigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng bansa kabilang ang pagpapanatili ng mababang inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas ng agricultural exports ng Pilipinas upang mas maging competitive sa pandaigdigang merkado habang patuloy na sinusuportahan ang paglago ng manufacturing exports. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakasalalay sa high-value exports at sa electronics industry ang susunod na yugto ng pag-angat ng export sector. Noong Mayo, umakyat sa $7.87 billion ang merchandise exports ng bansa, mas mataas ng 7.5% year-on-year. Umabot naman sa $37.87 billion ang export receipts para sa unang limang buwan ng taon, tumaas ng 10.6% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Nananatiling pinakamalaking export ng Pilipinas ang electronics na bumubuo sa higit kalahati ng kabuuang shipments at patuloy na nagiging pangunahing driver ng export growth.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Humina ang pagtaas ng wholesale prices noong Mayo ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA matapos bumagal ang presyo sa ilang pangunahing grupo ng produkto. Batay sa datos ng PSA, bumagal sa 2.5% ang General Wholesale Price Index o GWPI noong Mayo mula 3.1% noong Abril. Noong nakarang taon, nasa 3.5% ang GWPI. Sa national level, pangunahing dahilan ng pagbagal ang mas mabilis na pagbaba sa presyo ng mineral fuels, lubricants at related materials. Mas mabilis ding annual declines ang naitala sa crude materials, inedible except fuels, na bumagsak sa 27.2% mula 23.3% at sa chemicals kabilang ang animal at vegetable oils and fats na nasa 3.1% mula 3% noong Abril. Sa Luzon, bumagal ang GWPI growth rate sa 2.4% mula 3%. Dulot ng mas mabagal na pagtaas sa mineral fuels, lubricants at related materials na nasa 37.9% mula 63.6%. Sa Visayas, bumagal din ang GWPI sa 5.1% mula 5.2% dahil sa mas mabilis na pagbaba sa presyo ng pagkain na nasa 6% mula 6.9%. Sa Mindanao, nagpatuloy ang pagbagal ng wholesale price growth sa 2.2% mula 2.7% dulot ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain na nasa 4.8% mula 5.6%.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Tumaas sa 18.55 trillion pesos ang utang ng national government noong Mayo, ayon yan sa Bureau of the Treasury o BTR. Mas mataas ito ng 0.41% mula Abril dahil sa patuloy na pag-issue ng domestic securities para tustusan ang financing needs ng pamahalaan. Ayon sa BTR, napahina ng pag-appreciate ng piso ang kabuang pagtaas ng utang matapos lumakas ang lokal na currency sa 61 pesos and 50 centavos kontra dolyar mula 61 pesos and 54 centavos. Nananatiling dominante ang domestic debt na bumubuo sa 67% sa kabuang utang, umakyat sa 12.5 trillion pesos dahil sa net issuance ng government securities. Samantala, bahagyang bumaba ang external debt sa 6.051 trillion pesos dahil sa mas malakas na piso na nagbawas sa halaga ng foreign obligations. Tumaas din ang guaranteed obligations sa 443.5 billion pesos, halos 16% na pag-angat mula Abril. Ayon sa BTR, inaasahan ang pagtaas ng utang dahil sa patuloy na pangangailangan para pondohan ang infrastruktura, social programs at iba pang proyekto sa ilalim ng Economic Development Agenda ng pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ikatlo ng Hunyo o Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 64 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 8 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 85 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 23 sentimo. Nasa 70 piso at 43 sentimo ang euro, 43 piso at 44 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 piso at 40 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pasok na sa third round ng 2026 Wimbledon Championship si Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang 3-6, 6-2 at 6-0 na comeback win laban sa Australian na si Maya Joint. Sa panalo, nabawi ni Ayala ang pagkatalo niya sa Eastbourne Open Final noong 2025. Mabagal ang simula ni Ayala at nakuha ni Joint ang unang set sa pamamagitan ng agresibong ball striking. Pero nagbago ang takbo ng laban sa second set nang magpakawala si Ayala ng malalakas na serves at mas matatag na baseline play para makuha ang 6-2 set win. Sa third set, ipinakita ni Ayala ang maturity at composure, dinomina ang mahabang rallies at tinapos ang laban sa isang 6-0 sweep. Nagpasalamat si Ayala sa Filipino crowd sa Wimbledon matapos ang emosyonal na panalo na bahagi ng patuloy na pag-angat ng kanyang performance ngayong season. Susunod niyang makakarap ang defending champion na si Iga Swiatek sa third round.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa Samantala, nagpakita ng matibay na teamwork sina Alex Ayala at Nicola Bartunkova sa kanilang Wimbledon doubles match, pero kinapos sila laban sa 8th seed na sina Yelena Ostapenko at Sofia Kenin. Mainit ang simula ng Pinay at ng Czech partner niya, agad kumamada ng break at lumayo sa 3-0. Matatag ang kanilang returns at agresibo sa net, dahilan para umabante sa 5-2 bago tuluyang kunin ang first set sa score na 6-3. Sa second set, dikit ang palitan ng puntos. Nakuha ni Ayala at Bartunkova ang unang break para sa 2-1 lead, pero mabilis ding bumawi sina Ostapenko at Kenin para itabla ang laro. Mula roon, unti-unti nang lumayo ang 8 seed duo, umakyat sa 5-2 at tinapos ang set sa 6-3. Pagpasok ng third set, mas lumakas ang opensa ni Kenin at Ostapenko, agad kumamada ng 3-0 lead. Nakabawi pa sina Ayala at Bartunkova para gawing 3-1.

0: Punta sa Australia o Austria. Sa kabila ng maalon at mahangin na kondisyon, nalampasan ni Obiena ang 5.75 meters ang kanyang pinakamataas na outdoor clearance ngayong taon at binura ang dating meet record na 5.74 meters. Tinalo ng Filipino Olympian ang buong field habang sina Owen Hird ng Great Britain at Dan Barton ng Czech Republic ay nagkasya sa silver at bronze matapos parehong tumalon ng 5.55 meters. Ito na ang pangalawang sunod na ginto ni Obiena ngayong linggo, kasunod ng panalo niya sa Czesław Cybulski Memorial sa Poland. Pinili niyang laktawan ang unang tatlong heights, sinimulan sa 5.45 meters at matapos ang ilang third attempts ay matagumpay na na-clear ang winning height na 5.75 meters. Patuloy na nagpapakita si Obiena ng matatag na form habang papalapit ang mas malalaking kompetisyon sa kalendaryo ng pole vault.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nabigo ang Alas Pilipinas Girls sa Japan 20-25, 17-25 at 24-26 kaya't napunta sila sa isang must-win na laban kontra Indonesia sa ABC Girls Under 18 Championship. Bagsak sa 1-1 record ang Pilipinas sa Pool C matapos ang pagkatalo sa Japan kasunod ng panalo nila laban sa Iran isang araw bago ang laban sa 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18. Pinaunahan ni Sharina Raiza Lieses ang opensa ng koponan, kumamada ng 15 puntos mula sa 13 attacks, isang block at isang service ace. Sumunod si Elia Gonzalvo na may 10 puntos na lahat ay galing sa attacks. Nagpamalas ng matinding laban ang mga Pinay, lalo na sa third set kung saan umabot sa deuce ang huling bahagi pero mas matatag ang finishing ng Japan na tuluyang kumumpleto ng sweep. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas Girls ang Indonesia sa isang mahalagang laban ngayong Biyernes. Nakakuha na ng quarterfinals berth ang Japan matapos talunin ang Pilipinas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakuha ng malaking dagdag puwersa ang University of the Philippines matapos makuha ang commitment ng Filipino-Canadian Guard na si Irish Kokya na inaasahang magpapatatag sa backcourt ng Fighting Maroons pagpasok ng UAAP Season 90. Si Kokya, isang 6'1 playmaker, ay naglaro sa NCAA Division 1 sa Estados Unidos para sa University of New Orleans matapos ang standout stint sa Simon Fraser University sa Division 2. Bago ang kanyang US career, naging isa siya sa pinakamahusay na high school players sa British Columbia na nag-a-average ng 35 points at nagdala ng kanyang koponan sa provincial championship. Magiging 21 anyos na siya sa Setyembre, sasailalim si Kokya sa isang taong residency bago maging eligible para sa 2 playing years sa UP. Ang kanyang pagdating ay sakto sa transition ng Maroons sa guard position, lalo't matatapos na ang eligibility ni na Ray Remogat at Rain Maga pagkatapos ng season 89. Pagkatapos ng isang taon ng development, bubuo siya ng dynamic backcourt kasama ang Phil-Am guard na si Joaquin Tovera. Ang commitment ni Kokya ay may bahid sentimental din, dahil nagmula ang kanyang pamilya sa Dagupan City, Pangasinan at may kamag-anak siyang nag-aral sa UP Open University. Patuloy ang UP sa kanilang pinakamatatag na run sa UAAP matapos ang 5 magkakasunod na finals appearances at 2 kampyonato sa seasons 84 at 87 at ang pagpasok ni Kokya ay bahagi ng long-term plan ng programa para manatiling contender sa mga susunod na taon.

0: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik po si Win Piñano pagkalipas ng ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
10: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Gaya po nang nabanggit ko kanina, makakasama din natin ngayong araw ang Department of Information and Communications Technology kaugnay po doon sa kanilang National Cybersecurity Center dyan po sa may Valenzuela City. Para bigyan po tayo ng karagdagang detalye kaugnay po dyan sa proyekto na yan, makakausap po natin ngayon si Yusek Rodil Aniban, ang Undersecretary for Cybersecurity ng DICT. Yusek Rodil, si Win Piñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang hapon po, Ray.
10: Apo. Sir Rodil, kamakailan po nagsagawa po ng groundbreaking ceremony po yung Department of Information and Communications Technology. At kasama po nyo dyan yung Korea International Cooperation Agency o COICA para po dyan sa pagtatayo ng National Cybersecurity Center o NCSC sa may Valenzuela City. Yusek, para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari nyo po ba kaming bigyan ng detalye kung para saan po ba itong National Cybersecurity Center po na ito?
11: Ito po yung isang grant na binigay po sa atin ng Korea or COICA, yung agency po na nagbibigay ng tulong sa atin. Meron pong silang itatayong building na National Cybersecurity Center. Ito po ay sa Valenzuela at yung pangalawang building po ay itatayo naman sa Ilocos. Ito po ay magiging Center of Excellence ng cybersecurity. Ito pong building na to. Meron pong mga training center at saka ang sistema na pwede pong ibigay sa atin ng Korea.
10: Opo. USEC, ito pong National Cybersecurity Center nito. Sino po yung mga ngasiwa nito? DICT po ba? Or may mga iba pong ahensya ng pamahalaan na makakasama po dito sa pagmamanage o pamamahala po dito sa center na ito?
11: Ito po ay papangasiwaan ng DICT under po sa Bureau ng Cybersecurity. Kami po ang in charge kasi ng cybersecurity sa kabuuan ng ano po ng gobyerno. Lahat po ng related sa cybersecurity under the DICT, kami po ang tumutulong sa ating mga ahensya ng gobyerno para po mapalakas at sila po'y mabigyan ng training at kahasaan sa larangan ng cybersecurity.
10: Opo. USEC, ano po yung signifikong ambag nitong center na ito? Kasi po, sa ngayon po, marami po tayong kinakaharap na suliranin po pagdating po dito sa cyber threats.
11: Well, sa ngayon po kasi, meron tayong meron pong tinatawag na National Emergency National Computer Emergency Response Team ang Cybersecurity Bureau. Ito po yung insert natin. Meron po itong ito po yung incident response team na pag meron pong insidente ng hacking, defacement, kami po ang pangunahing kumokontak or nagbibigay ng informasyon sa ahensya na apektado nung cyber incidents. Binibigyan po namin sila ng kaagarang informasyon kung ano yung nangyari, sino yung nag-post at ano pong kailangan nilang tulong sa amin para pong maayos yung matulungan sila para ma-resolve yung insidente. Matulungan silang maibalik sa dati o ma-restore yung kung anuman pong tinamaan na sistema nila.
10: USEC, kasi nga karoon din po tayo yung ating bansa ng mga masasabi nating paikipagtulungan sa ibang bansa pagdating po dito, lalo na sa cyber threats nga po na kinakaharap din nila sa kanilang bansa. Ito po nga National Cybersecurity Center ay may malaki rin pong ambag para po dun sa sinasabi nating coordination po dun sa ating mga kaalyadong bansa o kapartner na bansa para po dun sa mas malawakang pagsugpo para po dito sa mga banta po ng cybersecurity po.
11: Yes, tama ka dyan, Ray. Hindi lang po yung bansa ng Korea ang nagbibigay sa atin ng informasyon para sa tinatawag nating mga advisory. Ano po? Nandyan din yung Singapore, nandyan yung Japan, nandyan yung US. Nagbibigay sa atin ng advisory. Pag meron pong mga posibleng pag-atake. So ito po'y klase ng pag-atake doon sa mga system natin na hindi po kagaya ng simpleng defacement lang. Ito po ay may mga actor na tinatawag natin, mga threat actor, na ang objective po nito ay makapag-exfiltrate ng data.
10: USEC Rodil, siguro aware naman tayo dito sa nangyayari po ngayong hearing o pagdinig po dyan sa may Senado, particularly dito po sa pa rin sa may kaugnayan pa rin po sa nangyaring pamamaril po dun sa may Tacloban City, tsaka yung tinitingnang angulo na itong mga nangyaring insidente na ito ay may kinalaman dun sa tinatawag na online terrorist groomers. May nagiging ambag din po ba itong pagsugpo sa masasamang impluensya online, ito pong center na ito, para po dyan sa mga sinasabi nga nating online terrorist groomers? May ambag po ba itong National Security o Cyber Security Center na ito para po masugpo yung mga online na terrorist groomers na ito na ngayon ay patuloy na nangi-impluensya at humihikayat pa dun sa ating mga kabataan na sumali dun sa kanilang mga ideolohiya?
11: Yung sa larangan po ng cybersecurity, ang magiging ambag po nito ay matutulungan natin yung ating mga kababayan, ang ating mga nasa ahensya ng gobyerno na maging aware po sila, self-aware about cybersecurity. Sa larangan naman po ng mga online gamings, yung mga scam, matutulungan din po natin ito sa pakikipag-tulungan sa PNP, sa CICC, sa NBI, para pong maiwasan yung mga similar na pangyayari sa future. Yun po ang gagawin natin. Makikipagtulungan tayo sa kanila. Sa tulong na rin po ng ibang bansa or like Interpol, para pong maging bihasa yung mga cyber security practitioner natin sa pag-iimbestiga. Kung ano man po yung mga dahilan or impluensya ng mga terorista or threat actor pagdating sa online services or online gaming natin. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang cybersecurity center of excellence, meron po tayong isang venue para magtulungan, magkaroon ng open forum sa mga kagaya nating ahensya na ang layunin ay protektahan ng ating mga mamamayan sa online.
10: Tama, bigyan natin ng diin yan, Yusek Rodil, na hindi lang yung mismong kapasidad ng National Cybersecurity Center na mabasog po itong mga banta nga dito sa cyberspace, maging yung kasanayan din sa mga susunod na magiging tauhan nitong dito sa ating bansa para masugpo nga itong mga banta po rito sa may cyberspace. Panghuli na lang, Yusek Rodil, baka may nais po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga future na practitioner or yung mga masasabi nating IT expert po, para dito sa kung gusto nyo pong na silang imbitahan, na gusto nyo mapasama dito sa inyong sinusulong, particularly dito sa may National Cyber Security Center, nasa inyo po yung pagkakataon, Yusek Rodil.
11: Para po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga gustong pasukin yung larangan ng cybersecurity, ang DICT po ay may mga programa. Meron po tayong programa para sa mga kabataan, lalo na po yung mga graduating ng college po. Nagkakaroon po tayo ng Hack for Gov event para po mabigyan sila ng kasanayan sa larangan ng cybersecurity. Hindi lang po doon sa mga estudyante or mag-aaral natin, ganun din po sa mga empleyado natin sa gobyerno na gustong pasukin yung larangan ng cybersecurity. Ito pong National Cybersecurity Center na ibibigay po sa atin ng Republic of Korea, ito po yung malaking tulong sa atin para pong mapataas yung antas ng kahasaan ng ating mga gustong pumasok sa cybersecurity. Sa tulong po nila at ng ibang ibang ahensya na gustong tumulong sa atin, dito po natin pwedeng gawin lahat ng training. Ito po yung magiging training center specifically po sa larangan ng cybersecurity.
10: Apo. Yusek, ihabol ko lang pala, since nababanggit nga natin yung mga training. Bali, ang ito pong center na ito, possibly po ba magkakaroon ng some kind of scholarship program para po dun sa mga nais na gustong kunin itong IT na mismong kurso po?
11: Ito po ay magiging parang short-term na training. Kasi po, sa ngayon po, wala po tayong malawak na curriculum sa kolehiyo pagdating ng cybersecurity. Mangilan-ngilan pa lang po ang nagbibigay ng kurso ng cybersecurity, Bachelor of Science in Cybersecurity. So, doon po sa mga nakagraduate na ng college ng BS IT, BS Computer Engineering, BS Electronic Communication Engineering, Computer Science, at gusto nilang pasukin yung larangan ng cybersecurity dito po sa mga training na posible naming ibibigay, dito po nila makukuha. Maliban po dyan, nakikipagtulungan tayo sa TESDA para ma-improve yung mga NC2 or NC curriculum nila. Ito po'y nakikipagtulungan tayo sa kanila para po mapalawak din yung mga ibang curriculum na pwedeng idagdag natin.
10: Apo.
11: At sa eskwelahan, ang pagtitrain po ng mga teacher na isang eskwelahan na gustong mag-offer ng cybersecurity, pwede po natin ilagay dito sa tulong na rin po ng Republic of Korea at other agency para po mabigyan natin ng magandang training din yung ating mga teacher pagdating sa isang eskwelahan na nag-o-offer ng cybersecurity.
10: Apo. Yusek, last na lang po talaga. Bali, ito pong yung mga curriculum na nababanggit natin, available na po ba ito? Or may tinatarget po tayong mga pecha para po dito sa paglalabas po na ng mga curriculum po na binabanggit niyo po?
11: Well, may mga ano po ngayon. May mga ginagawa po kami, nakikipag-usap po kami sa CHED.
10: Mm-hmm.
11: At nakikipag-usap din po rin kami sa TESDA. Sa CHED po at saka yung ibang eskwelahan, yung kolehiyo na tinatawag nating independent college ng university na hindi rin po wala pong control from CHED or they can create their own curriculum para po magkaroon ng standard na curriculum sa larangan ng cybersecurity.
10: Mm-hmm.
11: Nakikipagtulungan po tayo sa kanila na sana po magkaroon na ng ganitong curriculum sa mga kolehiyo na gustong mag-open nun. Kasi ang nagiging problema po sa ngayon, mayroon po akong nakausap na isang university na hindi po sila nakakapag-offer sa ngayon kasi po wala pang nilalabas na parang standard curriculum ang CHED.
10: Mm.
11: So tayo po ay nakikipagtulungan sa CHED na yung standard curriculum mailabas na po nila dahil yan po ang hinihintay ng ibang mga eskwela.
10: Mm-hmm. Okay, with that, Yusek, Rodil, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
11: Sige, maraming salamat din po, Ray. Maraming
10: salamat. Ayan po, at ayan po ang naging panayam kay Yusek Rodil Aniban, ang Undersecretary for Cybersecurity po ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
0: Data ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
10: At dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumontad at Anthony Pimentel, maging kay Ginoong Leo Magpayo nagbigay sa atin ng balitang negosyo at kalakalan, maging sa balitang pampalakasan at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
0: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman ang ating palatuntunang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Ang Warm Heart po ang programang nakatutok sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong makakasama sa palatuntunang ito. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
2: Para sa edisyong ito ng Warm Heart ay syempre alam naman natin na ang Marso ang Women's Month. Kaya naman para pag-usapan ang mga unique mental health challenges ng kababaihan at yun na nga, ito na nga yung ating Women's Month celebration episode ay makakasama natin ang isang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH, walang iba, kundi si Dr. Tiffany Kim De La Cruz. Dr. De La Cruz, welcome po sa Warm Heart.
3: Thank you.
4: Thank you po for accommodating us, Dr. De La Cruz, at gaya po na sabi ni Steph, ang pag-uusapan po natin ay yung mga kakaibang mental health challenges po ng mga kababaihan para po sa pagdiriwang ng Women's Month. At ang una po naming katanungan sa inyo, Dr. De La Cruz, ano-ano po ba itong mental health challenges na kakaiba o unique sa mga kababaihan?
3: Alright, so as women, syempre meron tayong mga natatanging features, no? Ang mental health kasi, the mental health challenges will depend on our biological, the psychological, social factors, and the spiritual factors. So, sa mga ganong aspeto, biological pa lang muna tayo magsimula, no? So, meron tayo yung mga hormonal changes sa ano, sa biological, we have a lot of hormones and we tend to get influenced by these hormones. There's also yung ano, societal pressure. Syempre pag ikaw babae, dapat ikaw yung ano, ikaw yung tahimik lang, behave ka dapat. Yung mga ganong klaseng mga pressures sa atin. Tapos syempre meron din tayo yung mga ano, with the social factors naman, gender-based violence, mas malapit din po tayo kapag babae.
4: Gender-based violence. Ako na dito
3: yung
4: inaabuso na mga babae sa loob ng mga tahanan.
3: Not only that, pero syempre sa workplace, meron pa yun. Minsan kahit sa mall or kahit sa ang lugar ka, basta babae ka, you tend to be a target for this gender-based violence.
4: Oo nga, no? Ang una nating naiisip sa bahay lang, pero sa workplace, meron din, even sa, yun nga, sa public places.
3: Mm-mm.
4: Yan nga, mga, ano ba tawag nila doon? Yung kapag sinusutsutan ka, Steph?
2: Ah, yung catcalling.
3: Catcalling.
2: So, Doc, bale po, itong mga mental health challenges po ba ito ay, kumbaga, base sa pagkakaintindi ko po, no, dun sa mga binigay niyo po na challenges ay parang nag-uugat po sa discrimination.
3: Yes, part yung discrimination. Pero part rin kasi yung biological process eh. So meron din tayong mga pwede maging problems na very unique sa mga kababaihan lang. Whether kasama to sa LGBTQ or yung ano, yung cis female na tinatawag natin.
4: Basically, yung mga unique mental health challenges para sa mga kababaihan ay yung syempre has something to do with our genes,
3: yes,
4: ng babae or genetic biology, no? Kasama po ba dito, Dr. De La Cruz, yung mga menopause, postpartum,
1: yung PCOS,
4: depression, PCOS, mga ganon, kasama po ba yon?
3: Yes. Of course. Kasama siya, not only yung PCOS, kasi PCOS is another illness in itself na maaring mag-attract ng ano, ng other mental health illnesses. Pero yung changes, puberty pa lang, 'di ba tayo pag girls, syempre nagsimula ka, wala ka pa naman yung secondary sexual organs. Once na you hit puberty, syempre there are very different ano, very vast changes sa katawan natin. So alam mo 'yun kung ano na rin yung iisipin, there's difficulty in adjusting. Tapos nun, bukod pa doon, yun, dun pa yung pregnancy. Syempre tayo mga girls lang naman ang nagkakaroon ng pregnancy eh. So pag nagkaroon ka ng pregnancy, yun na naman yung changes in hormones naman na paaring maka-impluensya sa takbo ng isipan natin. Also, syempre pag ano, andun pa tayo, once na mag ano kayo, si baby na naisilang na, andun na tayo sa postpartum na part ng pagbubuntis. So, pag yung ganun, maaari rin tayong maapektuhan yung tinatawag natin postpartum depression, postpartum blues. Yung postpartum blues, the normal kind kasi yun eh. Well, the postpartum depression, yun yung mas malalang version. Tapos, syempre, andun pa yung postpartum psychosis wherein yung iba, nagkakaroon talaga ng times na hindi na nila gusto yung anak nila. Maabot na sa nagkakasakitan sila at hindi naaalagaan talaga yung bata ng kanyang sariling ina. So, kailangan nating intindihin na hindi ito dahil masama silang tao, pero baka impluensya kasi ito ng mga hormones nila at yung mga nangyayari sa buhay nila.
4: Minsan may mga mothers po na nag-share na after nilang manganak, ini-expect nilang happiness sana na na-feel nila doon sa kanilang baby. Minsan, hindi po nila maramdaman yon kasi pagod sila, ganun. Tapos parang feeling nila ang sama-sama nilang nanay kasi hindi nila nararamdaman yung... Iba kasi yung expectation versus reality na sinasabi nila.
3: Versus reality.
4: Opo. Yes. So, yun. So, kasama din po yun sa challenges.
2: Doc, bali po itong mga nabanggit na health or mental health challenges rather, no? Na... kumbaga na unique o kakaiba sa ating mga kababaihan. So, curious lang po ako kung, kasi syempre, alam naman po natin na biologically speaking, no, iba po yung way ng pag-handle po natin doon sa aspect na yon. May mga umiinom ng ano, syempre, nung medicines and all of that. Mm-hmm. Pero when it comes po dun sa social aspect ng mga ganitong mental health challenges, paano po ba natin pwedeng i-handle yung mga yun?
3: Okay. So, usually kasi, di ba, as girls, lalo na pag working ka, may mga expectations sa iyo. So, syempre, makabago na ngayon. Hindi lang naman si tatay ang nagtatrabaho, minsan si nanay din. Pero, as a woman, you are the default na caretaker. Diba? Pag kunyari, ikaw nagbuntis ka, yung asawa mo, parehas naman kayo nagtatrabaho, pero you're expected na ikaw yung taga-child rearing din, ikaw yung mag-aalaga sa mga bata, ikaw taga-sundo, ikaw mag-aasikaso ng bahay. So, medyo pressure yun, diba? So, currently, para makatulong siya in the social aspect, syempre, doing programs just like this, yung awareness, and showcasing na hindi masama na magkaroon ng mental illnesses, fighting the stigma would really, really help sa mga ganitong cases. Kasi syempre, isa pa yung issue na kailangan natin pag-usapan, yung mga stigma. So, syempre, parang the society expects you to be this perfect lady, this perfect mother, or this perfect woman, na dapat passive ka lang, obedient ka lang, gagawin mo yung lahat para sa family mo. Pero, syempre, ang bigat ng pressure pag nandun ka na. Iba yung nangyayari in reality. So, having that education, showcasing na lahat tayo, pwede tayo magkasakit. Eh. Not only the women, but also the men. And they have their own issues as well. Makes this thing na, to become more, it makes us na mas aware about these things. So, in that way, yung expectations na babawasan, yung mga pressure na babawasan din para sa ating mga kababaihan.
4: Dr. De La Cruz, itatanong ko lang kasi may kinalaman po kaya ang kultura sa pagkakaroon ng hamon sa mental health ng mga kababaihan, lalo na po dito sa Pilipinas. Kasi nabanggit niyo po kanina na ang mga expectations sa mga kababaihan ay dapat nagbe-behave, dapat tahimik. Pero kung ikukumpara po yung ganoon, social expectation and perhaps culture na rin po siya ng mga Pilipino, ano pong masasabi niyo doon, Dr. De La Cruz, kung may kultura sa hamon sa mga kababaihan pagdating sa mental health?
3: Definitely, culture has something to do with it. hindi lang natin alam yung ibang cultures, diba? Pero may certain cultures, special dito na lang mismo sa Pilipinas. So, we're, ano, different, alam mo yan, different areas, different cultures. Okay. So, for example, dito sa Metro Manila, mas, ano kasi tayo, eh, mas vocal tayo with, ano, halimbawa, may problems kayong mag-asawa, you found out your husband is cheating or yung partner mo nag-cheat, diba? Para sa ato, pag sa Metro Manila, may tendency na, sige, okay lang yan, huwalayan mo na. So, in that way, naki-clear na mawalan tayo ng reason to have to attract further mental health illnesses kasi kina-cut off na natin yung stressors natin. But how about sa other parts ng ano, how about sa other parts ng Philippines or certain religious sa religious cultures wherein na nakaasa ikaw as a woman dun sa husband mo. Tapos syempre ikaw expected ka dapat ang mga babae sinusunod mo lang yung asawa mo or gagamitin natin yung term na ano na kahit sa anong ulam man antik man yung asawa mo babalik pa rin yan sa adobo yung mga ganong expectation. So the more that you force yourself dun sa situation na yun dahil yun yung culture nyo dun sa area, hindi mo magawang iwanan yung stressors mo. So, ang ending, you tend to attract a lot of mental illnesses. Nagkakaroon ka ng anxiety, nade-depress ka, yung mga ganong mga bagay. Diba? Kasi, yun, kasi expectations yun sa iyo, eh.
4: Ayun, no? Mahirap nga yung ganyan. At yung mga ganyan dapat nga binabasa, no?
2: Kasi parang ano pala, no? Kumbaga maibahagi ko na rin. Kasi yung mga netizens, di ba, natin, yung mga kumbaga, kasi nabanggit niya na kahit anong, kahit tikman yung ibang ulam pero bumabalik pa rin sa adobo. So talaga bang nature natin mga kababaihan, at least dito sa Pilipinas, no? Yung sinasabi ng mga netizen na kinukoy nila ito as pagiging marupok or martir, saka siguro marami sa ating mga tagapakinig ang maaaring makarelate dito. Paano po kaya tayo makaalis, no? Bilang syempre, ngayong buwan na ito, Women's Month, ay talagang pinopromote natin ang women empowerment. Paano po kaya tayo makakaalis sa mga toxic relationships po na ganon?
3: Well, the best thing talaga to do is identify your problems. Kailangan you yourself, you're accepting na may problema. Dapat may insight ka na, okay, there's something wrong. Kasi once you don't have any insight, hindi ka gagalaw, wala kang pakialam. Kasi if you do not see anything wrong with yourself, you're not going to go up for improvement. You're not going to leave your situation. So, yan, for example, niloloko-loko ka na nga, di ba? Parang kung ano-ano ka na sinasabi ng ano mo, ng partner mo, ng jowa mo. Tapos, pag sinabiyuhan ka lang na, ay, love na love pa naman kita, I love you, ganyan. Ikaw naman, sige na nga, babalik na tayo ulit kay ano, babalik na ulit tayo kay partner. So, yung mga ganun, if you do not see any problem with that, obviously, it's going to be a big, big cycle lang. Paulit-ulit lang yun na mangyayari. And just like I said, tiis ka ng tiis, alam mong nalulungkot ka, mayat maya, you are becoming vulnerable. Pero if you yourself, you see something is wrong, then you'll start seeking ways to improve yourself. So pag alam mo, ay, niloloko na yata ako nito, nahimasmasan ka na, diba? Ang gagawin mo is, okay, tigilan natin ito or kakausapin mo. You're going to set up boundaries. We don't encourage naman syempre na ano, break up agad. Baka naman mamaya gusto lang nila pag-usapan. Then, up to them syempre, up to these females then. If they can tolerate it and if they have inner peace in that aspect, then all well and good for them. Pero there are certain women kasi, there are certain women na pag yung paulit-ulit na sinasaktan, syempre, the more na yung damdamin nila, kasi nga, di ba, hindi ka pwedeng magreklamo as a girl, as a female, parang hindi ina-acknowledge na, ay, okay lang naman yan, lahat naman na lalaki, nasa stereotype na ng bababae. So, for you, dapat tanggapin ko lang to na nasasaktan ako, na, ganito talaga eh, mga ganon. So, you feel na hindi ka na makabangon dun sa mga problema, you become, may tawag kaming term dun eh, learned helplessness kasi tinuro sa'yo ng environment mo, ng culture mo, parang dapat helpless ka lang dun sa situation. So in that aspect, yun, magkakaroon ka ng sakit kasi hindi ka makapaglagay ng boundaries. So I hope that helps sa ano. I hope that helps clear paano natin to maiiwasan, no? Boundary setting and knowing what's wrong and having insight about it.
2: Mm-hmm. Parang yun talaga yung ano, pinupoint kahit sa internet, no? Mag-set ng boundaries.
4: Yes. At saka, meron ngang tinatawag na learned helplessness. So, yun siguro ang kailangan din nating matutunan, ano? Kung makikinikinita na natin ang ating mga sariling merong learned helplessness, ay tulungan na natin ang ating mga sarili. Help yourself. Mm-hmm.
2: Yes.
4: Learned helplessness, help yourself. Parang gano'n. Mm-hmm. Oo.
3: Huwag mo matutunan ang helplessness.
4: Oo. Diba?
3: Oo.
4: Unang pala yung maging helpless. Pero yun nga, parang, mm-mm, Dr. Kim, it's a product of your environment. Parang hindi mo naman ginusto yun.
2: Mm-mm.
4: Ang kailangan lang is maging aware ka, at once na maging aware ka, and what are you going to do about it, no? Parang, hindi yung, mm-mm, alam mo na nga, may learned helplessness ka, hindi mo pa i-help ang sarili mo. Kasi, meron sila yung tinatawag din na parang, victim mentality, no? Parehas po ba yun? Learned helplessness and being a victim always? Always ka na lang victim?
3: just to be clear, define mo din natin, ano ba yung victim? Ano, makaluma si doktora.
4: Kumbaga, sa sitwasyon, hindi ka nagtitake accountability na merong kang, kumbaga, responsable ka rin dun sa sitwasyon na kinalalagyan mo, pero nakakulong ka pa rin dun sa biktima ako rito. Wala akong wala akong magagawa. Ako yung inaano. Ako yung inaapi. Lagi. Mm-hmm. Lagi. Pero wala kang sense of accountability na baka naman kaya ganito yung sitwasyon ko kasi ako rin yung toxic, or baka naman kaya may kailangan din akong gawin para maiba yung sitwasyon ko. Parang ganun po. Yung Steph, mm-hmm, tama ba ako? Yung parang victim mentality. So, parehas kaya siya sa learned helplessness? Okay. Or may pagkakaiba po?
3: There is similarity. Kasi pag, ano, learned, pag victim mentality, it's their fault, not my fault. Parang ganun eh.
4: Okay.
3: With learned helplessness, ang best na ma-describe dyan is yung battered wife na nakasandal lang sa asawa. So, hindi po ano, kasi diba ang pangangaral sa atin, culturally, pag kayo ay mag-asawa na, kayo ay hindi na part ng family, ng maiden family mo. You are an individual, ano. Syempre tayo Filipino, as a Filipino culture natin, 'di ba? Medyo maano tayo, closely knit sa family. Pero we also acknowledge yung sanctity of marriage. So, para sa atin, kapag ano, kapag ikaw ay kinasal sa someone na 'yun, bubugbog, wala ka nang dapat gawin. Na parang hindi ako makakaalis dito. 'Yun yung mindset nila. Hindi sila makakaalis dito. Life dealt them with this difficult card na kailangan nilang mabuhay in that kind of way. Sila naman, pag victim mentality kasi, more on, ano siya, more on, pwedeng siya kasi yung toxic, or pwede kasi siya yung ano eh, siya yung promotor din ng sarili niyang problema.
4: Uh-oh.
3: Pero with learned helplessness, alam mo yun, yung parang kang nakakuble sa isang, ano, sa isang madilim na lugar. Tapos, parang kang nalulunod. Pero pag tumayo ka, you have, ano, yung parang kang nasa madilim na lugar, pero pag tumayo ka, andun lang yung switch, pwede mong pupsan. Or let's say, parang kang nakaupo sa isang pool. So, syempre, you feel like drowning. Pero, if you stand up, yun pala, meron palang hangin doon. Ang learned helplessness is you've acknowledged na, malulunod na lang ako. I will always be in this darkness, in this absolute darkness. There's no anything for me in the future. Tapos yung mindset nila, kasi nga paulit-ulit yung tinitiis nilang mga problema, ang belief nila is I am worthless. Wala talaga silang kwenta para sa pananaw nila. Walang magandang mangyayari sa future nila, and walang mangyayari maganda sa environment nila kahit mag-pursue siya ng change. So in that way, sige, dito na lang din ako, malulunod na lang ako, or I'll just leave myself here in the darkness. They do not know na, pwede pala akong gumawa ng paraan para makatakas sa situation ko ngayon. So magkaiba siya, medyo similar siya, pero meron ding subtle differences.
4: May bago na naman po kaming natutunan ni Steph. Pagkakaiba ng learn, helplessness, at yung victim mentality na ito po ay siguro masasabi natin na karaniwang na experience din ng mga kababaihan. Ayan. So, ito naman po, Dr. De La Cruz, dahil pinag-uusapan na rin natin yung mga iba't ibang karanasan ng mga kababaihan, lalo na po sa konteksto ng Pilipinas, kultura ng Pilipinas, o kaya yung mga social beliefs and expectations dito sa Pilipinas. Ito naman po, kumusta naman po ang estado ng mental well-being ng mga kababaihan sa ating bansa? Meron po ba tayong datos kung ilang kababaihan po yung mga napapaulat na mayroong mental health illness? At kung ano po yung klase ng mga condition na ito na kanilang nararanasan?
3: Okay. So currently, I only have the data yung dito sa NCMH, no? Let's be specific, dito po sa crisis hotline. So the NCMH crisis hotline was established way back in 2019 as a response to, yung Mental Health Act of the Philippines. So dito, naggawa ng, para maging accessible siya, maging accessible ang mental health services sa bawat Pilipino. So, ang napansin namin, we've already had 97,381 calls as of February 2025.
4: Among this... Sorry, ulit po yung data. Anong bilang po ulit yun?
3: Okay. So, for the last 5 years na operational yung namin, hotline namin, we have received 97,381 calls as of February 2025, ha?
4: Okay.
3: 29,084 ang total suicide-related calls. Tapos, 2/3 ng mga yon, or around siguro 64%, 2/3 ng callers namin ay mga kababaihan. Most of them are 18 to 30 years old. So, maraming expected natin na maraming factors pinanggagalingan yung stress nila, diba? So, magkadalasan na reason kasi sa pagtawag is una anxiety or depressive symptoms. Siyempre, may mga nangyari sa kanila, naturally, malulungkot ka or mag-aalala ka. Madalas din is yung problems with love and relationship. Tapos, meron din na bring up din nila is yung mga family problems. So, yun yung mga data natin with the, with the female na nagsisik ng attention, seek ng ng help dito sa in terms of mental health nila. Okay? Tapos na yung syempre na-refer naman natin sila sa emergency room, sa telemental health. This is like a free psychosocial services na binibigay namin para dun sa mga sa mga tao po na kailangan pa ng further talk therapy na tinatawag natin, na hindi naman kailangan ng mukhang assess to not need medical or pharmaceutical na intervention. Meron din yung napapansin na talaga na mukhang hindi kaya ng talk therapy lang, so yung iba pinapadala na sa outpatient service. If hindi ma-refer sa outpatient service dito sa amin sa NCMH, we recommend na lang na they can seek consultation with any psychiatrist near their area. Tapos nun, pag halimbawa, highly suicidal na yung caller natin, nire-refer na po namin sila na pumunta na po kayo sa pinakamalapit na emergency room para po matulungan kayo.
4: So, ulitin lang natin, no? Gusto ko lang pong bigyan-diin yung ating data na ibinahagi sa ating Dr. De La Cruz. So, nagbase po siya sa crisis hotline data na nabuo po yung crisis hotline na ito noong 2019. In a span of 5 years, ay meron silang na-receive na mga calls, 97,381 as of February 2025. At 9,084 dito ay mga tumatawag na may suicidal ideation or may problema patungkol sa suicide. Doon sa bilang na 9,084, 64% doon ay mga kababaihan na callers. At majority ng edad ay 18 to 30 years old. Tama?
3: Yung sa ano po, 64% ng 97 of our total calls po. 97,381 callers.
4: Okay.
3: 64%.
4: Okay.
3: 64% so, po or two-thirds.
4: Okay. From the whole number pala yon. So, 64% of the 97,000 plus yun ay mga kababaihan. At ang kanilang idinudulog ay itong karamihan tungkol sa love and relationship tsaka family. Tama po ba?
3: Nako, parang, family problems.
4: Parang naiugnay pa rin din sa love month.
3: Opo.
4: Talaga
3: mag-tama. Yung iba naman po, opo, yung iba, more on dinudulong din nila is mga anxiety symptoms, ilagi silang kinakabahan, pati yung mga depressive symptoms, yung mga sobrang kalungkutan na nararanasan nila. Dinudulong din nila yun.
4: Natutuwa tayo na ngayon ay open na ang mga tao na tumawag sa mga responders, suicide responders, or yung mga crisis hotline natin. Ibig sabihin nun, paunti-unti, nababasag din naman natin yung stigma na okay lang humingi ng tulong, ano, Step. Kasi noong unang panahon, di ba, hindi pa uso yung ganito, yung tatawag ka para lang mag-share ng problem mo. Lalo na po sa mga kababaihan nga, di ba, parang usually, yung mga kababaihan, yung inaano nilulunok na lang yung mga nararamdaman.
3: Mga problems.
4: Ay, tapos, iiyak na lang sa tabi. Di ba ganun yung madalas na portrayal sa mga girls, even sa mga pelikula o serye. Anyway, ayun, napaka malaman po yung mga binahagi niyong datos. At bago tayo magkaroon ng quick break. Steph, meron pa ba tayong itatanong? Pwede pa tayong magtanong?
2: Pwede pa.
4: Sige.
2: Pwede pa, no?
4: Okay.
2: Actually, curious lang ako kasi since nabanggit niyo, 2019, binuo yung crisis hotline. And I think a year or months after that, dumating na yung COVID-19 pandemic. So, naging ano, matanong ko lang po, Doc. Isa po ba yung pandemya sa naging factor or at least naging dahilan kung bakit ang ating mga kababaihan during that time, siguro hanggang 2022 at least, kasi after mga 2022, mga nagsastart ng lumabas ulit at pasok na sa kanilang trabaho, kumbaga buhay na naman yung kanilang socialization, no? So, although despite dun sa pagkakaroon ng mga communication tools, no, katulad nito sa Zoom, ay kumbaga itong pandemic in general, ito po ba ang nagpataas, no, dun sa figures po ng mga kumbaga yung mga callers po natin dyan sa crisis hotline?
3: Definitely po, we've also saw a spike from our data from 2019 to our data noong 2020, especially noong 2020 talaga. So maya talaga yung tumatawag. Syempre, it was a time of it was a time of uncertainty. Everything is new. Lahat tayo nag-a-adjust. Lahat tayo parang yung naapektuhan. So yung iba na yung kabuhayan nilang naapektuhan, yung iba yung relationship nila naapektuhan. Maraming reason kaya sila tumatawag during those times. And sadly, during those times din, meron ding mga dumudulong for their mental health problems. So, marami din naging suicidal ng time na yon. So, as the time flew by, kasi syempre, hindi ko alam kung ito ba isang magandang naidulot ng pandemya, pero tayo as a community, well, the whole world actually, nag-start tayo we start to focus on ourselves, we start to focus on our mental health. So kahit pa paano nabawasan yung stigma na dito natin na-realize, pwede rin pala akong maapektuhan ng mga bagay-bagay. Ah, ito pala yung feeling ng anxiety. Ah, ito pala yung feeling ng depression. Na kinagandahan nito, ah, okay, wala naman pala masamang humingi ng tulong. So, yun yung ano eh, yun yung natutunan natin siguro nitong pandemya. That help is available. We just only have to do something to reach it. So, dial lang ng phone, and dyan na may makakausap ka para makatulong sa ano mo, sa mga damdamin mo, sa mga experiences mo, para makinig sa iyo. However, yung ano, pansin din natin, well, maganda naman yun. Maganda na nagiging aware tayo. Kasi yun nga, tulad nga sinabi ni ma'am, inano talaga, malaking force na ng basag sa stigma ang pandemya. Yun yung naging resulta. So, as the years go by, nitong 2023-2024, we've also see an increase in callers. So during those times, we've also capacitated other hospitals or other agencies na mag-put up din ang sarili nilang crisis hotline. So iba kasi yung paharamdam na ano eh, yung kausap mo, naiintindihan ka or naiintindihan yung culture within dun sa community nyo. So currently, like yung ano, mga taga Bureau of Fire Protection, they also have their own crisis hotline. So tayo kasi as a layman, wala naman tayong alam sa mga pinagdaraanan nila. Pero yung ano, doon sa kanila, sila, they understand, they know ano yung pinagdadaanan ng kapwa nila. Iba yung kabaro ang kausap. So those are just examples, ha? Those are just examples. Kaya we also encourage na kung meron kayong pinagdaraanan, walang masamang humingi ng tulong. And kung nahihiya ka humingi ng tulong, pwede ka naman tumawag sa mga crisis hotline.
4: Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan at tungkol pa rin po sa unique mental health challenges of women, para sa Women's Month Celebration ng Warm Heart, kasama po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, tayo po muna ay magkakaroon ng maikling break. Pagbabalik po tayo makalipas po ang ilang paalala.
5: Ang EcoZone Program, sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin ito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino.
6: Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs.
5: Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago.
7: Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan.
8: Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka.
9: Noong pinatupad namin ang pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days.
7: Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna.
10: Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon.
11: Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes Divanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo.
12: Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition.
11: Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
13: Warm heart.
14: Warm heart.
13: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
15: Alamin ang ilang mga self-help tips
13: at makinig sa mga kwento ng paghilom.

0: Dr. De La Cruz, ito naman po ang aming itatanong po sa inyo, no? So, nabibigyang lunas naman po kaya, no, ang mga kababaihan na mayroong mental health illnesses, especially yung mga callers po, natin dyan sa ano, crisis hotline, no? Ano po yung mga solusyon na naibibigay po sa kanila? At kung sakali man, no, na unfortunately ay hindi po, kumbaga hindi nila received well, no, yung mga solusyon na inilalatag po sa kanila, ano-ano po yung mga dahilan kung bakit hindi po nila ito tinatanggap o hindi po ginagawa?
1: Well, definitely, nabibigyan talaga sila ng lunas. So, just by calling in itself, kasi like we said, sometimes talk therapy na isya lang, nakakatulong na. Sometimes yung just telling your problems, it would really, really help yung mga nararamdaman mo, no? However, yung iba naman, yung iba, as long as ano, most of the time, yung mga tumatawag sa amin, sila yung mga magaganda ang insight sa, ano, sa nagbabadyang sakit. So, nadidetect nila ng maaga. And gumagawa na sila ng paraan gumagawa na sila ng paraan para maiwasan na ang paglala ng mga sakit. So, ang biggest factor kasi dyan eh, kaya hindi siya mabigyan ng lunas if ikaw mismo, you do not see anything wrong sa situation. So, kung, kaya tulad ng sinabi ko, if feeling mo naman, ay, yun yung normal eh, ay, yan yung okay lang, walang masama sa akin, wala akong masamang nararamdaman. Pag yung ganun yung iniisip mo, obviously, mahihirapan ka ma-detect kung ano yung mga possible na magkaing sakit. If you have a good awareness and good insight, naturally, your health-seeking behavior would also be better, far better than those na hindi ganun ka-self-aware. And pag sila mismo maganda yung insight natin, mas maganda po yung prognosis o yung magiging daloy ng pagsakit ng kanyang sakit, mas madali siyang gamutin. So yung mga sakit na mga ito, meron naman tayong provided na meron tayong pinaprovide sa, like dito sa aming hospital, may mga libreng gamot po, care of the medical attention, assistance program ng Department of Health. Meron din po yung mga LGUs natin. Gumagawa na sila rin ng paraan para maging accessible po yung mga gamot na ito. Okay. So, yung mga yon. Tapos, like din sa amin, pag meron silang nade-detect na maybe this person would benefit better if ma-refer sila sa ibang services, like I said, yung outpatient service or a psychiatrist of their choice, nire-refer natin na sila mismo pumunta sa pinakamalapit na psychiatrist nila, or kung wala man silang mahanap, meron naman dito sa amin sa hospital. So, yun, depende talaga sa tao if they will grab the opportunity to become better.
2: Sa tingin niyo po, ano po yung, ito, additional question na lang po, Doc, bago po yung aming last two, mabilisan na lang. Kasi baka may appointment po si Doc De La Cruz.
1: Okay lang po.
2: So, sa tingin niyo po, ano po mga gaps o parang puwang sa kumbaga mental health programs ng ating bansa, lalo na po sa mga suliranin na mental health para sa mga kababaihan. At itong mga gaps na to o puwang, paano po natin siya tinutugunan?
1: Okay. So, let's start muna ha sa ano. Na-acknowledge na kasi na meron talagang gaps way, way back pa. So, kaya tayo, yun ang kwento behind dunda sa ano, sa mental health law ng Republic Act 11036. It was approved way back in June 21, 2018. So, in this law, it states that ang mental health ay karapatan ng bawat Pilipino. Okay? So, this is a comprehensive framework for the implementation of optimal mental health care here in the Philippines. So, naging mandate ng ng law na ito na dapat ang NCMH will become the premier training and research center.

0: for mental health to expand its capacity for research and development of interventions on mental health and neurological services here in the country. So in that, in response to that, kaya nagkaroon ng mga mental health programs, dumami natang dumami. And currently, parami pa rin ang parami ang mga mental health programs kasi nga, na-identify na before, mahirap maka-access sa mental health providers. So, currently, sa naman natin, sa Philippine health sector, meron silang 8-point, yung 8-point action agenda para doon sa healthy Pilipinas. Part of it is the ginhawa ng isip at damdamin. So, it amplifies people-centered efforts to reduce premature death, prevent and treat substance abuse, and decrease the chance of individuals to have mental, neurological, and substance use disorders. So, lately, yung civil service, gumagawa na rin ng mandate, no? Na bawat public sector ay dapat may mental health program. So, this is the Civil Service Commission Memorandum Circular Number 04, Series of 2020. Si Dole, so sa Department of Labor and Employment, nagkaroon din siya actually ng order. This one is Department Order Number 208, Series of 2020. Na-issue siya noong February 11, 2020. Halos pandemya na, di ba? Naririnig na natin yung COVID-19 during those times. So, it provides guidelines for implementing mental health workplace policies and programs. So, it mandates employers to develop and implement such policies to promote employee well-being and prevent discrimination. So, gusto ko sana itanong sa inyo eh, kamusta ang mental health program dyan sa company ninyo?
1: Kung itanong sa inyo kasi nakita ko po sa inyong CV, curriculum vitae, na Head of Center for Wellness po kayo up to the present, at isa po sa inyong mga gawain ay mag-implement ng wellness program sa workplaces. So, yes, gusto ko rin po sana itanong sa inyo yun. Paano po ba kayo bumubuo ng ganun? Well, dito naman po, merong survey dati, no, na pinangunahan ang ating administrative division at nagtatanong sila kung ano yung pwede mong mungkahi na makatutulong para sa pagpapaunlad ng kalusugang pangkaisipan dito sa aming bureau.
2: Sa pagkakaalam ko, bumuo sila ng mental health committee, at least dito sa aming bureau. Of course, ang kumikilos din, no, aside from the mental health committee, ay syempre ang GAD, no, ang
1: member siya ng GAD.
2: Kasi
1: okay, medyo background
0: hirap sa inyo maging GAD committee.
2: Kinusulong din ng GAD committee
1: yung mental health.
0: We're seeing na may meron, no?
1: Oo, buti po meron. Pero I think marami pa po kaming matututunan sa inyo. So, Steph, bibigyan kita ng pagkakataon na magtanong o humingi ng rekomendasyon kung paano mapapaunlad ang programang mental health sa workplace. Ano bang yung tanong kay Dr. Kim De La Cruz kung sakali?
2: Ayun, siguro na lang yung maitatanong ko bilang Women's Month ngayon, no? Is paano pa ba natin maisusulong yung mental health ng mga kababaihan? Kasi although syempre hindi naman natin masasabing may gender inequality dito sa workplace, pero syempre meron tayong mga struggles, no? Iba yung struggles ng mga kalalakihan na kasama natin sa workplace, iba yung sa atin. At syempre hindi naman tayo mag-o-open sa kanila ng ating mental health struggle. So bilang nakasentro sa mga kababaihan ng ating episode, ano pa po yung pwede po namin gawin? Pwede pa po namin na isulong para not necessarily, no, na para makahigit kami sa mental health aspect, no, pero improve, no, syempre bilang tayo mga membro, no, kami po ni Ms. Bea na membro ng media, ng government media, no, alam naman, stressful ang ang pagiging media person. So ano po yung mga point po namin yun?
0: Well, sa ano, we have to be educated first. Number one yun. Alamin natin kung ano yung batas natin. So sa ating mga ano, meron tayong mga female gender-related na laws na ginawa ng ating ano, ng ating Senado para makatulong sa atin. So andyan yung VAWSI. So all of those things would empower us women. Tapos syempre, we also have to learn na tanggalin yung stigma, basagin natin yung stigma, no, through education. So if ano po, pwesta muna tayo, syempre, simple mental health in the workplace natin. Kasi lagi natin, ano eh, alam naman natin pag sa personal. And pag sa ating mga working, ano, working people, we tend to, ano, we tend to neglect ourselves in our work, diba? So, ang ano natin is, yun, kami here at NCMH, we also give, ano, yung free webinars. So, you can check those out then. Yung webinar namin sa, ano, sa YouTube channel. Tawag namin doon is Maginhawang Talakayan. So, hanapin nyo lang. Yung latest episode talks about mental health in the workplace. So, meron po kami invited speaker doon from the Civil Service and the Department of Labor and Employment para mag-discuss about the mental health programs that they can implement in their own workplace. So, I hope that answers yung questions ninyo kanina kung paano pa pinagsastart yan. Ayun, dun tayo makakasagot sa inyo. Sa ano rin, another thing rin is ano, dito sa NCMH, we also have the National Center for Mental Health 24/7 Crisis Hotline. So, this is mental health support para po sa mga individuals na undergoing crisis. So, although syempre this is about females ngayon, about women, hindi naman siya nagdi-discriminate, ha. So, whether you're a man, you're a woman, whether LGBTQ ka or whatever man, kahit wala kang ano, you don't identify with either of those genders, you are always welcome to call sa aming crisis hotline. Tandaan nyo lang 1553. 1553, pag meron kayo nakitang landline, dial nyo lang po 1553. So, So, yung other numbers naman natin, syempre, karamihan sa atin, di ba, hindi naman na wala naman ng landline. Mas marami pang may hawak ng cellphone kaysa landline. So, you can also call yung 0919-057-1553 or 0917-899-8727. So, in that, matutulungan nyo na yung sarili ninyo. Any part of the Philippines, pwede kayong tumawag doon. Okay? So, reachable naman yan. Tapos, kung halimbawa, parang hindi kayo comfortable na tatawag ako sa NCMA, syempre may mga stigma rin yung iba. Or, hindi kayo sigurado na maiintindihan nila kasi syempre baka taga Manila tong mga to, ako taga ganitong region. Meron din tayong other functional na crisis hotlines dito sa ano, dito sa Philippines. So, yung number one is Tawag Paglaom. Sila actually yung innovator nito. Dito, this one is from Vicente Soto. Yung Cagayan Valley Medical Center. So, kung taga Norte ka and ayaw mo tumawag dito sa Manila kasi medyo malayo or feeling mo na baka hindi makarelate yung mga tao sa mga problems mo, you can call dun sa areas na yon. Sa Zamboanga City Medical Center, currently they're going to launch na rin ng sarili nilang ano, crisis hotline. So way down south, magkakaroon na rin po tayo. Baguio General Hospital and Medical Center, they also have a crisis hotline. Philippine Navy, ito ano na to, functional na to. So sa mga ano, sa mga syempre iba pa yung ano eh, iba pa yung stresses ng ano ng pag your uniform personnel. Iba kasi yung ano eh, iba yung stresses nila eh. So you can call the Navy crisis hotline. Sa Bureau of Fire Protection, ito, they were very very active. Naka-ano kami sa kanila. We are giving them technical assistance with ano, with their crisis hotline. Yung LGU ng Cavite Province. Quezon City also have their own Quezon City also have their own ano, crisis hotline. Taguig City Health Office also have that one. And yung BARM, so Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron din silang ano, meron din silang sarili nilang crisis hotline. So dito sa amin, we also offer yung telemental health consultations. So ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa ano, sa website namin, ncmhusaptayo.com. Tapos magpa-schedule lang po kayo doon. Libre po itong mga konsulta na to, ha? So huwag nyo pong iisipin na ano, na may bayad. Itong telemental health naman, siya yung sinasabi ko sa inyo na libreng libreng talk therapy. It can be given up to 3 ano, up to 3 sessions. Pag ano, pag na-assess ng ano ng counselor na you need further treatment, saka ka naman i-refer, no. So we also have yun nga yung social media platforms namin. Pwede niyo po kaming i-follow sa ano, NCMH 24/7 Crisis Hotline. So we always post there yung mga mental health related topics. So yung mga ano, yung kung halimbawa I don't know where to look or what to ano, what to find out or ano ba yung babasahin ko, doon ka muna magsimula, no? Kasi nakakaligaw pag ano, pag nag-internet ka, pag nag-Google ka, maliligaw ka na eh. Tapos yun, meron din kami, kung hindi kayong type na mahilig magbasa, baka gusto mo, mas natutuwa ka yung nanonood.
1: Oo. Si visual.
0: Meron din kami maginhawang talakayan, YouTube channel. Yun po. So, yung iba sa atin, no, mas nawiwili kasi makaano, maka, yung manood talaga. Okay. So, alam mo yun, instead of ano, just scrolling and scrolling sa ano, sa social media, pwede kayo pumunta po sa YouTube channel ng ano namin, sa Maginhawang Talakayan. We're going to this, we're discussing their mental health issues and mental health mga ano, mental health na topics, nandoon lahat 'yon. Okay? So meron din kaming ano sa NCMH. Also provide mental health webinars conducted in the workplace. We also have the Kamustahan Caravan for schools and the community. Naalala ko kanina eh, sinabi niyo kasi ano ba yung gaps na ano na pwede nating tulungan. Very very literal. We also offer the MH gap. Literal po na. Yun kasi talaga yung program yun. That's the WHO MH gap, mental health gap, wherein we capacitate yung mga ano po, yung mga the community level to be able to provide mental health services. So kung halimbawa nahihirapan kayo, kung halimbawa kasi there is only 700 psychiatrists dito sa Pilipinas. So ilan yun, ilang tao meron sa Pilipinas, 'di ba? Maghanap, ang hirap maghanap. You can always reach out dun sa ano ninyo, sa LGU ninyo. Baka sa rural health unit ninyo, hindi mo lang alam. MH gap trained pala sila, kaya ka palang tulungan nila. Tapos yun, yun po. We also do capacitation of other agencies. So baka interested po kayo. We do offer MHPSS training and the crisis hotline training kung gusto niyo po magbuo ng sarili ninyong ano, crisis hotline. Kasi who knows, di ba? Tulad ng sinabi nyo, as media personnel, meron din kayo kanya-kanyang problems and kanya-kanyang stresses. So might as well we put, ano, we put, magkaroon kayo ng kabaro na pwede nyong tawagan para kwentuhan ng mga sa loobin ninyo na hindi nyo kayang sabihin sa kahit sinong tao. Okay, yun po.
1: Ang dami po palang programs ng NCMH, no? Mga crisis hotline all over, halos para masasabi na to, natin nationwide na to, no? Cagayan Valley, Zamboanga, Baguio, Cavite, QC, Taguig, BARM, no? Sa South.
2: Siyempre.
1: At sa mga ahensya, no? Para meron pong tier, ano?
2: Ito, Philippine Navy.
1: Philippine Navy, BFP. Tapos meron silang webinars sa workplace, Kumustahan Caravan, tsaka yung MH Gaps, no? Ang dami-daming project ng NCMH. At nakakatuwa, binahagi po sa atin ito ni Dr. De La Cruz. At final message nyo na lang po para sa ating mga kababaihan hinggil po sa ating Women's Month and Mental Health Advocacy.
0: Okay. Well, I've already said yung mga numbers na pwede nyong lapitan. Yung 1553, 1553, 1553. If you need help and you don't know where to go or meron kayong mga saloobin na pakiramdam nyo na hindi nyo kayang sabihin sa kahit sino, wag po kayong, ano, wag po kayong mag-atubili na humingi po ng tulong. Okay po, kasi syempre, as women, we do encounter a lot of problems sa katawan pa lang natin, our way of thinking, yung societal norms, and even our own spirituality. Those things can affect us. So always empower yourself as women. Help is always there if you need it. Let other women support you as well. Okay, so, yun on.
1: Women support women.
2: Tama.
1: Girls. Oh, girls. Ako, salamat po, Dr. Kim. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pag-accommodate sa amin. Kahit short notice po ito. Naway marami pa pong matulungan kayo at ang National Center for Mental Health. Thank you so much, Dr. Kim.
0: Thank you po.
1: Sa dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart. Pero bago po kami tuluyang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
3: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design, yes, kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Siyempre, sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano. Sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, syempre, kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero, at Cha Cristobal. Syempre, maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella, at sa Radyo Magazine naman, kina Julius Ungab, Sam Reyes, at Mary Shawl Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine, kay Ma'am Marinella Texon.
1: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
3: Yes.
1: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
3: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Nito is mga counselors po sa CFO, mga licensed counselors. Ayan. So sila po ang mga kanakasama natin sa pag-facilitate nitong kumustahan with the NRF sa Taiwan.
5: Joshua, doon sa framework nung ginagawa ninyong counseling, ano, lalo na doon sa mga marriage migrants, ano yung mga basic na tinatalakay ninyo doon?
4: So dito po, sa guidance and counseling, sa ganyan po, tinatalakay natin yung mga possible na challenges na kanilang kaharapin doon habang naninirahan sa ibang bansa. Challenges po tulad sa pag-migrate, sa migration, sa intermarriage. Yan, and binibigyan din po namin sila ng lugar or venue na pwede nilang i-discuss or express yung kanilang mga concerns, no? Sa kanilang pagsasama o sitwasyon doon ngayon and dinidiscuss rin po natin dito yung mga possible na panganib. Ayan. And yung mga possible po na pwede nilang hinga ng tulong kung sakali kailangan nila doon sa ibang bansa.
5: Pero ang ano ba dyan, yung tinatalaki niyo ba dyan yung parang yung mga differences sa kultura ng mapapangasawa nila?
4: Yes po. That's kasali po yun sa mga challenges. Cultural differences. Yes po.
6: Matanong ko lamang po, no, without giving too much specifics due to, syempre, privacy din, no, ng mga yes, nakilahok dyan sa kumustahan. Ano po yung mga karaniwang concerns na idinudulog po ng mga participants sa CFO?
4: So, actually, tama po yun. Isa po yun sa mga dinudulog nila is yung cultural differences talaga. So, yung hindi po sila familiar dun sa lugar, unang-una, sa mga tao at sa kanilang kultura. So, pangalawa is yung language barrier. Susunod is yung adjustment in general sa buhay doon.
5: Alam mo, kaya ako natanong yan kasi meron akong kamag-anak na hindi pa niya alam noon na ako'y nasa CFO. Tapos nabanggit niya na nakapag-attend siya ng PIDOS dyan sa anong guidance counseling dyan sa CFO. Pinaglaban niya talaga na magkaroon siya ng sarili niyang bank account. Dahil yun daw ang natutunan niya sa inyo.
4: Tama po. So, tinuturuan. Actually, tama po yun. Tinuturuan po namin sila na maging self-sufficient. No? Huwag nakadepende